0: Universe Beauty Pageant.
1: O si Gloria Maria Aspiera Daza. O sa ilan nga ngalan nga si Gloria Diaz. Miss Universe Crown dito sa Miami Beach, Florida. Ang ikaduha mao si Maria Margarita McLevin Rojas Moran Florendo. O na ilan sa ngalan nga si Margie Moran at 1973. Unya pagka 2015, misungkit usab si Pia Angela Alonzo Wurchback. Unya pagka 2018, mao si Catriona Elisa Magnayon Gray. Sila tanan nakasungkit o corona sa usa ka prestigyoso na beauty pageant sa tibuok kalibutan ang Miss Universe. O gatong July 14, karong adlawa apan 1974, din nina gihild ang pinakaunang Miss Universe Beauty Pageant sa Pilipinas diya sa Folk Arts Theater sa Manila. Ang Miss Universe Beauty Pageant ato 1974 gisalmutan kini sa 65 ka mga contestants gikan sa nagkalain lugar sa tibuok kalibutan. O din nina kadaog ang kandidatang gikan sa Espanya nga si Miss Amparo Muñoz. Si Miss Amparo Muñoz pinakauna po siya nga Miss Universe ato 1974 competition nga gikan sa Espanya. O ang maong beauty pageant broadcast kani live sa sulod sa 2 ka oras sa RPN9. Og sa maong pasundayag sa Miss Universe Beauty Pageant sa Folk Arts Theater, anagayod ang ubang nakadaog sa Miss Universe. Ana ang pinakaunang Miss Universe nga si Army Coachella sa Finland, ana usab si Miss Universe Sylvia Hitchcock sa US at 1967, og ang 1969 nga Miss Universe Gloria Diaz. Og kini isaksiyan usab ni First Lady Imelda R. Marcos. Matapa ang pagtrabaho sa Folk Arts Theater nga adunay 10,000 kalingkuranan, gitrabaho kini sa sulod sa 90 kadlaw lamang or 90 days para gayud sa umalabot nga Miss Universe dinhi sa Pilipinas. Apan nahuman lamang kini sa sulod sa City to City kadlaw 77 days o ginaguran dayon atong July 7, 1974 unya pagka July 14 diha na ang Miss Universe Beauty Pageant. July 14, 1974 karong kadlaw apan 52 anyos nang milabay ang pinakauna nga Miss Universe Beauty Pageant gipahigayon dinhi sa Pilipinas. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.

0: MGI Automatic Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaas sila sa Facebook or Google Map.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Foro de los Pueblos.
0: Alas sa 8:10 na mga sukinting paminaw. Balik niya po sa itong kapag panagumanuman. Kinig po si K5 Bernie Campos, kanunay gamay, TC, DTX 500, DTX Coffee Mix, hanggang D3Bayo, Kabusaw.
3: Kinig si K5, Attorney Ronel, kanunay naka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3Bayo, Explore Bayo, TX, Di Palubo.
0: Mas daghan na ang mga informasyon tons. Ang ito ang hibalaan. So, mo lagi nga itong giingon.

0: pa. Banga mo dahil investigar, kami mo investigar yun din eh.
1: Morning, good morning mo mga polisa
0: mo. 100 mo.
1: Felipe Salva, naminaw. Morning si Felipe, di matabang. Balik na sa Siren?
0: Lamya sa detects ko, Pimex eh. At balikan si Siren sa... Ay si Kakipan James, ga-report pa usap dito na Pitas, Bacolod. Si Tristan Yat Agulay, Glenn Elvina,
1: Girly Redis Dagok,
0: og si Onyot, Onyot Onyong, Marvin Salboro Lingkong Pakturan, nag-chat na rin na to, Elizabeth Alijo, Emmanuel Alminso, Randil Pampilo, og wala ko na to signal, ingon si Kagawad Floro Igloria Amancio, Amolagi na akong ingon kagawad bitaw nga wala pala. Sige to sa balikan si Kuan Cyril Yesay back to Yesay.
2: K5 News FM live report.
3: So sa pagkaroon na kibebe no atong gi kuha pag dunga update ini ug usa na update ato sa atong SITG gi full mark ini sa atong kapulisan. Dili sa atong
0: kay Kuan kanang sa tawag ini sa obserbasyon nato base sa report pod nga atong nadawat. Wa may komosyon. Kon mo na kanang nga say tawag ana say kana bang say kanang normal ba turns. So usa ka babay bisag itulis ka diha or usa ba ka labaw na gilugos ka. Makalingkawas ka singgit lang ka.
1: Singgit
0: kawas nga naka chat ka. Singgit ka sa mga silingan. Nya dog hey, taga nag-report na to nga taga diha report man. Wa kay kuno sila kadungog og buto.
1: Hilom gede kayo tong crime.
0: Ah,
1: kasi busalan pod siya.
0: Unsa gi?
1: Niya babak.
0: Lain singgit. Singgit di kanya na. Unya wa may. Wa man kuno force unsa ito kana? Entry force? Force of entry?
1: Oo, dira sa iyang pultahan.
0: Oh, wala man.
1: So
0: kini mga pangutana lang niya.
1: So giabrihan.
0: Oh, takabulo. Pero mga pangutana lang lagi ni Say. Moni ang dapat pututukan sa atong SITG.
3: Sila na suito ba sila ni Kipeper? Saan na nila? Pag palapdad ang investigation, aron doon ang ay...
0: Pero asama lang ko ng babae karon.
3: Ron? Dapat simulan na PNP Kipeper?
0: Nag-unsa man siya dito? Siya suspect?
3: Siya may safekeeping siya dito. Aron na ipagpatay niya.
0: Oh. Ngano di man mo... Ngano di man siya magpa-interview? Ngano di man ipagawa sa ito ang kapulisan? Di man siya mga justisya?
3: Pasig na handlo po ni si Gibberman kay I know, ang pamilya dito sa US, Gibberman naman to sa itong kapulisan, so murang sila na inihibo ko rin siya siguro.
0: May problema ng pamilya sa US kay wamanin sa US nahitabo. Namanin nahitabo dari sa ito as sibulan. Dapat siya unta mo'y magpapreskon ko, mga ikogustisya. Kaya ako ginungbana, unya karon. Karutaw-taw, di-check na to si James Oga, naunsa na ba siya dito? Atong pating lawas, natima na ba?
3: Gabay lang background na Kipeper, no? Kini ni si Carpenter, eksperto din ni nagkanang zoologist, ganun, nagtuon sa
0: zoo.
3: Isda.
0: So, sa kuan, hayop?
3: Oo. O niya, aside in eh, si, Dennis Milipinas, kapin si Kuita Katoy din siya nag-research sa mga marine Dennis
0: Atong
3: Johannes, kanagata na to. Niya to pang 1975.
0: Co-author
3: siya sa 2005 studying gila sa Burley Island, isip mo ang Center of Marine Biodiversity, Kipeper. O niya, nagkusog niya sa Global Marine Science studying sa Pilipinas. O usas siya sa nangusog niya ma-appeal sa listahan sa World Heritage Site ang Burley Island Passage.
0: Ah, kaning Burley Island Passage, para sa Luzon man eh, no? Para dito ni Rapita. Pero yan, istudyuhan yun ang sa Timog ka Pilipinas na itong kalikupan, karagatan.
3: Correct, oo. Gani, Exilipan University, Kipeper, no?
0: Sa laktod ka pagka-istorya, scientist ni siya.
3: Scientist, no? Marine scientist. Ipanakata sa pasubo ang Exilipan Community, Kipeper, no? Kay usama ni...
0: Apil galing sila si MGI, sila si Sir Mark Iturralde.
3: Oo.
0: Oh, apil kay... Dagat po rin sila yung mga parinti po yung mga kaila. Muna nga... basta kuan gyud nga investigasyon ini mga sukin tigpo binaw kay gusto ta mga higala nga mga justisya ni Ken og nalugusan man pud gali ni nga babae mga yung pagta justisya
1: Pero di man gud makuan og di pud siya mo tingog. O kano sa siya mo tingog sa korte na siya mo tingog?
0: Tingog na siguro ni siya og ang taga SITG ra mga utana.
3: Oh, basig na tayo mga higala din, higala sa bay, mga tambang, tingog na, haroon na matumag din mga pagkutana. Kay, di ka mo tingog, sa ito pa na ay, doon ay lalong nga ako.
0: Correct!
1: Daghan kayo mga speculations, Manggol, nga nung ahilom ra kayo, nga nung nakasulod.
0: Sinan mo? May kural!
1: Guwapo galad!
0: Guwapo galad! May CCTV! Unya, nakasulod!
3: Lantaw na to sa gate na sa ilang balay kay ikuha man ni Kibaber. May gumba dito sa kuha?
0: Ha?
3: O may gumba dito sa ilang pag lantaw sa gate at tumakas sa balay?
0: Ha?
3: Kung katawang mindor nila.
1: Pwede raman tumakambak. Sa'yo ang pagsunod sa balay o wala kong gumba ng gawang.
3: Oo. Sa likod ng bahay, pwede tumakagi dito. Kaya
0: klaro ang bata mo dito. Why ero? Dito?
3: Wala po ero dito.
1: Oh. Isda mayahang mga...
3: Isda mayahang mga kuha? Why ba isla? Patubang siguro sa dagat na kibibin kaya makita mo dito ang dagat.
0: Why isla po nga mga goldfish nga nakita ni mo dito, mga koi?
3: Wala, eh napakilin dito. Mahulog na isla dito sa kan.
0: Dito, probida do. Muna ba nga, mga bisagyano good nga mga bata, makasamot na yun. Kanong tulog ka buok. O niya, why nang lukso? Ibutatang nang lukso, asa na pita may agi. Nya na may CCTV alang-alang ang CCTV ibutay nimo na dito sa ato. Ang kanang CCTV nimo or CCTV nimo. Di agyon nimo na ibutang turn side. Di sa entrance sa imong
1: line. Na gani kuno do kabuka at bang nya katagong 360 degrees mo tuyok. Oh. Pero mo na problema sa man ang footage ana kaya to nadungog. Wala wala man kuno na iris man. Marug salida.
0: Matay. Ah makatubag any girl. Ikaw rin yung
1: girl. Ikaw girl. Daghan ming pangutana, girl.
0: Daghan ming pangutana.
1: Rina. Amang ka Rina.
0: Say, salamat, say. Kaya ko i-check si James Ron.
3: Oo. So, ato rin tutukan.
0: Kung yun say, ha, kay Basig, imrinawan din. Mapagawas, magpa-presko na sila. Kinanglan nga, makakuha po na sa presko nila. Kay Basig, i-present na. O, doon na naman kung sila persons of interest. Wata kabalo, kinsay i-present. Di ba? Wata kabalo. Kung kinsa i-present mo ning atong giingon nga abangan.
3: Oh. Abangan ang susunod na kabarata dito sa K5 News FM.
0: Oh. Sige, say.
3: Live by Gika Dres sa gawa sa KBBN. Atong dugang pag tutukan na kining SITG ging hulba din pag pusipatay sa Lagyao. Yes, may ahog sumulan itong Domingo sa gabi. Kini balita ito na kinindo sa DT na bayo, DTX 500. K5 sa inil, DTX 500. Para sa kami kabalita sa Mission Preco Creo sa Negros, K5 News 7.
2: Puro de los Pueblos.
0: Alas sa 8:19 na. Ato pwede check si James dito. Kumusta ho na ito? Nasunod na ba yung taong ito sulungon? Oh, human niya ga-report dito na pita sa Maya Bacolod.
1: Oo. James, huwag na human na kaya James.
0: Melinda Baldisco Luardo. Good morning, mga sir. Uncle Sujong, point of view attorney Muraman og inside job kay wala may forced entry sa kang ilan ha sa ato ning mga kwan ha mga listener ha pero SITG ang police yeah, ana
1: sa SITG nga gikuan sa press release nila sa NIR PNP NIR
0: wala pa
1: wala may bago katuraman ning mga general information may klaro ning kwan ni
0: pa kailang mahibawa na maghapon na ron. Wata kabalo nga iniga ang person of interest, wata kabalo nga kining nasa kong huna-huna, mapun ni i-present.
1: Impossible, Jod, pagkahitabu ako kung wala'y lain na kabalo, nga hastaman pagka-perfect sa plano, halos why butas.
0: Di ka ni Haki?
1: Di ka ni Haki, inyun is basic na ay foul play na, Ingos Uter. Gawad, buntag dia. Si James, sulayin yung kontak, kung nahuman na siya report sa Bacolod.
0: Wala pa siguro, masiga. Mututot pa? Ah, wala na. Wala pa na. Nagsige pa sa report dito. Okay, alas 8:20 na mga suking tigpamina. Pero sa di pa ito, di pa ito mag-hiskot sa nining atong isyo pa na ito. Dari sa tabi, nining atong coffee.
1: Coffee?
0: Nagdagan kayo na suya! Sa makasuya, mayon mo, kakipay burns ka na inig. Higop na ninyo sa inyong kape!
1: Masuya sila. Kung dili sila mo.
0: Palit?
1: Tapalit. Umuinom po. Pero umuinom mo, hindi mo masuya.
0: Correct! So, palit lang yun mo. Mapalit ni sa mga parmasya, mga butika, mapalit ni dari sa ato sa miyanan. mapalit ni mga kaigsunan kang aligir. Istapa ang ato ang kuan ha, istapa ang ato ang hamara.
1: Aso wala tay hamara.
0: Wala pa. So, pa istapa ang kuan.
1: Ang ans.
0: Oh. So, di na sa po nato i-mention.
1: Di sa nato i-mention. So, wala, kaningon na ako daan ganing pagsugod.
0: Lagi nakakuan po ko, nakalimot po ko.
1: Nga naman, mga anak mo, Hamara?
0: Takabulo.
1: Wala ka, Kamar.
0: Ikaw, ano na, kay...
1: Unsa? Mga anak.
0: Unsa ka, Aliger, Aliger. Aliger. Aliger, alam ko lada, mapalit ato ang mga paradox dito.
1: Ay, Aliger. Saan
0: din ang personal nila diya?
1: Ha? Wala man po ko'y gisulti. Ano sa maday? Nangutana raman ko.
0: Ano? Maging laki. Muntisan. Ano naman. Muntisan.
1: Inam sa mag-detect ko, Pimix, o?
0: Da sa Bindoy. Mapalit da sa M&D Pharmacy, ha? Da sa Baez. Mapalit sa Butika VLS, HL Pharmacy, o RZM Pharmacy. Dari po sa may Tanhay. Da Tanhay. Mapalit niya kang iti, ay iting. Mapalit sa Holy Infant Jesus Pharmacy, sa St. James Pharmacy, o sa Jams Pharmacy. Santa Catalina! Diya Santa Catalina, mga suking tigpaminawa. Mapalit niya sa may Life Saver Pharmacy. Minindot po niyo ano? Life Saver Pharmacy.
1: Life Saver Pharmacy.
0: Diya po sa Himalalod. Mapalit diya sa may An-M Store, Yap Pharmacy, RZM Pharmacy, Made Saver Pharmacy. Oh, na ay Life Saver, na po ay Made Savers. Okay, kaya na ilang mga pangalan da. Yeah! Sa Seaton diya sa SGF Supermart, aga sa Yungon, sa Loren Drug Store.
1: Loren Drug Store.
0: Napadarikan ko ano? Mapalit po sa... Diya sa Tanhay, good morning Sir Bernard, attorney, mapalit po nako. Vinica Products. Ano sabi ni? Clinica Products siguro ni.
1: Clinica Products.
0: Mapalit po ang mga Clinica Products ni
1: Milbin Banico.
0: Engineer Milbin Distrito Banico.
4: Foro de los Pueblos.
0: Okay. Morning ang kanang tanaw nun yung pagmaayo mga higala. Kay dili normal mga kaigsunan nga humans panghitabo gipatay gang imong libin gitulisan ka gilugos ka ya pagkaugma wami kabalo
1: wala hilong rapod kayo hangtod mga silingan wapod kadungog
0: wala kadungog magbuto.
1: Pero ba sige silencer ang
0: pupay? Ba sige silencer sabi ni silencer.
1: Dili man ako sugat. Maroroon
0: mo na. Ano na? Pero, number one yun ini mga suking tigpaminaw ng pangutana na to. Nanong nakasulod, giyon sa pagsulod, o kinsa este, kinsa nagpasulod. Nanong nakasulod, asa miagi. Sunod na mga suking tigpaminaw. Ang CCTV! Pero punta ka balo, gayaw-yaw ta di returns, pero ilan na digitan aw.
1: Si Ma'am Grace, sawa ni Kapitan, nga niingon siyang wala, na erase ang footage.
0: Sino mo nga na?
1: Pero atong klarohon sa police, na asa man ang CCTV footage? Or basic, wala po ga-andar itong CCTV, pero imposible, po tawag yung CCTV niya, wala ga-andar?
0: Kagwapo ni Mugbalay? Nindot kay Kagbalay, Yuta, Kural, Napay, kanang nga, saan bayanan ni mo dito, bungtod-bungtod? Panyang CCTV ni mo, wanag pangisyon! May pa dahil CCTV na rin siya!
1: Indoso! Gagana pa?
0: Abot, mas malay.
1: Amo ba?
0: Baloy niyo na daw.
1: Makita ang mga tao sa inyo hapon?
0: Oh! Kasi, ang salagin ng CCTV ni mo, abot ba inas malay? Siya nga, abot ba ini? Ako malay nun yung...
1: Di no kita.
0: Di makita ang imo raman! Ay, kaya mo, di ay, kaya ako dahil nagbayad po.
1: Ay, ikaw po dahil nagbayad?
0: Mama po sa kanya. Hindi, ka naman ngayon na. Los yung margarin.
1: Good morning, Kakipay. Ako nakabalo ko nga wala pa ang hamara kay... Nga naman wala?
0: Si Losyo. Sa hamara? Ay, hamara siguro sa kuwan. Basig wala, basig. There is ato siguro na, pero sa ubang station, basig permit.
1: Basig na ara.
0: Basig na ara. Pero mami.
1: Sige, may ngayon po, Lusokay.
0: Dagan eh.
1: Secret.
0: Dagan makuha lain. Temporary.
1: Ano ba?
0: Live, kung ano, live bunur.
1: Ah! Eternity.
0: Dili siya, kuan ba, kana bang, kanang sa, kuan ba, kanang sa mga maestra, sam, dagan mo substitute.
1: Sab?
0: Sam-sa ba? Sab-kun. Sab. Mauna yung mga kaisunan ang mga pangutan. Wala pagkahuman di. Kanang normal po mga kaiksunan sa usa ka tao. Samtang doon na pa kay kasing-kasing, doon na pa kay feeling. Di pa ka robot sa mga kaiksunan nga. Singgit ka gusti siya. Singgit. Di ni mo biyaan na mga suking tigpaminaw. Ang imuhang nga live-in. O kasa siya ito ka dito.
1: Mao.
0: Ang tub na dili siya maplastar.
1: Correct.
0: Kaya naghay mga pangutana diya. Nga karang nganong.
1: Nganong dili man siya mo pirma nga ma...
0: Wala, di man ingon nga di siya mo pirma. Di pa siya available.
1: Nganong dili siya available. Asam di siya.
0: Safekeeping gali.
1: Apaita. O kuyo ka na di siya sa polis din ha. Gwardyan na sa di siya. O ginana di ang sitwasyon. Wala po siya kung gikuan siya. Wala po siya gidala sa ospital. Wala po siya na hospital na kung girip dapat, siya niya.
0: Dapat kato kay girip kay mapil man niya na sa ebidensya.
1: Oo, gani.
0: Dapat gikwa ng Siemens.
1: Oo, kung girip siya, kita medical o niya.
0: May bawaan ba lang, kwan? May bawaan ba lang Siemens sa... Siemens
1: sa... Sa
0: dili, dili, dili. Sorry. Dili. Dili. May bawaan lang Siemens sa suspect o sa Amerikano? Sa Pinoy o sa Amerikano?
1: Mabalaan, mabalaan.
0: Nga naman dahil ka lang sa Amerikano, kwan? Isog.
1: Puti.
0: Ang sa Pinoy.
1: Eh, lago. Engineer Ailo Franco, Dundips, o atong feeding karon Domingo, adto ka Ma'am Lynn o Sir Raul, tubod bakong. Salamat mga sir. Sa tubod bakong.
0: Oh,
1: at aga dito din sila si Raul, di ay? Sa silingan din may anis tubod, di ay na?
0: Tubod.
1: Oo. Oh. Balay naman niya taga, kung puyo sa tubod.
0: Taga-bakong man eh. Taga-bakong.
1: Taga-bakong. Si Godofredo Malbog, taga-tulong na sila si Cap Nilsson o Ma'am Grace sa Una Turns. Oo. Nakasulod or gipasulod? Napatay or gituyo o patay? Oo, grabe po sa haki po mga kan. Tungod sa kahigayunan or sa kwarta, anang laki? Unta, tanan nga ang gulo ilang buhaton kay Kaloy in town sa namatay. Walay po angaw tong nagpatay o sa kauban nga nagplano. Sakto po. Janiel Solwita, good morning sir, Bernard Attorney Ronel. Ang call sojong, pwede consignment sa produkto ninyo, manager?
0: Cash kita?
1: Cash money sa sojong?
0: Kay kami dali, cash man gano'n.
1: Cash, kay cash, mampun kayo may kapigod, cash. Nga,
0: di na may pautangon.
1: Di may pautangon.
0: Kay cash yun. So, kumana siya mga suking tigpo, gano'n? Di hara, di alam! Oh! Onya! Gawas turn sa mga suking tigpamino sa CCTV, sa CCTV kung ugaling nga di na ma-recover, for example, kay nadilit baka, ang exit anak nila na naging na mga CCTV, ano mga orasa, tanong naman na. Bedere, di man po na siguro, ang po siguro ingon nga, niagi sila dito sa kuhan, kaumahan. Dito sa ubos, muligit-ligit sila.
1: Lisod po kayo.
0: Ha?
1: Pati po itong si Uta dito.
0: Eh, posible, balik sila sa highway.
1: Balik ito sila. So, na yung CCTV po sa mga dalan, nga giagian, makita po ito.
0: Maning gingon ni DJ Rams. Tabiw na.
1: Ang CCTV sa mga barangay streets, basin po makasubay.
0: Kanara yun. Kaysa gikaingunan ako mga suking tigpaminaw, not to preempt the investigation of our police officer of our ITG carpenters. Basta, can you turn so? Negosyo.
1: Negosyo.
0: Kana, anak negosyo. Nay, oh. nay nanilos ni mo. Inana. O niya, kwarta.
1: Kwarta.
0: Oh.
1: Love triangle.
0: Love triangle. Kana, gugma. Niya. Labi lang na higugma kaglay. Matanon pa na higugma kaglay. Ano ba?
1: Uy, alas 8.30 na,
0: Brice. Alas 8.30 na, alas 8.30. Sige. At ito, nabalikan mo niya mga suking tigpamino kay di naman ibuhian. Samtang di may makahatag ang mga suking tigpaminaw o gaambag po para sa hostisya kang kita mga suking tigpaminaw mga katipay o sayang asawa nga si
1: Rina
0: kay Kilukos man mga itag hostisya mga kaiksunan para kang Kent Carpenter sa kang Rina sagdi na lamang itong kwarta
1: Pero mas maayo gyud og sirena mo tingog.
0: Ato ni patingogon.
1: Rin.
0: Kay kung di ni siya mo tingog ang mga sukin tig paminaw, oh, piti ni siya mga higalas mga parinti ni Kent. Mauna, nga mo kuan gyud.
1: Dito ta.
0: Sige, kailas 8:31. Minaw sa aming humanini. Balik mi humanini. Standby.
5: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
6: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit
8: sa mga butika.
7: D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
8: Pabaka sa mga buti.
7: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
8: Mapalit sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik ug hunog sip-unon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline of vitamin C.
8: Mapalit sa mga butika.
7: Mighty C.
13: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi, sa diin ka, Pipino!
14: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
15: Relasyon na unti-unting namamatay? Dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-tlabawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaa si Jonah Lisa kasi sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran.

0: Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod na ito, kasaligan na serbisyo.
1: Clinicas 4Biotic, kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mugs 4Biotic, kapahulong sa bacterial infection, na hinungdan sa diarrhea. Sa 4Biotic, pas-pas ang alipyo. Mug Clinicas 4Biotic na atlaw-atlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Na hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
4: Foro de los Pueblos.
5: Alas sa 8:36 na! Balik niya po na rin sa itong kapag panagubaduban. Kaniga po si Kaki 5, Bernie Campos, Kanoniga, Mighty City, Tix 500, Tix, Coffee Mix, Hogan, Nitri, Bayo, Kamusaw.
6: K5, Attorney Ronel, kanoring nakadita, X5-Bandit, Detect, Chofamix, D3 Bio, X4-Biotic.
5: Ato ka, i-check si K5 James, kay gikan pa yung tao niya dito sa koan, punirarya. Niya, kumusta na ito dito? Na-autopsy na ba? Na-sulod na baglungon? O, kinsa ba yung mga tao nga nakita? Doon na ba yung mga polis nga nag-investigar dito sa mga tao po? Yes, K5 James, go ahead, K5 James.
1: K5 News FM, live report.
7: Mike, butag K5 Burn o attorney Ronel, no? Dito ta mismo sa may Guardian of Sins sa K5 Burn o attorney na siren nato nga ang patayng lawas nagpabiling naa paghihapon og wala pagisulod og lungon. Pero kagabi alas 9 giautopsy na.
5: Autopsy na.
7: Nahuman sila mga alauna sa kadlawon.
5: Ah.
7: Pero according sa admin dito K5 Burn o attorney atong gihinabi, mubalik pa kuno tong mga pulis kay murag napa sila ay tuyo tingali o pa ba na human yun ang ilahang gipahigayon ng autopsy kini mo yun na madali kay Feber, no? O niya, akong gipangutana if after ana isulod na ba uglungon ang patayng lawas ni ana tong admin dito nga dili pa gihapon kay tungod gapaabot pa sa pamilya nga muanhi sa Pilipinas coming from US by next week muabot na ang pamilya ang legit nga asawa sa maong namatay, no? O tingali, mga igsoon or anak ba ron sa, muabot na by next week, according sa admin, nga giingon po sa PNP. O, gikan sa PNP ang maong nga impormasyon. So, karon ang kahimtang sa patayng lawas, nagbuyod pagyataon dito.
6: Pero,
7: sa...
6: Pero, unsa man, James? Wala pa man nagibalsamar na o gibalsamar?
7: Nabalsamar na siya, Torn. Pag-abot atong kuan, gidala siya o alauna atong Lunes, pila ka oras ang milabay gibalsamar na dayon sa kuan?
6: Lunes alauna sa hapon.
7: Kadlawon.
6: Kadlawon.
7: Gidala siya sa pulis dito. Then mo tong gibalsamar nila then after
5: Lunes alauna sa kadlawon. So sa ato pa nahitabo Domingo, pagka pila ka oras gidala dayon?
7: Gidala dayon sa kuan.
6: Nadala
7: dayon. Kaya ang report sa PNP Sir Bern Olga Attorney is 11:30 man nakuha nila ang mong insidente. So more or less nahitabo na kun tinuod nga nagapusanay pa or nagunsa gisa ka pagkuan more or less niabot na nahitabo na mga 10 to 11 atuara ni mga kuan ni nato ha dili gyud ni moy official.
5: So nadala diya sa Garden of Saint mga alas 2.
7: Estimated time is 1 AM to server according sa mga staff dito nga atong hinabi pod. Oh, sumuto nga gikuan nila niya kagahapon or kagabi mga alas 9 pod.
6: James, yes. Sinsay koyog paghatod diha sa funeraria.
7: Ang atong nahinabi Sir Bern, ay attorney, ang mga staff dito is ang pulis lang dayong nisunod tong
5: sawa.
7: Katong dili, katong babaye, ay ana, mama sa babaye o katong iyang igsuon man tingali katong laki.
5: Na ang live-in wala gisiptira.
7: Ang according sa PNP Cebulan, yes, ilang gisipti ang lipid. Pero morning, kagahapong morning, dito pa itong babaye sa burn. Ni adto pa, walang yun na ito na update. Kaya pag adto na ito dito, mupoy paglakaw nila, mga 30 minutes, tingali ito, matod pa sa staff dito. Dayon,
5: wala po siya nagpa-presko, no? Ang babaye, no?
7: Wala, bitaw.
5: Wala nagpa-interview.
7: Kaya ako manggihangyo, actually, ang PNP sa Cebulan, kung pwede ba na ito hinabion yun, katong babaye yun mismo niya. According to Police Captain Mary Jean Gutierrez, nga dili siya ka decide in behalf sa babaye kay namugod ko na instruction ng ilang head nga hilom sa niya ang gihatagan ng authority to speak in kwan is si Police Captain Stephen Junard Pulinar. As kwan as spokesperson po siya sa NURPO at the same time siya mo'y spokesperson sa SITG Carpenter.

0: Foreigner di ay.
1: Oh, so. So mo na Rona, at least sa iniga about next week ma-interview po nimo yang asawa.
2: Ato kining atngan sa barangay mo, uanhin naman ang asawa by next week, pero walang gyud tayo kabalo pod og unsa nga basi pug Friday next week ni maabot.
1: Lang,
2: pero from time to time bisitahon na lang gyud nato diha.
1: So ato dito kana sa maabot sa lungo.
0: James, dili pa man isulod og lungo, nara sa dito sa sulod sa morgue. Unsa man gikuan gitabunan og
2: sa current turn wala pa gyud. Gahukas pa gyud siya na dito, pero after na ana mubalik daw tong PNP karon ba tong karon or unyang hapon ba according sa admin dito. After ana isulod na nila og kanang murag carpet dito turn ay murag ano na ba kay dili man gud pud daw nila pwede pasagdan pero dili pa gyud siya pwede masulod og lungon kay lagi muna paabuton pa tong pamilya sa kanya gani wala pa ni bayad ang kuan pa sila na dawat nga kuan
0: nga bayad
1: kinahanglan dining kuan pod punerary ug down pod ay murag ospital
0: di po nila masulod din og lungon kay basig isulod nila atong baraton nya katod
2: mahalon correct unay usas kuan usas lang
1: di na magamit na sa uban
0: dili,
1: once nga
2: masulod na yes
1: wa po ta kabalog basig og divorce
2: or ikrimit ba nila dalon ba nila og kuan yes unay usap pod sa ilahang gilantaw karon munang dili gyud sila ka decide og ibutang unsang nga klases lungon ang ilang sudlan tungod kay only the family ra gyud kuno sir Bern ang
0: maka-decide. Pero James, hindi ba pwede nga tawagan rato, may istorya nga, mag-video call, ana, maka-decide
2: ko. Matod pa sa kwan, sir Bern, attorney, sa admin nga babae itong hinabi ganiha, ang giingon sa pulis, ang pamilya nga muanhi, muray mo decide, o after nila makita ang patayng lawas. So, gahulat yun sila nga, muanhi pa ang family.
0: So, ang kinsa man ang instruction nga dili sa gyud isulod sa lungon sa pamilya dito sa Amerika?
2: Yes, yes.
1: Tan-out pa nila sitwasyon. Mm-hmm. Pero video call, pwede raman, pero wata kamalog. Isod sa lungon, o niya, kauna po, kay ang polis maghiling-hiling pa. Mm-hmm. Okay, nana ba? So, ang ato karon dari kakipad, James, nga, kung magandang ako ni Sek Tabangs, Pilipinas, kinisken.
2: Correct.
1: Muna, mangita tagustisya.
2: Correct.
1: Mangita po tagustisya sa iyahang nga live-in nga Ilugos. Matun pas, alits. Mahala na lang itong kwarta nga 50 mil. Wala naman to kay, wala naman yun to. Pero kini lang duha ang namatay at least sa madakpan ang mga sukit tigpamilaw kinsa ang suspect o ang suspect po sa pagpanglugos.
2: Pero check to yung gingon Kifiber no kag aduna na day person of interest ang atong PNP. According to police captain na Pulinar no kagahapon tong interview wala pa sila lead yon nga magtumbok ana nga mauna siya pero nana sila person of interest nga ginasundan karon. Yes, nana sila ginasundan karon na attorney. Pero dili pa lagi nila pwede ibutya kay basig makompromise ang ilang investigation. Ya basig makatunog na hinuon mulayas. So munay ilahang gipaningkamutan nga makakuha sila ligdong ebidensya nga magtudlo gyud atong ilahang gina-consider nga person of interest sa maong krimen na Sir Bern
0: Ogatari. Kumusta man ang kuan ani nana naka-file na sila og kaso?
2: Kagahapon according to Sir Pulinar ila pang gitun-an kung unsa nga kaso ay lang posibleng ipasaka robbery resulting homicide ba tingali to
0: magdepende man gusto siya
1: pinakadako.
0: Sa dili pinakadako
1: homicide.
0: Or
1: murder or homicide
0: murder gid na siya kay
1: oo
0: tulo gud sila gitil pag yon
1: gawas og giuna ang
0: rape kay usay man gud na manggoy kanang mura ba siya og unsa na siya term sa balaod nga nahit gihimo to niya pero
1: dili ang tatoyo ang pagpatay.
0: Dili ang tatoyo ang pagpatay, rape ra unta, ana ba? Oh, so og depende man na siya kung rape gyud for example, rape with dili man naman na siya ma-murder kung rape na siya, rape with homicide na lang ba siya.
1: Panginana. Pero klaro kay
0: ni. Pinakataas man gud na.
1: Ang ipail sa pulisya ni murder, rape og robbery. Bahala na dayon ng fiscal ana.
0: Fiscal na imo.
2: Basta kay ang kagahapon turn ang duha to kakaso ang gibutya agi hisgutan ni Police Captain Pulinar nga mula gito imong gisulti nga money ana connecting ani nga
0: pwede man robbery with rape lahi ang murder inana ba murder tong lahi nga kaso nyang usa robbery with rape or depende na
2: kung sa gina sir purpose o attorney samtang nag discussion mo I don't know if tagaahong tong nag message ko na to niya na sila nga kinahanglan daw apilon yun ang pamilya sa babae o imbestigar. Pero ila po to ha. Dili ni Kwan ha.
1: Namagali. Nag-chat na ko dere. Di lang na ko'y divulge. Pero ingon siya nga ga-duty pa man ang suspect, sir.
2: Ga-duty pa.
0: Ga-duty?
1: Ah.
0: Mo ba?
1: wata kabalo.
2: Mo correct. Ilahabunan ba sila kung sila knowledge about sa Quran?
1: Waman po taningon nga.
2: Correct.
1: Apo tayo pangalander eh. Mas nag-duty pa kung wata kabalo ka sa nag-duty.
2: Ayaw na lang i-mention, sir, kaya basi ka na yung giingon, mo po na yung person of interest, makatakas na hinoon.
1: Mga gani, wala.
0: Hindi na niya na mo duty.
1: Ang ako galing gikadlukan, na ang person of interest, matingan na lang ako kinina sa kong una-una. Hindi yeah, makapres ko na dito.
2: Kinsa may nasa mong una-una?
1: Awas na, di na. Ako na na kay ma-preempt ang ilang investigation.
2: Yeah!
1: Lugay, magod kayo, mahatag kong mga kwan good.
2: Lugay kayo?
1: Oo.
2: Pas-pas niya na ang PNP sa Sibulan, dili po sila maka bisan gani, no? Atong itawagan kagapon tor, atong i-message yun si Police Captain Mary Jean Gutierrez to confirm lang yun sa mong insidente o sa oras sila natawag. Mm. Dili yun sila muhatag kong information. It's because based on pero, order po.
0: Para na ako ha, mas mayo NBI may mugo ni taning kaso.
1: NBI? Kita ka investigation sa impeachment sa NBI? Salig pa ka to?
2: Ay, dili ba puntanan, sir?
0: Di man to.
2: Dahi ang NBI sa to, ha?
0: Sa BARM. Kani ato sa province sa Mayo oy.
1: Dato na amigo niya nga. Ala, uy problema day kay ang inay regional director ako man ni amigo si Antonio Monsanto.
2: Natawa niya amigo kang ole ayo
1: sa Cebu.
0: Ako mas layan ko nga NBI may mugunit ana nga kaso.
1: Mas maayo ni ato kan si Juan.
0: Ato lang
1: ang hangyon si ay namay is ITG na. Nga basig maikog punta.
0: Tili, pero mas mayong na independent ko.
2: Magtabangan na sila, Sir Bern.
0: Magtabangan na sila. Okay, kaya dako magugaayon yung kaso.
2: Correct.
0: Kunya, at stake ang ato ang pangalan nga Negros Oriental Dumaguete sa mga foreigner nga mga ni. Kung i-blacklist niya ta sa Amerika, ayaw mo gato sa Negros Oriental.
1: Correct.
0: Piti, ta, dako kay mawala sa mga ekonomiya.
1: Wanay, magsigig inom, that's why not. Di ako ng mga foreigner.
0: Oh, dili na siya basta-basta. Actually, kanang uban, wala kayo'y gitagaan o gibugaton kaninga sitwasyon. Pero, bugat kayo ni siya. Kaya kung ang Amerika mo ingon, dili mo safe diha sa Negros Oriental, mapariyatas Mindanao, mo man ang Mindanao, dili kayo mo atong Amerika National dito. Kaya naka-blacklist mo na sa ilang listahan. Oh,
1: ang akong gikadlokan ni kaki-5 James O'Gatron ni si Trump.
0: Si Trump?
1: Kay, ang utok ka na ron, di ba takbayo sa, di ba takabalos utok?
0: Oo.
1: 50 years na gabalik-balik sa Pilipinas, nitabang pa ninyo niya, uwa ninyo na taga, uwa ninyo na provide ang kuwan,
0: security. Wala ninyo na proteksyonan, yakaroon nga na itabo, murang relax na po kayo mong investigar.
2: Kanya, basig mingon po ng PNP server ng attorney nga, wak man po sila ni-report nga, nabay trends nga na dawat. Normal day, rabaya po ito nga Domingo. Murang nabag, sa normal nga tao, normal day nga nahitabo, lantaw TV.
1: Sakto po, no?
0: Pero ang ako lang, dapat ipakita giyod sa polis, ipakita sa atong gobyerno,
2: nga naningkamot sila.
0: Naningkamot yun sila nga masulbad ni Dali.
1: Ano, hinapon sa nga walay full guy.
0: Parong, walay full guy. Wala kung unsa yun na itabo. Ayun, yun yung manubag yun ang manubag.
1: O siyang suspect ang nasa kong una-una, o ikaw, Blip.
0: Ikaw, yun. Muna mas mayo, NBA.
1: Ikaw nga ga-duty, nasa kong una-una, baseball sa mga text dere, ikaw, yun.
2: Puro na ba taga-duty, ha?
1: Ay, labot ko ano yun.
2: Wala.
1: Naulahe, magaitag cover.
2: Ani kay gihilom pa man kon. Kay kutob ato na actually kailaman si attorney ani nga babayi nga ni Sulti nako kay kwan man ang balay ani padong man si attorney tong pagliko. Dili ra kay mention ha, nga mina mo sila ron. Ana siya nga naningkamot gyud ito sila nga ma-media blackout.
0: Ah.
2: Kay na may nilik gyud.
0: Tanawa
2: lang gyud, Sabalo kay social media dali kayo.
0: Kay kung kon lagi silingan na gudol, lagugahan na kuha. Maabot ganyan ang istorya dito sa bay-bay. Sige, rangga-gapong kalo itong mga
2: tao. Pero kana, Sir Bern, iyaha po itong
1: site. Kaya lagi po yung nag-text lagi na ako, nga, wak sila kanungog o buto. Basig silencer.
2: Ito, panili, basta-basta ni nga mga...
0: Nahitabo ang pagpusil, no?
1: Eh?
0: Basig dili din nahitabo sa balay ang pagpusil ba? Basig i-transport na paingon dito ba?
1: Naidugo.
2: Ha? Pwede man ang dugo.
0: Naidugo? Naidugo, pero may pagkatang sa dugo.
2: Ma, correct.
0: Pero oh, kung wala po'y buto nga nadungog ang silingan dito, anong hilom tayo? Yung gidala na dito.
1: Makadungog ang SITG karon maingon, K5, take over. Masalik ka, Tons, ikaw mo'y lead, investigator.
0: Tabang ko.
1: Kalilong ka.
0: Ha?
2: Kalilong.
0: Ayaw, dito anang kalilong.
1: Pwede mo, dawat na kung nilutok, namo ito'y pagkabakakon po gamay. Ginag, meron po niya akong baka.
0: Di, man ay cybercrime, anto sila.
1: Anya, si James mo'y si Lugahit.
0: Si Lugahit.
1: Lugitan.
2: Kada kung tarong-tarong ko nga mga, di ba?
0: Ligutan!
1: Nga mag-foundation ka!
0: Bayot!
1: Sweet! Foundation na gali!
2: Mga nga, ayun, turn na pinig mag-foundation, bayot na yun, judgmental kay ka-turn.
1: Sige, Mito, James, salamat kay K-5 din.
2: Yes, K-5 na ka-turn, yung mga to atong nakuha ng latest update sa gikan mismo sa My Garden of Sins, kundi inahimutang ang patayng lawas sa Osaka Foreign National Kinsagi Pusil patay niya mismo sa may barangay Ahong Sibulan, Negros Oriental. Kinilika po si K-5 James sa D3 Bayo Berukilo para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K-5 News, AFAM.
1: There is no perfect crime, mga suking tigpabilaw. Bagi perfecto ka.
0: Gawas, gud ng kamatuoran.
1: Gawas, gud ng aso. Sige nan mo, nakunik-kunik naman eh.
0: Ethan James Sarmiento, oh. Katawa.
1: Nakunik-kunik naman eh. Si K-5 James, napoy, nakusako, napoy sa iwo.
0: Oh.
1: Pero takan ba, tag mga observan kayo. Nga nung naingunana?
0: Nga nung naingunana, mana.
1: Oh.
0: Kinahanglan, sayo na ninyo para... Tutukan ako laging
1: layanin. At stake lagi atong nasod ini.
0: At stake ang nasod na to, ani. Dili na siya matagaan kayo pagtagano niya, mubuto ni sa international news outlet. Nga inana, mura ba o nga, murag ipasagdan ra, murag relax ra kayo ta. Mahingon laging Amerika-Amerikano, wat na, muadtos ni Negros Oriental. I-blacklist na.
1: Ang mabilin din rin, si Sir Hines na lang.
0: Sir Hines, di man doon siya Amerikano.
1: Sir. Kwan man siya? Switzerland?
0: Dako, biya kayo po sinto yung U.S. citizen na rin po sa to, ah.
1: Bito po.
0: Ano na siya, ma-blacklist ang
1: hindi na kapag... na po nga, oh, kato nga mga Amerikano, nga naka-asawa o Pilipina, dari sa Amerika, mga Pilipina, paulion.
0: Ha?
1: Paulion.
0: Paulion?
1: Paulion, manang garji.
0: Mukuyog man po, diyang pana.
1: Kuyog pana. Mga buotan kayo na sila.

0: Relax sa dami mga foreigner kay serious kay mga sokin tipa mo lang yung sagutanan o niya foreigner ba po ang nakuan for delikadi sa basi makaingon sila ga insensitive ta iga kay for the foreigner ba di lang sa tama kikala alas 8:53 wala po tayong oras sa ngalan sa mga CEO President the generous bossing Doc Ramiloy
1: Nuria Manager Mayor Pep Urban yan aligan
0: ato nga balikon ha. Happy birthday, Kuya Riri Oy.
1: Yes, happy birthday, Kuya Riri.
0: From Japan with love. Aman rin sila sa Japan. Good morning, usap gato ni Dudong Ninuligan. Ikas lawak, Jonathan Calvo. Kinagapon si Kaki Five, Bernie Campos. Kanon, ega mighty si. Detex 500, Detex Coffee Mix of D3Bio, Kamusaw.
1: Kaki Five. Attorney Ronel, kanon yung naka Detex 500, Detex Coffee Mix of D3Bio, Expor Bio, Detex Developers. Para sa kampiyon, gabalita, servisyo, publiko, kalangawan sa Negros.
0: K5 News FM.
2: Puro, Pelos Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawan. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawan. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawan. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Oh, si Rochelle, akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Inom sa akong mama. DTX 500. Dua lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pamali sa mga butika.
5: Mga ka DTX og ka MyTC, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy nagapahinom-nom kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Kung na amangani organ sa lawas nga daghan kaayong functions mao na ang atong atay kini adunay kapin sa 500 vital functions apil na ang paghimo aning bile or apdo pagkuha sa mga toxins o waste o ang pagbreakdown sa mga fats sa small intestine during digestion kini pud ang muproduce sa proteins para sa blood plasma
6: kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ sir GP usa ra ang pasabot ana mudaghan pud ang mga free radicals ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
5: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay Dok Ramil or atong tawag nga balatian sa atay mao ang fatty liver og kini gitawag man nga hepatic steatosis.
6: At pasabot ana Sir GP gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga motubo sa atay pero kung mudaghan ani mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
5: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
6: Sayon ra banjo na ang solusyon Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po nini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag yun ang imong atay. Muna nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom yun ka o DTX o MyTC. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang lang sa imong atay.
2: DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivio na. Pag 1 month kape naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali
5: sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinibut ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
6: Ang ALT usa na ka liver enzyme sir GP nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun Sir GP nga limpyo ang imong atay.
5: No,
6: gamit yun ka og DTX 500 og MyTC. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
5: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
6: Muna, Sir GP, nga kung palainom ka, kinahanglan, Jud, kang mag-DTX 500 og MyTC. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, og DTX 500 og MyTC. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kiniga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og MyTC. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataa sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og MyTC adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag-100 na lang.
2: DTX 500. Sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ronda. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubudala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang MyTC. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Dili na jude ko, basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang MyTC.
2: MyTC, mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga puson sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Ako si Jean Paul Generoso.
6: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
5: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
6: Ang gall, Sir GP, mo na'y karaan nga tawag sa bile o apdo. Kinadto, ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
5: Correct.
6: Usa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Nganuman, daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og MyTC, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
2: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
5: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan punto sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
6: Dapat Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga idarana. Mm-hmm. Pag abot ni Mugsa isinta anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na dyan itong mga babae nga nalabianas kabugat o may mga anak.
5: Ay.
6: Pero kinilamang niyaging duha ka mga henerasyon mas nagkabata na gyan ang nagka-gallstones.
5: Mulagi.
4: Ako si Makoy taga San Carlos ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ko sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month campaign na ayo na ako.
2: DTX 500.
5: Unsa man ang rason Doc Ramil anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
6: Wala joy lain pang rason Sir GP kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa dumpling o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Ganun ay taas nga antioxidant o wala na yung makapildi sa RGP sa DTX 500 og Mighty C.
5: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals og kini maginahinay kadako hangtod mo dagan kini apan usahay kinipod mo porma og usara kadako kayong bato.
6: Dili lamang sakit Sir GP, naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko og ang ilang mga palad.
5: Mahadlok biyan ang mga tao nimo, muduol nimo. Maguna-una sila nga naa kay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
6: Ang gallstones formation labi na ang gikan sa sobrang cholesterol sa GP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo nga mapurma sa GP. Naaman siguro kay savings na 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng BTC. Papira na lang, Sir GP. Igasto na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, muinom ba ka kag DTX 500 ng BTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka muinom, o nya, magka-problema ka sa gallstones at ay kidney high blood pressure, naana sa imo ang desisyon.
5: Inom dyan kag DTX 500 ng BTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
2: DTX 500!
9: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kung ang atay, epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabalis ang mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Kelly, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Muhanap ang akong panglantaw. Nisulay ko ang tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa usa ka-adlaw. Karun maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Udinaw na usab ang akong panandaw.
2: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
5: Gusto.
6: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na Doc, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
6: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya to kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jod nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
6: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini mo adto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
5: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
6: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 by Health News.
11: Surgery Bio.
12: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga pagkakas. D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Add to the Sir GP sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
5: Sige.
6: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
5: Wow.
6: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
5: Correct.
6: Og kini nasulayan og napamatud-an jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya, asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir GP?
5: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
6: inya,
5: active kung, cases.
6: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dok Ramil, tibihon. Si Sir GP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir GP.
5: Mahadlok na sila Dok, padol nimo.
6: Apektado jud ang imong social life.
5: Bisag pagan imong pamilya Dok, mahadlok nimo kay basta naakay TB.
6: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
5: Gusto.
11: D3 Bio.
13: Ako si Dimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
5: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
6: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
5: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
6: Grabe jud ay ang TB, Sir GP.
5: Correct.
6: Kay sa Ehipto pa, may TB na.
5: Kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una. Naka-apekto na dyan sa mga tao.
6: Nakita ba ni mo, Sir GP, nga naay mga TB Dot Center?
5: Yes, of course.
6: Kay man, hangtod karon na apadyod ning sakita. Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TB sa Tibok Asya.
5: Ay, ay!
6: Kinsa man ang gapalioan ng TB. Ugunsaon man sa D3 Bio pagsukulaan ni nga kaway.
5: So, kini siya nga bakterya sa TB, ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
6: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
5: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
6: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
5: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacteria load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
6: Kaya gid kaayo sa GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
5: Correct.
6: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
5: Mapatay jud.
11: D3 Bio.
14: Ako si Jaime Irisorios. Nagpasalamat ko sa
15: D3 Bio.
14: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad. kain ang kwan, ang tsura.
5: Munay, giingundok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
6: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
5: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ani siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
6: Lahira, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
5: Ubito. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
6: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
5: True.
6: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
6: Dala na nada, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
6: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami dyan di inom o kape, sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
6: Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
5: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya ay disugard sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
6: Mo na'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
5: of
6: pa.
5: Of course. Pero Doc, huwag naman siya ay extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
6: Oo, nindot na.
5: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
6: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
6: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
5: ga-detox ka pa!
11: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Visio. Gamay D3. Kapalit sa mga butik. D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ko si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
5: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuong tiyan.
6: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complex. Syempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
5: Kinisad ang nagaproduce og probiotics, no?
6: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
5: Daghan.
6: Daghan ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
5: Correct.
6: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
5: Pag-abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
6: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
5: Correct.
6: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria. Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 nana?
5: Wala.
6: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
5: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
6: Ang rason nga, no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
5: upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
6: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
5: Gusto.
11: D3 Bio.
16: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako lisolay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kaya ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
11: D3 Bio!
6: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
5: Oy, wow!
6: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
5: Correct.
6: Trabaho sa mucus lining ang pag-produce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
5: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
11: D3 Bio!
6: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
5: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
6: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ni mga mucus sa mga mucus lining, sunog ang sunog? Imong tiyan.
5: Sunog.
6: Mabangag, Sir GP, o mahimong
5: ulcer.
6: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
5: Ikis na po. Ikis na po.
6: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
5: Wala.
6: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
5: Correct.
6: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP. Pangutana. Nabay mo nulaw rin ang imong plain vitamin D3.
5: Ay, wala.
6: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
5: Oo, oh, monolaw rin pa na ha. Napay caprylic pa o capric acids.
11: D3 Bio.
6: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang na vitamin D3.
5: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wala na tayo oras, Dok.
11: D3 Bio!
5: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na punong pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako na sab, si Dok Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon,
5: ayaw abusohon.
11: D3 Bio!
13: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
11: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
15: Ang Visio
11: nga may D3!
15: Kapalit sa mga butika!
11: D3 Bio!
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Programa nga puno,
2: kumpleto,
11: con todos ricados.
2: Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran.
11: Ugiya,
2: gambahin sa ato ang maayong panglawas.
11: Mamati,
2: apil sa mga health topics.
11: Adlaw-adlaw,
2: kauban
11: ang mga health experts.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Oh,

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung naghahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Taas pa ang imo blood sugar.
2: At tunak mo diabetes?
1: Mag DTX 500 ka.
2: Ang DTX 500
1: at tunakin ni anti-diabetic properties.
2: Sama sa Charantine,
1: nagkapamubo sa glucose.
2: Visine
1: controls blood sugar.
2: O polypeptide.
1: Kaparehong epekto sa insulin.
2: DTX 500.
1: Highly recommend sa mga eksperto.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilance.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
2: DTX 500.
1: Mapalis sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mau na nga. Gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Walay gana mukaon, sigiglain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ayeng, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa amarkuso. Chia seeds. B-sugared sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabahal sa mga
9: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Sporbiotics.
9: Binamaintain ang pH level sa feminine area.
10: Sporbiotics.
9: Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
11: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Superman. Formula. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
13: Extend Food Superman for Man.
15: DJ patunugin mo sa night ikaw ang reyna ng saya.
16: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mala ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubuo ang interest ug walay collateral?
17: Marayo Bank Incorporated
16: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated adun na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan pwede ka makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun pwede ka makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka kay tinuig ang pagbayad ni ini.
17: Marayo Bank Incorporated.
16: Adun na sa sila ilang loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
17: Marayo Bank Incorporated na.
16: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
17: Marayo Bank, Marayo Bank Incorporated.
18: Products ba ang imong gipangita?
19: Dili
8: Canada sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shad.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pa nga akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayud.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalin sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ko dai si Sheila Grace Mendoza. So una permi ko ga pangluya kanang murag kape kayo idiho. One time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mao gi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day ug sukad nakainom ko aning tambala. Ako jud akong pagpasalamat tungod kay ni himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. Sulayin na ninyo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Elena. Gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX
0: DTX Coffee Mix. Clinicas for Biotics. Ga maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas for Biotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o ng Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: DJ patunugin mo tonight. You ikaw ang reyna ng sayang.
11: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubuo ang interest o walay collateral? Marayo ba? Incorporated ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, ay doon na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Kung wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
12: Marayo Bank Incorporated.
11: Adun na sa sila ilang loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar cattle system financing. Unsa pa gihulat?
12: Marayo Bank Incorporated na!
11: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
12: Marayo Bank! Marayo Bank Incorporated!
13: Products ba ang imong gipangita?
14: Dili
13: Canada sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

0: K-5 News FM. K-5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Mabalin sa mga butika.
2: Nawanta na makaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
3: Ang DTX 500 na!
2: Ang DTX 500.
3: Adlaw powerful extracts.
2: Nga phytochemicals.
3: O antioxidants.
2: Nga gigan sa palaya.
3: O desugared sugar cane.
2: Mga organic compounds.
3: Effective.
2: Batok sa sakit ng diabetes.
3: DTX 500. Sa mga butika.
4: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
2: Pimples at rashes?
3: It DTX 500 mo na yan.
2: DTX 500.
3: Ito ay may antimicrobial property
2: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes.
2: DTX 500.
3: Highly recommended
2: ng mga eksperto.
3: DTX 500.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. O usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw ng itom-itom mga lagumba sa akong panit. O niingon akong ikagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong dibati nga anemic na wala na dyan ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C! Mapalit sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si JM. Ako dito kay Tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong mga daw-adaw nga buluha sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Barangay Gawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong kasuki butika.
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Serum. Pinaka-

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
2: O si Rosan, baw, akong ba na sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend Food Superman.
3: DJ, patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
4: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talamna na nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral?
5: Marayo Bank Incorporated
4: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, adun na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
5: Marayo Bank Incorporated.
4: Adun na sa silay-laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat?
5: Marayo Bank Incorporated na!
4: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dauna, Negros Oriental, o kontaka lang sa 0929-145-0117.
5: Marayo Bank! Marayo Incorporated. Bank Incorporated!
6: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
7: Hamara.

0: News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
3: Mm-hmm.
4: Checklist ata.
3: Aha.
4: Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining sugo o ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells og makipagbugnoanay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
3: Uh-huh.
4: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man.
3: Kay simintohon sila ni ini.
4: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
3: So sa ato pa kung matag adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabay sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
4: Kapin pa kung ang ilahang target nga persona ni inom 3 days ra.
3: Oh,
4: bisag 7 days jud unta.
3: Oh, naay problema.
4: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
3: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
4: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom, kung pariho ang kagaw, wala dyan na'y problema. Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutanon dyan ka sa doktor kung kanos akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka itong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na po ang iresita sa imo nga doktor.
1: D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
4: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
3: Nga naman, Doc.
4: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
3: Oo.
4: Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
3: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
4: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
3: Oh, ngano man?
4: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag-oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ang epekto sir GP.
3: Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing pangluwas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
0: Ako si JM, dako jud tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 7.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: PRL News Update. Usa ka programa alang sa pagpadayag sa mga aktibidades o mga aksyon sa nakaiusang mga ahensya o pamahalaan sa atong probinsya. PRL News Update. Usa ka programa alang sa pagtugot o balita tungkol sa mga kalihukan o pag-implementar sa mga obligasyon o mga proyekto sa atong pinalanggang probinsya sa Negros Oriental. PRL News Update. Gidalit alang kaninyo aron adunay gabay o sulundan na multimedia platform sa diin makita, mabasa o mahatagan o reaksyon ang kada gipaamit na balita sa mga panghitabo na nag-ilambigin sa lain-laing kalambuan alang sa paghatag o kalamda o katingawan sa kadaghana. PIO News Update, madunggan o masudong sa mga lehitimong mga pahina sa Facebook accounts. Ang Provincial Information Office of Negros Oriental page, ang Province of Negros Oriental page, o ang Governor Chaco Sagarbaria page. PIO News Update. Kada Miyerkules, gikan sa Kapitulyo, kauman ang mga satellite stations sa K5, o kada Sabado, gikan sa DYSR-FM sa Manila. PIO News Update. PIO News Update. Ang imong gabay sa mga panghitabo sa atong pinalanggang probinsya sa Negros Oriental. Kini na programa at tudna nato gikan sa Provincial Government of Negros Oriental.
7: Magbutag og maayong Wednesday sa tanan. Another Wednesday, another day for good news and another exciting day, no? Para sa tanan nato dinhi sa ato ang dakwayan sa Dumaguete, the City of Gentle People, and of course, ang probinsya sa Negros Oriental. My name is Albert Malonzo, and kuyog na ko akong co-host right now, si Sir Arlot. Sir!
8: Yes, happy, sir. Good morning,
7: happy birthday,
8: sir. Uy, salamat kayo, sir. Golden, sir. Golden.
7: Oh,
8: tibuok si Quinta.
7: Ah, na. Okay ka na. Muna beginning of wisdom.
8: Thank you so much, sir. Ha?
7: No
8: ga
7: problem.
8: Effort mo siya mag-message na ako ganiya.
7: Ano siya, sir.
8: Basta, lami kayo mong mensahe, sir.
7: Ano to siya? Walay effort, sir, kay di ka mas kasing-kasing.
8: Yes. Thank you so much.
7: Spontaneous ba? Basta di ka kasing-kasing.
8: Salamat,
7: atong,
8: sir.
7: Atong kuan karon, atong atong pagtimbayan, no? Sa tanan atong mga frontliners, sa tanan atong mga listeners, atong mga audience karon. May buntag diha nay ugtay og may buntag diha sa mga kabataan nga wala mo sulod sa klase, no, na may uban gyud nga usay ma absent, na uban pud nga wa pa pud ka eskwela kay mulgi na sa sunod tuig ra mo eskwela. So welcome ato sang itimbaya pud ang ato ang kuano ang uban natong mga importante kaayo nga membro sa ato ang katilingban, especially sa ato ang first family. Good morning sa Sagarbaria family. Firstly, to the Honorable Governor, Governor Chaco Longa Sagarbaria, Ogyang Kapikas, Ma'am Jivi Calago, And of course, good morning po sa ato ang forever congressman, si Mayor Chiquiting Sagabria. And of course, Sir Arlot, kita pa atong ipang-greet sa First Family.
8: Yes, of course, ang ato usab nga congresswoman sa 2nd District na
7: right.
8: Na-mention na niyo, sir.
7: Yes,
8: sir. Yes, si congresswoman Maisa Sagabria. And of course, ang ato ang konsehal sa Dumaguete City, si Councilor Chesa Sagabria. And to Ma'am Juby Calago, sir.
7: That's right.
8: Yes.
7: And of course, sa karong adlaw, daghan kayong mga balita nga kabalutan nga gahinam-hinam na. Especially ang ato ang mga hog racers, ato ang mga kuan, mga businessmen nga ang ilahang produkto usana ang baboy, no? And of course, doon natay special kayo nga bisita in a while from now, ato siyang ila-ila. But before that, padayon sa ata. Unsa kayto atong mga pages nga atong i-remind sa ato ang mga listeners karon, sir?
8: Yes, of course, ang ato ang page, Governor Chaco Sagabria, and the Provincial Government of Negros Oriental, Provincial Information Office Negros Oriental, and of course, ang ato ang K5 News Digital Dumaguete City.
7: That's right. Ato pong itimbaya po, no, si Doc Ramil, ang CEO sa K5, and of course, ilang guwapong manager.
8: Oh.
7: Si Boss Bernie Kabusaw.
8: Yes, wadyo yung matiglalisa na, sir.
7: Ato sa itimbe.
8: Sir Bern, good morning.
7: Napod si Sir Ken. Kwapo
8: gyapon. Yes,
7: Good morning, Sir Ken.
8: Sir Ken, good morning.
7: And of course, si Sir Jonathan pod karon nga naa sa ato ang timon, no, sa atong controls. So, once again, good morning pod sa tanan atong mga BC. Atong Vice Governor,
8: yes.
7: Pritz Diaz.
8: Atong Vice Governor, Vice Governor Pritz Diaz. And of course, sir, ang ato usab nga mga members sa Provincial Board. So, mayong buntag ninyong tanan. And ang ato ang mga different mga mayors sa different LGUs din sa ato ang province. And ang ato ang mga Vice Mayor and councilors. And barangay captains. Di dyan natin nakalimtan, sir.
7: For 3 days, we are nag-one back for. Nawala akong tingog. Muna ay katingala ron nga maba kaya akong tingog.
8: Pero ni Samot man ka gwapo, sir.
7: Ayay. Gwapo biyaan. Okay. So, may buntag, no? May buntag sa tanang mga frontliners. Once again, ato mga doktor diha, ato mga clinicians, ato mga nurses. No? Hasta itong mga nasa linen ward. No? Atong mga tanang mga kwan. Mga nutritionist, mga dietitian, ikaw sa sir kay medyo nikatul.
8: Yes, oo. So, nga to usab nga, kuan, labi na karon nga ga-celebrate ta sa ato ang nutrition month, di ba? Oo, so, nga to ang mga nutritionist sa different local government units. And of course, nga to usab nga mga listeners, sir, sa ilang panimalay, nga to ang mga viewers sa ato ang Facebook Live. So, good morning ninyo diha. And ang atuwa usab ng mga barangay officials, atuwa ganiyang naisgutan, sir, barangay captains naman, ang atuwa usab ng mga kagawad. Huwag sa tanang nagservisyo sa atuwa ang barangay, sir, itong mga frontliners. Okay, so, huwag na mo'y comment, pwede mong mo kuan
7: i-react lang sa atong mga pages.
8: Yes, sa ato ang mga pages. So that ato pong mabasa diri, sir. Especially nga kanina ato arong pag-aisgutan, importante kayo arong mga panahuna.
7: Exactly.
8: Gahatag niya ang problema, dili lang sa kuan, sa ato ang probinsya, kundi sa uban usab nga probinsya din sa ato ang nasod. So karon natay mga information nga ihatag ninyo kung unsaon nato. Nga dili ini siya mo spread kay lisod kaayong maapektahan ng ato ang especially katong naa sa mga negosyo ani, sir. Kita pong mga pumalalit apektado po ta ani. Okay, karon ta ba pong panahon na sa bisan tuog ni barato ang baboy pero mahal pud ang mga isda kay ambi maumay gikusugan ang uban bang mga gikinahanglan ba labi na sa mga pagkaon. And after ani, I know nga after ani nga problema ha, kuana pud ni, mubalik ni sa iyahang presyo pero atake mulog bumal kay init naman pud ma og kuan, sir, og what's the supply unya sa baboy. So mo nang problema jud ni kayo. So angayan ni natong tagaag pagtagad karong panahon, especially na atay expert nga bisita karon nga mo discuss nato. about aning kaning sa African swine fever.
7: Yes. Ato din pagkuan no pagtimbaya po sa ato ang mga higala sa PCIC sa Philippine Crop Insurance Incorporated. And although nato sila makuan karong adlaw, ato ra gyapon i-lakbit saysay kung unsay atong naisgutan last time. Kay this is for the sake of our businessmen.
8: Yes. No?
7: Sa atong mga maigo sa atong ASF Simbako. And of course, muna ni, no, ang hinabang muanha kaninyo. And of course, unsay mga channels, unsay mga paagi. I'm sure our visitor will also be very eager to answer this.
8: Yes.
7: No? But a little, kwa, no, before we begin with that one, gahapon, I attended two activities. Ang usa was the pagpanghatag og certificates of allocation dito sa P-Dream sa office diri dapit sa Kapitulyo. So once again, congratulations sa ato mga fisherfolk. Actually, nang hatag atong probinsya, ang provincial government, first time in history, worth 1 million pesos. Okay, so muto siya certificates of allocation mga para abono sa ilang mga cooperatives, mga fish, mga binhi, no? Ang sabay tawag ana mga di man seedlings, fingerlings. Okay, fingerlings, fishing gear, paraphernalia, and of course hangtod na sa kuan, no? Naghatag sad ang ato ang kuan gahapon, ang ato ang provincial vet gahapon, ano, paghatag og katong para pang disinfectant, no? Pag disinfect sa lain-lain mga borders para to siya sa kwan. I think for the foot bath and everything else.
8: Yes.
7: Okay. So, another thing that happened yesterday was we had very important visitors from the US of A. Gabi ito siya. Oo. Pero ako ni hit and run ako. As usual. Oo. But ato lang sila shout out. Welcome to all of our visitors, no? From the United States of America. And of course, we welcome you all here. There is a provincia. It is a city. We are so glad you could make it. And of course, we hope that you enjoy your stay. All right. So, di na to. Dugay yun, dugay?
8: Yes.
7: Oh, okay. I'm sure naapoy kopyanin mo dito. Beloved guest. Ako man dapat rilingan ba? Pwede na kamo.
8: Sa last week, sir. Last 3 minutes to.
7: Last
8: pero meron the whole Kuan program. Siya dyan, ito ang guest.
7: So, hindi na ito dugoy, no? Mga igala, ito ang guest today. Dili mo strangers ay aha. Kabalot ang nakailan na siya. Sila kayo niya. Samot na ron kay Timpo sa ASF. Okay? So, atong i-welcome atong pinalanggang doctor from the Provincial Veterinary Office. No? From the... sakto ba na, ma'am? Doc? Kwan? Provincial Veterinary Office.
9: Yes, sir.
7: Yeah. Dr. Melody Dulce Amor Vilan.
9: Hello, sir. Right. Good morning. Oh, and good morning sa tanan nakapuminaw o nagtanaw karong adlaw.
7: Yes. Finally, na kuha na yun nato nga makabigin ta sa usa ka oras.
8: Yes, so
7: busy, sorry kayo.
8: Busy okay, kayo si ma'am, sige ka feel. Oh, nang dili nato masaktan mo nang karon ato juning soliton, sir.
7: Oh, you know, partially ako atong usala. Last time dito din siya sa kuha. Kapitulyo, sorry kayo. Oh, anyways, we know na kuha, no? Atong mga higala diha karon, mga nanay, mga tatay. I hope na amoy prior warning, no, nga today ato di ang uting kayon kabahayan sa ASF. So kung na may igsuon diha, mga parinti diha, nga dunay mga baboy, i-text sila, pahibala sila nga karong orasa maghisgot-hisgot ha kabahayan sa ASF. Okay? So, di na to dugay yun. Kumusta hon sa nato, Doktor? Kumusta man, Doc?
9: Okay kayo, sir.
7: Okay kayo. Oh, murag uptick kayo ni si Doktor. Sukad gahapon, bahalag. Daghan ka yung mga interviewers. Oh, bring it on. Grabe.
8: Karong panahon na iha, John.
7: Oh, yeah. Hasta po di mo, ha?
8: Ay.
7: Nisulti ko ni mo, Dok. Birthday boy na to.
9: Happy
7: nilang,
9: birthday day,
8: sir. Big second time.
7: Right. Yes.
8: Thank you so much, Dok.
7: Oh, oh. And of course, dilir mi mo, hagad ni mo kamahig baboy, ha? Okay.
8: Mo gani.
7: Anyways, Ato diyang pagtimbaya pud sa akong mga kuano kauman sa Department of Agriculture. Congratulations to Sir Manny Kaduyak sa TVT gahapon, and of course to your whole team, no? And of course I'm sure very happy tanan, happy kaya hasta mga fisher folk, happy po tong mga farmers, and of course ako po very very happy. So it was an honor to be with you. So anyways, maayong buntag and welcome to PIO News Update. Na usob ako ang intro ron adlaw na. Okay, so anyway, para sa tanan, we are going to tackle ASF together with our special guest, Dr. Melody Dulce Amor Filan. Kuha na guna ko yung mga alam, Doc.
9: Oo, just sir.
7: Oo.
3: Complete name
7: niya. Oo. Tuno na, tamis pa.
3: Oo.
7: Napagugma. Oo. Sabi ito siya in English ato.
3: Tamis nga tuno.
7: Oo. Fun. Sweet melody of love.
3: Oh, yes. Oh, amor. Yeah.
7: Tuara. So, we hope that we made you smile sa ato ang mga kuan, viewers and followers. Ay kalimot, ha? Like, share, and tell your friends about it. Today is a day for ASF. Okay. So, sugdan na nako.
9: Alright.
7: For the benefit of our viewers, sa tanang mga bagurang ni kuan, ato sa ipraila nila ang ASF. Okay? So, what is ASF? And nganong it remains as one of the biggest threats sa ato ang swine or pigiri, mga hog raisers na industry?
9: Yeah, so ang ASF or gitawag na itong African Swine Fever, usa ni siya ka sakit ang cause ani usa ka virus, and then moapekto ni siya sa tanang ages sa mga baboy. And ang kuan na jud ani nga sakit is wala manggood siya tambal, wala pud siya bakuna.
7: Mm-hmm.
9: Munang dako kay siyang epekto sa livelihood kay makahurot magud ni siyang population sa baboy kung dili mapugnan ang iyang pagkalat.
7: Mm. Grabe kayo, no?
9: Maudyo, sir.
7: Dugang na akong suksok na akong pumunta na.
9: Sige, sir.
7: No? Sa kadugay, ano yung nag-exist nga kung ano? Wag yun makakuha o kuhan? O tambal?
9: Na ay lugar na nakahimo o bakuna. So, so far, wala pa punta kadungog yung unsay update ato. Ato lang paaboto na naanjoy proven and tested na vaccine before ka makarecommend ana na ipagamit niya po.
7: Sige. Moto siya, no? Naigamay good news. Ha? Mangigala. Naigamay good news. So, daghan pa kayong tao karon nga are very confused, no, about ASF. Kilabi na kung kaning sakit mutakboy ba ni siya kumakaon ang karne sa maong baboy sa mga katawhan. So ato lang yung iklaro gikan ni mo, Doc. Unsa may imong ma-comment kabahin ani?
9: Ang ASF mangod moapektar siya sa mga baboy. Dili na siya makatakod sa tawo, pero ang tawo magsilbi na usa ka carrier sa sakit. Pananglitan kung misulod siya sa usa ka lugar nga naapoy nga sakit na baboy tungod sa ASF. So mutapot mangod ang kagaw sa kaning mga inanimate objects. Yung ginawag na tong fomites sama sa mga sinina, mga botas, mga chinelas. Kunay usa sa hinungdan nga mo-spread dayon ang kasakitan kay na'y mamatay sa silingan nga baboy, na'y mutanaw, naunsa din siya. Nga, wala dahil ito kabalo, ASF dito ang hingungan. Balik sa iyahang lugar, na'y baboy, sinilas. O muna, gidala na niya.
7: Gidala na niya.
9: Yes.
7: Kani, kakabahin man sa kaon, kung makakaon ka, o niya, gailis kag bagong sinina, yan ito kaglayang lugar, makatakod yan mo ka.
9: Ang kwan lang, anak, sa kung di, ang kana pong gihandolan ni mo.
7: Gihandolan.
9: What if wala ka makatarong po o pamunaw? Nagpabiling rapot ang kagaw dito, munang iwas lang yun ang adto sa lugar na nai nangamatay na baboy.
7: Okay.
9: So, imo siguraduhon ang imo pong mga buhi.
7: Okay.
9: Yes.
7: So, di yun siya mutakboy, no? Di yun mo
9: adto
7: sa system sa tao.
9: Yes.
7: Abi kay ni Kaon kung 50 kilos,
3: huwag
7: mainigsingot na ako, naanas akong singot. No? Muhatsing ko na, nagdilupad kong apil. Wala. Wala lang ako tingnan.
9: Pero di yun ito mo recommend, nakaunon ang baboy na namatay tungod sa ASF. As well as mga infected na.
7: Oo. Baso mahimo niya ka-African ba?
3: So, dili ka dyan din siya sa hangin. What I mean, dili ni hangin, Doc.
7: Dili airborne.
9: Direct contact siya.
3: Direct contact dyan siya sa. So, mo lagi po kayo. Ang uban, ani, makuyawan po sila, especially kanang naanas sa ilang mga silingan. Naapod sila.
7: Sino?
3: Bingon sila nga kanang langaw, Doc, how true.
8: Nagdanang langaw nga muabto kuno didto dayon mutapon po diri sa ilahang
7: ng Marites ba?
8: Sa ilahang mga
9: ng Marites ang langaw.
7: Ang langaw ng Marites.
8: Oh, so posible po na siya, Doc.
9: Posible siya, sir. Mo nagitawag natong mga mechanical vectors ang mga langaw, mga layaw ng mga langgapod, pwede po sila maka-spread, mga layaw nga hayop. Mo na atong siguraduhon gud ang mo nagitawag natong farm biosecurity.
7: Uy.
9: Nga dili makasurod bisag layaw pa na siya. Kay wa okay. Kabalo nga ang layaw gikan po na sa unang tugdon imo nato langgam. Nitugdon siya sa usa ka babuyan nga nai nagsakit ng ASF. Nitugdon po siya sa imuhang babuyan na si unta. So na-spread po ang kagad.
7: Mahimo yun ay siyang career, no?
9: Pwede. Yes.
8: Naadyo yung magdala.
7: Naadyo yung magdala. O di kinang lang hangin na ay langaw, na ay ok-ok. Posible po na katong lamigas.
9: Kuto.
7: Kuto.
8: Ang lamigas ay magagawaan na kayo panalansar at tay-tay. Kutasa na kayo sa ligas, ha?
7: Oo.
8: Mag-travel siya from
9: mga possibilities na siya. Pero mostly, tao ang kasagarang magkwanta. Movement, di man ito.
7: Pinoon. Exactly, no? So muna siya, number one yun na siya is the footwear. I know about it. Kay tungo lagi nga ka ng disinfections na ito karon. Mainly sa footwear man na siya. No? Papagalita magkatong, sige, titawag ito. O, PPEs. Anyways, imong question planaw na to. Ang tao na itong unsay kanahan i-shoot ni Sir Arlot.
8: Yes. Oh, ipadayon niya, sir, kay mulag nawala ko sa kuwan.
7: Okay. Alright.
8: Ikaw na yung sunod, sir.
7: Sige. Ano ang ASF considered, na-answered na ni? considered as one of the most difficult, kaya number one is no cure pa siya, hangtod karon.
9: No vaccine, no cure.
7: And then once mo takbo yun siya, zero survival. Ha? Wag yung chance mo survive ning baboy ani.
9: Makahurot yun siya.
7: Makahurot yun siya. Once nasa usa, yun na kayo sa kagrupo, considered gone.
8: Bisag ang uban, wala pa gahilan na, pero considered na to sila, Dok, na wala na dito. Once na ay usa.
9: May exposed
8: man sila.
9: If ever man nga taon-taon na nakasurvive siya, simple na siya na po ang makakarrier.
7: Yeah. Pila ka days ang dormancy aning ASF, Doc?
9: Di man guta makakuha nung pila good siya kaadlaw sa. Usually, good pag affected na siya. Ang uban gani, di-adiha na ay sa dandat naman. Makitaan. Ang the rest is mga pila pa ka days, igo mo pakita ang mga symptoms. Gikan sa exposure niya.
7: So, na day is sudden death. Napay long term. So, depende siguro.
9: Siya, inuli mo within 1 week or 2 weeks, ingon ana. Depende magod sa case po sa. Usually, naadyo'y makita ng mga sudden deaths.
7: Okay. So, nagyuday mga kwa, no? Na yung mga miyembro sa usak grupo na medyo super weak. Weaker than the others.
8: Yeah.
7: Moto siya'y pagtakoy, gone. Alright. Sige. So, in a nutshell, umusta mangyod ang kinatibukan sa Negros Oriental when it comes to iwutano ko, kaning issue sa ASF. Scary na ba gyud kayo ato ang kuan or duty pa gyud siya?
9: Ang ato lang i-kwadra huna-huna ang sir. Dili gyud ta dapat mag-panic.
7: Okay.
9: Follow lang gyud ta sa protocol. Ang ato lang magud is sa katong areas na naay tested nga, akatong na-test na positive, na-contain man siya dayon.
7: Okay.
9: Close coordination man ta sa tanang mga partner agencies nato na ata sa national, na ata sa region. So, national ang ato mga partners din ha from the Bureau of Animal Industry. Nagtabak po na to ang DANIR. Na ata dari sa province na team.
7: Yes.
9: Sa leadership ni Gobchaco. Na ato tayong mga partners labaw na sa atong LGUs. So, kung unsay protocol, ang ato alang yun is i-follow lang nato. Kaya ato is para man yun atong tanan. Labaw na sa ato ang magbuhi o mga baboy. Kaya ato is i-contain dayon nato ang infection para di na siya mo-spread. So, kinahala na to ang kooperasyon sa tanan.
7: Oh, so, sige yun tanga monitor, no?
9: Yes.
7: Kanya, sige nga investigar. Are you at liberty to reveal any places or kung hindi pwede?
9: Aturay ko, nag-asa siya nga LGU. Pwede na tumakuha, nag-asa itong lugar ha. Ang importante, ang katong sa Lalibertad, sa June man to nato siya na na-examine. Kung na ay mga positive cases, contained na to siya nga area.
7: Ay, nice.
8: Ah, okay.
7: So far, right now, ang pinaka-proven o na-contain is La Libertad pala.
9: La Libertad. And last week, nag-conduct po ng surveillance activities together with our partners sa national and sa regional office.
7: Okay.
9: So, upat tanan. Province, LGU, national, and regional. Okay. Gatabangan ay para makandak dayon ang surveillance activities sa tanang barangay sa La Libertad.
8: Yes. Yeah. So, katong case sa La Libertad, Doc, specific nga usada jud kay area, wala siya ka-spread sa ubang mga barangays?
9: Yes, sir. So far, moto siya ang reported case. Actually, pwede man itang makamention og asa.
7: Okay.
9: So, naata sa barangay Martilo, naa sa Mapalasan, and sa Pisok. Pisok na area.
8: Yeah. So, tulos na ka-areas.
9: And then, ang ato din ha is, basta ma-actionan siya dayon, ato din ma-contain ang infection. Muna importante. And ato po mga research dito, ni cooperate jud.
7: Yes.
9: Muna ang pinaka-importante sa tanan. Kaya ang ato alang, once na naay monitoring na ikandak, kooperasyon sa ato mga magbubuhi sa baboy ang atong gina-request.
7: Niambot, ang pila kabok baboy dito nga gikinahanglan nga i-erase sa mapa?
9: 8 ka baboy.
7: O, 8 ra kabok?
9: Yes. Kaya ang ato ang karon, di siya pareho sa unahang, 500 meters ang kinahang ng ikal. Kinuha ang protocol sa una. Ang karon nga bago, kung asa lang tong infected nga swine, o katong exposed lang, mura ang ikal.
7: Maayo ka, ayo. Grabe, ha? That is very good news, no? So, sa atong mga naminaw karon, kung naamanggaling mo yung mga baboy diha, sa inyong paminaw dunay ni ASF, ang good news, diha ragyo na siya, i-contain ni siya. Okay? Kanya, cooperate ko lamang mo.
9: Yes, diba, Doc?
8: So, after ito, na-contain ng tulog ka barangay, Doc, wala na ikuan, wala na i-reported ng mga waste?
9: So far, wala na yung mga new cases or mga reported deaths. Pero continuously yapon ang monitoring sa atong partner sa Municipal Agriculture Office.
8: Yes.
7: So, katong ubang lugar nga nadungga na to, nga kunuhay na ahong-ngihong rato sa mga marites
9: na to. Need na to kung example na ay reported deaths. At to kung i-report sa itong agriculture or vet offices para mapa-investigate na to. If ASF bagyod siya, munang need ta mag-collect tag dugo.
7: Sakto, no? Always follow procedure para ma-prove yun na itong ASF. Ihatag ang informasyon sa ito ang DA, sa ito ang vet offices. And of course, sutaon kung tinuod mga ASF ang gigikanan sa mortality.
8: So okay? Aside sa LGU sa La Libertad, kung sa pailaing LGU direct sa...
9: So ang bago nga na ay result mo to ang Tanhai City and ang land.
8: Yeah.
9: So na sa Tanhai City, na atay tulo ka barangay, so San Miguel, Polo, and Santa Cruz Nuevo. So nakandaka na po ni Og Kaling. So sa San Miguel na contain po ni siya dayon according sa atong partner na City Vet na si Doc Dino kadiri niya og sa iyahang team. So duha ka tulo ka heads ang nakal from San Miguel, unom from Polo. So waiting ta sa news from Santa Cruz Nuevo kay two heads man ang ikal dito.
7: Okay. Asay niyo ha, sir.
8: Nasa population area mo. Pero near kami sa Pulo, kay sunod nga barangay mo, yung mga barangay. So, maubitaw, Doc, nga murag na nadungog na dito nga naa sa Pulo. Muna, kana kung mga gapalibot nga barangay, nakuyawan na po sila.
7: Ikaw lang ang kuyawin.
8: Ha?
7: Ora ka kuyawin.
8: Ako lang kuyawan po. Kaya nabi po yung ginagmay. Layo noon, other na sa ubang barangay. Pero sige na dyan gamonitor ba? Magmonitor na dyan. Pero at least, karoon na-contain na dyan siya daw sa Samora na siya reported na kaso sa Tanhai.
9: Yes, kaning tulo ka barangay, sir. So waiting na lang ta sa two heads na for calling sa Santa Cruz Nuevo.
7: So, sa imong balay di sa Arlot, kinanglan na kay footbath. Tanang sapatos, feelings, gawas.
8: Sus, problema ba kayo kay sa Tanhai, coming fiesta. Nga, ang ubang mga mga tao dito, Dok, gabuhi taon para fiesta mo. Ang ilahang kakuyaw ga, dubli.
7: Sakto,
8: so, dubli kay mag-usa man naman tanya natay mga bisita. Pero, karon kay dagdan mo po kayong mga gipang pagawas nga baboy, so barato na kayo ang karne. Okay, uban ka, iawanay man naman, even though wala pa. Pero once makadungog ka mura, magod sila o napanik na sila.
7: Gahapon gani, ningon si gobernador nga na ubang lugar, natag 100 ra ang live weight.
8: Yes.
7: Luoy kayo, no? Luoy jud kayo.
8: Luoy jud kayo.
7: So, simba ko lang, no? We just hope for the best para sa ato ang mga lumulupyo sa Tanhai, sa mga growers po sa Tanhai. No? So, kuidaw muna siya pakano sa amping.
8: So, best excuse po niya sa mga mag-fiestais.
7: Anong di ganahan, baboy?
8: Tainaman mo pamiyesta kay mo ang baboy na namatay. Pero buyag si Bakoy palayo sa. Pero kanang what's this? Muna, nga, ang taga-Tanhai na one po jud ng what's this, maupo ni ilang pangutana ba sa sitwasyon, at least Barangay San Miguel, Polo and Viejo. Pero yeah. Karon dok
9: na. Nuevo, sir.
8: Ah, nuevo.
9: Yeah.
7: Oh, so nuevo karon, isiha.
8: Mm. So, aside anak wala na ilaing barangay.
9: Yes, sir. Na, pero nagkastoryahan na ni Doc Dino magkandakod sa blood sampling sa the rest of the barangay.
8: Yes.
9: As part pa. Sa ato ang monitoring
7: activity. Maayo pa, no? Mm. Preempting the worst, no?
8: Yeah.
7: Anyway, unsa ka paspas ang ato ang laboratory results kung sakali. For example, kuha ang example sa dugo diri sa Nuevo, then dadto sa laboratorio. Asa tong laboratorio dere?
9: Ang atong laboratory nadra sa mga opisina sa Provincial Veterinary Office, nice. Pero dito siya na locate sa NOPH na compound.
7: Okay.
9: So pag nai-examine ng mga blood samples kay gamay-gamay po tawag among personnel, okay. Ang among mo-examine sa blood sample usa pus mo collect sa blood. Okay. So igno nato kung nakasubmit siya og blood sample from Monday to Wednesday, within the week, mugawas ng resulta. Uy. If Thursday, Friday siya nakasubmit, the following week siya, yes. Monday or Tuesday, na ng resulta. Mm-hmm. Kaya ipaprioritize man na mo ang pag-examine sa blood.
7: Okay. Atong laboratory na, wala capacity to produce an antibiotic or antivirus?
9: Wala taana, sir.
7: Wala taana. Okay. Pero natin mga tao din na naiutok para ana, no?
9: Ah, naadjud, sir.
7: Oo, sana ka na. Okay. So, ang inana, ka-competent ato ang kuano, Provincial Veterinary Office, and of course, ato ang Department of Agriculture. No? Mm-hmm. So, very good assurance na sa ato mga nanay, tatay din, nga dunay mga baboy, ayaw kahadlok, i-contain yun ang mayo, no? Sa ato ang mga ahensya o sa ato ang gobyerno. Any
8: so wala ta kay sugod din niya sir sa unsay mga what's this mga symptoms aning aning ESF sa ato ang buhi. So dok unsa may mga
7: symptoms.
8: Aside sa hilanat unsa po may laing mga symptoms
9: ang aning, usual symptoms sa ASF muna tong akong gi-mention kagani ng sudden death, waiga na mukaon, gahilanat. Ang uban po ani na ay gisipon, giubo. Pero usually, ana, makita itong mga putik-puntik sa iyang kalawasan.
8: Ah, okay.
9: So, nagitawag na itong na mga discoloration. Na.
8: Ah.
9: And then, pare-pareho maguna siyang simptoma sa hag kolera.
7: Uy!
8: Ah,
7: ang katong yes. Peligro, ang hag kolera.
8: Oo.
7: Kaya mutakpo ito sa tao.
9: Dili po, sir.
7: Dili.
9: Ang kuwan lang nato, ang hag kolera magun is na magun siya'y bakuna.
7: Okay.
8: Oh, so posi-
9: so pwede siya, naay siya'y preventive nga action ba?
7: Oh, very good.
9: Ang problema lang sa ESF is wala siya'y bakuna.
8: Oh, okay.
9: Ang problema lang po, kay pag-ana sa farm setting, maaan siya nga hag kolera.
7: Uy.
9: Munang need jud tang magpa-confirmatory test through blood collection para ato mahibalan if it's ASF or not.
7: Okay.
8: Mm-hmm.
7: Lain pangunta na.
9: Mm.
7: Aside from that, no?
9: Yes, sir.
7: Di ba ang tao matakbuyan po doon kolera?
9: Lain po na siya
7: rin. Lain po doon siya ng klaseng kolera. Rugi ka nga po doon siya sa feces, no?
9: Posible.
7: Oo. So anyways, side trip po to. Anyways, and let's kuha, no? Talk about kanang sentro taan ang kabahin sa kuha ni mo sa kanang investigation. I think na-appeal na siya sa atong pag-kuhaan sa enforce task force.
9: Ganun. Yes.
7: Doksa, unsa to siya nga task force? Can you explain?
9: Naama ta sa provincial ASF task force. So naat sigo, naat sa provincial veterinary office, naa sa agriculture and other kuan nato ato mga partner agencies sa ato ang mga agriculture and vet offices, atong TNP, atong army.
7: Oy.
9: So daghang mga member sa ato ang task force na tanan ani magtabangay kay para atong makontrol o makontrol nato ni mga sakit.
7: Yeah. Oh.
9: Yes, you know. Ng ASF sir.
8: So okay. Ang ato ang task force doc kaning gakuan na sila set up na sila mga checkpoints especially kaning sa border between Oriental and Occidental.
9: Yes, sa ato mga border LGU so daghan po tang magpasalamat sa tagtaman sa ato ang mga partners labaw na sa Kadlaon, Valle Hermoso, Basay, naapod sa ato sa Gihunngan Barangay Luz, Mabinay. In-touch na ato ang team binha. So pasalamat ta sa ato ang mga counterparts sa ato ang LGUs nga nabantayan ang ato ang mga borders. Kay actually daghan na silang naharang kay daghang ni attempt og sulod from Occidental.
7: Oy.
9: Yang uban pa jud ani magpagahi jud og ulo.
7: Okay.
9: So ato ra pugi ko nang inyong pagsabot nga sa karon dili sa jud pwede kuan tinamantay EO. Labaw na katong magkuha og baboy kay ato ay is protection pod sa ato ang kababuyan diri sa Negros Oriental.
7: Okay.
8: Yes.
9: Na ubay so ubay putang napoy ayado na ko sa.
7: Oh, sige.
9: Naputa sa ubang LGUs nato na naay mga borders pod sa Ayungon, Manhuyon. na mag-set up og checkpoint sa katong pwede ka lutsan sa ubang mga kuan komprador. Kaya usa magong na-identify na mo'y naka-spread o mga sakit-sakit, wa ka ibaw, ang kanyang mga komprador. Yes. Kaya wa mo'y takabalong asa ni sila gikan.
7: Yes.
9: Asa po ni sila nangagi. Kaya matingan na lang tanga naaman ang checkpoint, nakalusok man siya.
7: Yes.
9: Kung nag-pick up mga baboy.
7: Wala itong mga gigalan, Dok. Wala mga gigalan. Okay.
8: Sir. Okay.
7: Sige.
8: So, kani siya, Dok, kay nahitabo ni siya mga 2 years ago. Then karon ibalik. So may mga kuan day ani Dok nga nganong mo balik ra man siya. Unsa sa panahon ni siya or unsay
9: ginagitawag nga resurgence.
7: Resurging.
9: So no? Daghan man mga possible causes. Kaya atong kuan numero uno is the movement of tao.
7: Okay.
8: Ah, okay.
9: Usa na puning kuan kaning atong ingon ng mga komprador. What if gikan sila sa usa ka area nga naaday kamatay?
7: Yeah.
9: Yeah, wala nila na disinfect o tarong ilang mga sakyanan. Kaya wa po nila na lagi checkpoint ng uban. Munang sa karon, ang ato mga partners na naa sa mga borders, nag-set up sila ubay-ubay na doon na checkpoint kung asa posibleng nangagi ng uban.
8: So totally, di siya mawala. Sa mura lang ni siya bangkuan, sir, maglibot-libot na ba nga kung asa itong infection, yung magdala dito. So, maunang posibilidad nga mubalik, radyod, pero naa, radyod yan siya, ma'am.
9: Okay, wak magod siya na totally eradicate. Mula yun na, wak magod siya tampal.
7: Okay.
9: Sa magtadyod, wak magod siya iba po na. So, ma-eradicate man siya karun, watakabalo na naanapoy gikan sa Osaka area, na napoy nagdalang kagaw, padulong na po ani mga lugar. So, naanapoy resurgence na mahita po.
7: Kabihan eh, no?
8: Grabe niya.
9: And atong kontra, Osaka virus, hindi pa dyan ako makita.
7: Makita basta na ay powerful na
8: may scanner. Diba? Sa una naman dyan,
7: Katong
8: sa kwan nga, iscan kay kaning ang temperature i-check.
7: Thermal.
8: At sa COVID man to. Naamputay, gudaan isang scanner, pero marag dili man po dyan na siya kasaligan dyan nga kwan kay dili raman po dilanat ang what's this, ang symptoms na naamang po yung uban. Na
7: listen yun siya kay ihawon mo siya.
8: Yeah.
7: No? Yeah, usually katong ganahan makapalusot tungod kay ganahan sila nga mabalik ilahang kapital, baligyag barato, pag-agian ang asa ng mga checkpoints or whatsoever ng mga lugar nga doon na untay control, di na lisod kayo ni mo ikuan yun nga nasa ASF o wala. No? Kani wala pag yun na kuan yun na Dok, pag yun na gama nga, like for example, gamay nga gadget ba?

0: miyembro sa grupo unsa iyang buhaton adto sa field.
1: Yeah, that's it. Kay maayo kayo. So organize. So mo lagi po ni siya agtutas sa mga kanibang mga biyahidor kay nakaisugot magkanta niya dok sa na kaning uban taon mamugos jud o sulod ba dili mo po jud ta ka blame nila kay
0: negosyo po nila
1: taon nila pero mo pud na nga sa part po diri sa government dili pud ta jud ka pas dis ka puguso pud nga mintang musulod jud ta kay ga protect pud taon ta sa uban o mo nang karong panahon na igsira jud sa tanay ba sa sitwasyon mo na nga lisod kaayo bagkuan kani dok sa imong bana-bana ani dok sa inyo harong gipang buhat lang mga nga nadili ni siya ka spread mga muran pa ni siya mga pila ka months dray dok
0: mo na dili ko ta
1: ka sa dili ka kahatag og estimate sa pero I know nga murag few months na ni siya sa dili jud ni siya mo last
0: jud basta mag tinabangay na ma-contain dayon ang infection sa the soonest mas maayo.
1: Oh, okay, depende ra mong guna, magdepende ra mong guna sa ato ang gibuhat dok sa.
0: And then cooperation lagi distance sa ato mga biyahero. Magkanang manguha og mga baboy. Ilang cooperation dia po nang atong kinahanglan.
1: Yeah. So duha ra man to ka LGU ato ang kuan dok. So unsa pa ilain ng mga LGU nga naay problema dok kay I know nga ang ato ang naminaw ron ganahan po silang may balo sa ilahang sitwasyon po sa ilahang lugar. So unsa pa may aside sa Tanhay and La Libertad unsa pa yung mga laing LGU?
0: So ang ikatulong LGU nga naay positive case ang Amlan. So sa Amlan naatay tulo ka barangay ani na nagpositive. And then naatay for mga around 25 heads ang scheduled for culling. Kay sa usa ka tag-iya na magutay mga around 8 ka buok baboy. So katong nagpositive, kung tanang kauban niya sa tangkal, mumanto siya ang i-appeal sa culling since exposed man sila.
2: I hope okay ra. Pwede niyo ma-reveal mo na mga names sa barangay sa Amlan?
0: Ah, yes sir. So Bioo, Silab, and Hantianon.
1: Why is it scheduled, Dok? Kay kinahanglan sa confirmation na ESF ba dyan na siya? Or
0: I-coordinate man na sa tanang team, sir. Kay ang ato ang culling is in a humane way. Di man na siya diretso
1: ay okay.
0: Na the minimum nga kuan na masakitan na itong hayop as much as possible. Di siya ka-feel of pain.
2: Kung sa system na ito, ano?
0: Naroon na sa DPAP nga team po, sir. Kay sensitive issue man good niya.
1: So, dili siya magpaabot sa result pa sa test.
2: Gassing.
0: Ang kuno siya, mentras nagpaabot sa result, nanay action ang gibuhat sa LGU level pala.
2: Bale sa.
1: So, Amlan.
2: Kung ano kayo.
0: Yes, Amlan, Tanhay, and Lalib.
2: So far, wala na after that.
0: Yes, sir. So antay mga na-receive na mga swine deaths sa ubang area, ni-requesta sa ato ang mga municipal agriculture offices as well as vet offices na mag-conduct ng blood sampling for monitoring purposes.
1: Yes. So maayo kaayo jud ang ilang plastada sa.
2: Grabe
1: ka. Manang mayon ta nga si Doc very busy jud siya murag murag the travel ni siya murag every day guys every day diri sa atoang probinsya.
2: Exactly. Pila ka municipalidad ang inyohang gi bantayan karon? Tanan.
0: 19 municipalities and 6 cities.
1: Ah.
0: So, tanan
2: 25. Sa tanan jud. Dili madali, baling daghan. So dako kayo atong force nga gi mobilize.
1: Yes.
0: Munang dako kay tugkuan pasalamat jud sa to mga partners sa LGUs as in all LGUs gyud.
2: Nga
0: nagbuhat pud silang ilaha pong mga lakang para proteksyonan pud ang ilahang isig ka LGU.
2: Ang nakalisod pag yun ani kay dili lang kay baboy mo gi bantayan, di ba dok? Ang ilang gibantayan ani tanang klaseng pork products, frozen boar semen. Onya hasta ang mga transport vehicles. Ang boar semen, kung saan niyo pagkablongan, naaday sila gidala-dala, ana, Dok?
0: Mula gina, sir. Kaya dapat pa na siya i-deklarar.
2: Ah, i-deklarar.
0: Yes. Ang katong mga ni-declare, ma-inspect man to siya, na magunay kauban na papers.
2: That's right.
0: Yes. Ang sa uban, muna itong gihangyo na og na mamoy dala nga similya sa mga boars, i-declare lang ninyo. At araman na siyang i-inspect.
2: Tinoon.
0: If ever na-complete siya, documents, so araman na i-problem.
2: Kaya muagigya po na siya kamang check-up, di ba?
0: Okay, wa tapay ba ang gikwaan niya ba nga naaday sakit. Niya usan niya ras maka-spread.
2: Exactly. So muna ba gatuota nga karne lang or live lang nga mga pigs pero dili di ay ang today sa boar semen unya hantud pod sa ubang klase-klase nga pag reprocess sa mga baboy, no? So kanang for example gigama na siyang mga sausage, mga chorizo,

0: atong hasta imbutido, sikabon yun, Dok?
1: Yes, sir. Kaya ka na ang mga processed meat, and et cetera. Pag-ikan siya sa verified na source and safe na source, na siya'y kauban nga papeles. For example, na ay mga license to operate, agin hang certificate of product registration. So, kada mutabok sila sa atuang court, padulong Negros Oriental, check up po na siya nga document. Kaya huwag ka itong magdala lang na wata ka balong asa gikan, basig ang pork na gigamit ba, gikan sa usa ka infected nga hayop.
0: You know,
1: so, gadala-dala, nakaon. So, ang nagkaon po, nag-handle ato nga food, muna po niya ito ang mag-spread sa virus.
2: Nga, bitaw, gingon, Loksa, na kinanglan, huwag palit kag karning baboy, kinanglan gikan Diyos iyawan.
1: Masyada jud siya og ni agi jud siyang inspection.
2: Yes. Dok, kaning gaiyawa na yaron ining was this kini ta mong paambit-ambit ra ba.
0: Oh, silingan na.
2: Mga silingan.
1: Okay, so, ni kuan lang ta nga iwas lang muna sa paambit. Ni agi lang jud nato sa slaughterhouse.
0: Walay ingon ana, Dok, nga mag-roving ra nang gikan sa vet para yang stamp. Butang stamp na din.
1: Sa slaughterhouse mo na siya buhatin.
0: Sa slaughterhouse.
2: Oh, sa slaughterhouse.
1: Pero sa mga kabalayan, usahay naman dyan yung mag-uan dito. Monitored sila by the meat inspectors sa LGU.
0: Okay. Meat inspectors diyan.
1: Yes.
2: So, mag-iyaw ka para konsumo, pero I don't know. Unsa na rin, yung mga certain permits po na rin, yung talibang mag-iyaw para ibaligya.
0: Yep.
2: Even though dili mo agi sa iyawan.
1: Ikuha na siya. I-refer lang na siya sa inyong DA and vet offices.
2: So,
1: yung mga necessary nga mga documents na
2: nyo. Okay, naman dyan yung LGU po dyan nga napo sila yung ordinance, ani nga dili dyan ka pwedeng mo ihaw para ibaligya. Pwede konsumo.
0: Okay.
2: Pero mayroon kang imong sa consumption sa komunidad.
1: Isod na ron.
2: O, dili. So, na ay...
0: Dili day sharing is caring.
1: Need na lang muagi sa kuan.
3: Depende na sitwasyon.
1: Slaughterhouse. Na na-inspect dyan siya o meat inspector. Na po na yung certificate na ilahang pirmahan. Na niagi dyan nag-inspeksyon ng klase ng baboy.
0: Okay.
2: Ayan. So pinakasiguro, kana yung gikas iyawan.
0: Okay.
2: So, kanang sa market, safe na siya. Kaya gikan na si iyawan. Kanang mga gibaligya sa market.
0: Usually na siya stamp o
2: mga tubal. Gikan dyan na sila si iyawan.
1: Na yung mga tatak.
2: Kaya magdili magkakasunod
0: sa... Unless na yung nasagul.
2: Yes.
0: Na magpuy...
2: Magpalusot.
0: Posible ba na, Dok? Makalusot siya po?
1: Ang gina-display sa Changi is na niyagi maguna sila sa slaughterhouse. Kaya, kung mga na, lisod na nag-display ka na wakakabalog asagi ka na yung karne.
0: Yeah, wala yun na siya. Foolproof yun na siya nga maay mo aksyon o pasagol dito pa.
1: So far, wala may mga reports na naay nagbuhat yung aron. They usually monitored man po sa mga DA and vet offices ang mga markets.
2: Why is it? Nangutan-utan sa kinampuy uban nga bisag gika slaughterhouse nga naas Changi, kani pong mga tao may man nga dili sa tapasagad ada mo nang ato pod nga lang ma-inform ang mga tao nga at least safe nang nga sa Changi. Kay maluoy pud taon sa atong mga negosyante
0: iba nga apektado
2: pud taon sila,
0: you know that.
1: Kay maapektahan man pud ilang business if ever naa sila gisagol.
0: For example, no, naay puy mga penalties sa dihang naatay butang nato na yung mga violators. Like for example, nasakpan sila nga nisulay og palusot pero wala kalusot, naabagyapon sila ikuan ana penalty nganong gitrayan nila palusot or palakpon ra pud sila ikuan.
1: Regarding ana sir, naman tay bantay sakit ordinance naapod ang executive order signed by GOV.
0: Okay.
1: Regarding anang sa movement, kung tahay naay nilabag sa EO as well as the Bantay Sikit Ordinance, ang kasagarang ginabuhat is to ship back. I-deny ang ilahang entry, and if ever na registered sila ang ilahang vehicle, usually, imuan man na siya ang incident report.
0: Okay.
1: Ipadala na siya sa Bureau of Animal Industry na itong representative through DOCAL.
0: Okay.
1: Kay para po ipatawag na sila o dakong siyansang ilahang pagbiyahe pohon matanggong dyan. Kaya agi man sa investigation o tinuod na muna iyahang gibuhat, so pwede makuha na ng iyahang lisensya.
2: Oh, lisensya, mga permits nila. So maglisod na sila.
0: Wala rin penalties. Permit suspension ra.
1: Depende kung sa ikuan sa investigation, sir. Kaya usually pag movement na gani or transport of animals na under na siya sa Bureau of Animal Industry sa ato ang National Veterinary Quarantine Service.
0: So muna siya, no? Movement restrictions. Appeal na siya sa pagkuhan sa ato ang ASF. Atong task force, no? Movement restrictions. So, kumusta man ang mga checkpoints na to, Dok? So far, wala po'y namugos or any violent incidents or whatsoever?
1: So far, na control mo po sa ato ang mga partners sa LGU sa atong borders, na adyay mga nagpabuyag.
0: Nagyod na.
1: So, hibuan ng tudlag mga reports, ituro na to ni Doc Altundag para mapatawag to mga violators or i-coordinate with the Negros Occidental na Provincial Red Office. Kay from Occidental man to sila. Nagandang yung attempt na musulod na may karga pa Jong Baboy.
0: Uy.
1: So, naharangan sa ato ang mga team dito sa checkpoint, sa ato ang LGU. So, napabalik sila sa agi. I-deny ang ilahang entry. Imagine na nagdala sila baboy, wa ta kabalog asa tugikan. Kay manguha ra daw sila baboy sa Negros Oriental. So, nang ipabalik ra.
2: So, nga tong gibantayan ani Dok kanirang mga buhi niya. What if at atuwa ra ni sa kaning ato kaning mga panghuna-una ba? Kanang giihaw na daan unya ipangbutang nila og mga cooler dayong ang atong inspection na abot ba jud diyan dapita na every vehicle kinanglan jud nga atong i-inspect especially kaning mga pick up mga unsa diyan nya nga gakarga og katuotang cooler ay karga nya ang sulod di ay is kapni na di kapni baboy harong makalusot ta jud uban ingon ana man nga iyaw na man nila daan
0: Dinoy.
2: So ingon ana nga inspection na abot jud daan na dok nga
1: yes ang atong mga naa sa borders tapos ay mga na-assign ko dito na mga gi-augment ko na tong personnel sa quarantine mo-inspect jud sila pero di man po ta kapugos gud kay naman po nay rules din hang dapita pero kasagaran man pong niagi sa ato ang border ila man jud ni volunteer sila na ipa-inspect ang ilang mga dala
2: kay usually ra ba jud kadaghanan ani ang mga kaning magamit po silang mga sakyanan Sir Albert nga dili may balaan nga mo diay ilahang dala. Oo, nya magkumpiyansa ra pud nga to ang mga nasa checkpoint. Ay, okay, private vehicle ni, okay ni pero gadala diay itong mga what's this, mga karning baboy nga giihaw na daan ba.
1: Ang katong naatlan nga niagi sa checkpoint na walay papeles yung hawig. Kinahanglanon man to. Pag checkpoint an, pag check sa iyahang karga o karne man diay ni, so asa man tong imuha mga documents ani? If ever wala siya'y dala, it's either iya siyang ipa-confiscate and i-dispose diya diha dayon. Kung balik sila sa agi, di nila ilahos o dala ang
2: dito.
0: So far, ang disposal nato ito, ng diha-diha, unsam na, what does that mean? Do we bury it? Incinerator ang mga pagi.
1: Pero mostly, ang kanang mga nagdala o mga karne, etc. Dalon rin nagbalik sa ilaha. Ina-ilahos o biyahe.
0: Okay.
1: Okay, para i-consume na lang po sa ilahang household.
0: Oh, yeah. If they will. If they consume.
1: Yeah.
0: Paling kuha na din, no?
2: Mangita man siya pamaagin ng mga tao, especially kanibang namuhunan ka. namuhunan ka niya. Maatlan ka, ganoon anong panahon ba? Ngayon tatay, pildi siya ka. Klaro siyong pildi siya ka. Kaya may antag maabot po ng ingon anin niya, kanyang pagkaon sa baboy mo, us-us po. Steady raman ang presyo.
0: Oo,
2: ang imo raman, ang karne ramay, kuhan, what's this? Ning ubos. Yan, ang imo ang gipakaon sa baboy, maurang presyo ha. So, maluoy tayo niya. Kaniganing mga baboy ro, di naman ka-idjud ingon ani, kadako ba o what's this? Kadako o ginansya, Doksa?
0: Oo.
2: Sa panahon pag ganing normal na, how much more karong panahon na? So, ang mga tao, mangita dyan pumaagi o kung saan nila pagbawi ang ilahang puhunan.
0: Dok, ako'y lain point yes, nga gustong i-mention, no? Although, kung ano ni siya, minority style ni. I'm not so sure about the source itself. But I just want to share it kay I know nag-circulate regyapon niya. Was there any time at all sa una nga na'y nasuta nga mismo sa feeds na ay problema dito? Na-aday dito'y virus?
2: Possibly po na, sir, sa?
1: So far, wala, sir.
0: Wala pa?
1: Sa feeds, yes.
0: Oo. Yeah, kay simba kulang ba? Muna siya. Muna'y haka-haka lagi na dungga na to nga ningon lagi nga nakunoy time sa una nga mismo sa feeds dihay na kuan na suta nga it would cause yun na ning klaseng catastrophic na sakit na makapa hapay sa ato ang kuan hog population so wala gyud niya sa mga itabo.
1: Yes, so far sir.
0: Okay, so mo tano klaro kay na sa ato mga higala sa ato ang mga listeners ato ang followers mo shout out sa Tagamay Dok if it's okay
1: sure.
0: With you.
1: No problem.
2: Yes,
0: sugdi sir Arlot.
2: Okay, sige ka ni Fan Chu. Okay. So, any ayuda sa mga local backyard racers?
0: We will get to that.
2: Okay, so, muna yung comment. So, gika ni Francis Yap, sa naapaman LGU nga walay slaughterhouse dok, niya ga-display man o garning baboy sa market, kinsa ga-inspection ani? So, mo'y iyahang pangutana dok. kinaari mga LGU pa nga walay slaughterhouse.
0: Possible.
2: Oh, so isakto na yung iyang pangutana. So,
0: nice, yeah.
2: Unsay control or unsa nganong ang makasiguro ang pumalalit nga kana siya na inspect yon ng babuyan na wala may slaughterhouse sa ilang LGU.
1: Ah, bahin din na sir, ang uban manggod nato na nag-display sa mga markets, ilan ang gipa-inspect o ilang gidala sa slaughterhouse sa nearest nga LGU.
0: Ah, okay.
2: Ah, okay.
1: Dito nila ginadala before siya i-display sa market. Then usually ana naa jud nay meat inspector na na-assign sa LGU na mo inspection.
2: Okay, dili man jud may tabo nga walay meat inspector sa kada LGU sa.
1: Not all manuon pero at least na ay mo inspect. Naa jud trained meat inspector na gipang-assign kada LGU.
2: Ah, okay.
0: So kanang kuno katugaling mura gali og stamp gani or katong marka gali. Usually green na siya or violet, di ba? Oh, so it means if dunay ingon na nga stamp.
1: Niagig inspection.
0: Niagig na siya.
1: Yeah. Pero dili tanang area sa baboy na ay butang nag-stamp pa sir ha.
0: Sa iban.
1: Lain-lain na siyang area sa baboy pero dili tanang area mo makita na ay stamp.
0: Okay. So na iban, unsa may usual nga pormaan na siya dok?
1: Usually circle man na kung sa baboy.
0: Ha?
1: Circle
0: lang. Ah, okay. Mayo kayo, no? Anyways, ang atong oras karon is almost 12 o'clock. And then we will give our time sa ato ang technical crew para mo take the break. When we return, atong ituki hasta tong mga kabahin sa kinabang, atong mga ahensya nga nahilambigit ni ini, atong mga procedures ginagmay, uban pa mga pangutana. Okay? Anybody you'd like to say hello to, Doc, before we take a break?
1: Hello sa tanan na mong kaubanan sa Provincial Veterinary Office. Labaw na sa ato mga partner agencies, sa ato ang mga agriculture and vet offices as well.
0: All right. So, ato ang technician diri si Sir Jonathan. Sir Jonathan, it's your time to shine. Mubalik ta. We'll be right back with PIO News Update.
3: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Mga ka DTX og kamay PC. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinumdob kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C ang alkaline na vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
5: Atong isgutan karong adlaw ang usa ka leading causes sa premature death sa tibuo kalibutan, the big C or cancer.
6: Atong niaging tuig Sir JP, ang World Health Organization naka-record og 1.8 million nga bag-ong kaso sa cancer sa tibuo kalibutan ug sa mga namatay sa cancer, 606,520 ang gikan sa Amerika. Ingon ana ka prevalent ang cancer sa Amerika, Sir JP. Kay sige man sila kaon og karne, kag ang ilang diet kasagaran mga highly processed foods, canned foods, bacon, hot dog, sausage. Usahay ra og mahal kay dito ang mga utanon. Mao na Sir JP nga dito sa Amerika uso kayo ang antioxidants nga mga food supplements kay nangahadlok sila magka-cancer. Og nahikabaylo usab sila nga ang antioxidant lamang ang makapugong sa cancer. Mao nang sige sila og research aron mahibal-an nila ang pinakataas nga antioxidants og ilang nadiskubrehan nga naa ra diay sa panit sa tubo.
5: Gahisgot si Dr. Ramil kabayen sa DSE sa DTX 500. Ang disugared sugarcane extract gikan sa mapait nga bain sa tubo nga sa karon adunay pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units. Garantisado jud kung gainom ka DTX 500 matag adlaw og Mighty C, very safe og protektado jud ka batok sa cancers.
6: Hisgutan nato Sir JP kung anong mupatimaw ang cancer ug unsaon pagtabang sa DTX 500 og Mighty C. Ang cancer usa ka balatian kung asa ang imong mga selula dili mapugngan sa pagtubo ug nagkatag sa uban nga mga parte sa lawas na ay trillion of cells sa atong lawas. Ug ang cancer pwedeng musugod sa usara ka selula out of trillions. Usara jud ka corrupted cell ang magmutate, magabnormal unya mas paspas kini magdivide kumpara sa normal nga selula ug mahimo pud kining laing kopya sa gawgalingon ini. Ug take note ha, dili kini mga matay pinagi sa apoptosis or cell death. Swerte kay ko Sir JP tungod kay naatay DTX 500 ug Mighty C nga available ug makainom ko nini kay at least kampante o protektado ang ako mga cellulas lawas.
3: DTX 500.
7: Ako Lesi Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumarko DTX 500. Kaya ang akong hugang nga. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fictive. Wujud kayo yung DTX 500.
3: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
9: Maunang makuratan na lamang ka na nainibukol si mong kilid, sa imong liog, og makuratan ra ka na nabog kay leukemia. Kalitra nga magdugo ang imong pupo kay nadili kay colon cancer.
6: Nahadlok tas cancer pero wala tay gibuhat aron malikayan kini. Naana sa palibot nimo ang tambal, utan, prutas, mag DTX 500 og Mighty C ka. Balik-balikon jud nako ni sige sulti ninyo. DTX og Mighty C. Dako jud ang matabang ini sa pagsukol sa cancer formation. Do the research. Ang free radicals og oxidative stress ang muguba sa genes og DNA. Ang DNA mao ang instruction kung unsa nga cell ang trabahoon samtang ang genes naman ang tawag sa giusa nga instruction aron masayon. Libro ang genes, pages tapod ang DNA.
9: Correct.
6: Kung wala ka gainom DTX 500 og Mighty C, wala jud makatabang sa pagprotekta sa mga selula sa sulod sa imong lawas sir GP.
9: Kung controlled ang free radicals, walay DNA nga ma-damage. 1.2 million antioxidant units ang anaa sa DTX 500. Dugangan pa jud sa Mighty C, nga usa pod ka antioxidant, kumpleto na jud ang imong panagang.
6: Ang pangutana, gainom ba ka og DTX 500 og Mighty C? Nag-exercise ka ba? Nagkaon ba og sigutan prutas?
9: Wala.
6: Advice rin ako ah. Likayan na to ang cancer. Believe me, muranag death sentence ang cancer. Ikamatay juda nimo. So, inom yutag DTX 500 og Mighty C. Join the fight against cancer. Sugli kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og Mighty C matag-adlaw and be cancer free.
9: Wa na jutay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab si Dok Ramil oy sing mayong lawas. Ampingan?
9: Dili, abusuhan.
3: DTX 500.
10: Ako si Danny. Na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Victory Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
11: nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
11: D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
11: nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pagpa-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniudto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995 091 8762 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Mia, nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakaduho ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
18: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinicas, Forbiotics. Kapalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mags, Forbiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Forbiotics, pas-pas ang alipyo. Mag-Clinicas, Forbiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
19: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig gagabi sa diin ka, Pipino!
20: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flabawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
22: Extend. Isang kapsula ka lang.

0: FGI, Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaas sila sa Facebook or Google Maps.
1: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutudlo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate nga 1% 1%. Kung gusto ka manghimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naan himutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jona Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
2: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
3: D3 Bio.
4: Ako si Inara.
5: Tajud kayo ang akong blood sugar.
4: Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
5: Kay hinahingi na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit yung man kag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka daglaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
11: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
12: Sige, tapo tayo mga K-5.
11: Kukain ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
13: May plano ng lupong sa suspect.
14: Nag-plano squad yun nga na po sa lawan sa biktima.
15: Patuloy pa ang investigasyon.
11: Pinasin at expose ang katiwalian. Naging ghost town ang lugar at ang mga residente. Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K-5 Brian Mudel. At ito ang K-5 NIR. Negros Investigative Report.
3: D3 Bio.
4: Ako si Inara.
5: Tajud kayo ang akong blood sugar.
4: Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
5: Kay hinahingi na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Zan. Busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Bio DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at lawadlaw para sa limpyo ug himsog na atay. DTX 500 at lawadlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
9: balik sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
9: Pabaka sa mga butika.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of

0: Maging udto sa tanan, pasensya na no, ako mga pislit. Alam eh, manggog ka itong imuhang kuan. Katong yellow nga, sige itong sang plaseng pan.
1: Palabok.
0: Palabok. Oh. Mm. Limot ko, pislit. Igani, wala kong limot sa mga lang.
1: So, wala nga, sa'yo na kayo kang ma-lancer.
0: Oh.
1: Kanang...
0: Madistract?
1: Oh, madistract. Basta oh. Magkatilaw na kayo lami.
0: Ayay! Wala nang address. Oh, Dok, tinood ba na, Dok?
2: Tumos ka lang. So far, ba mo malimot?
0: Ganun nang, hisgutan na yung Dok Willan ba?
1: Oh.
0: Kung sa'yo mga nakapaak niyang mga hayop.
1: Oo.
0: Kumplito.
1: Tanan.
0: Tanan.
2: Ang bitin.
0: Ang inan. May gani, silos yung lablap. Anyways, so back to sa atong programa, no? May hapon sa atong tanang mga naminaw karon sa atong viewers. And of course, napod ato ang guest karon, ato special guest, ha? Si Doc Melody Dulce Amor Villan. Alright? Alright. And of course, Sir Arlot, naaman tayo nahibalaan nga good news, no?
1: Yes.
0: Okay, makahadlok mo itong ASF.
1: Oo.
0: Karoon, good news.
1: Kanisap mga atas good news.
0: Take the floor.
1: Okay. So, ato ipaybalo sa tanansa nga ang ato ang governor. Karoon, tuwa sa kauluhan kay kuha or gadawat sa check.
0: That's right.
1: Para sa ato ang mga barangay dinhi sa Negros Oriental, si 557 barangay.
0: That's right. Will be receiving
1: makadawat og 200,000 pesos. So, kada barangay na ha. So kana siya, suporta na siya, programa na sa ato ang presidente. Hmm. And of course, gipaagi sa ato ang gobernador.
0: That's right.
1: Mm-hmm. Aron na ma-distribuer kanag kuan equally sa ato ang 557 ka barangay ining ato ang probinsya sa Negros Oriental. Unya, intended na siya, Sir Albert, for mga projects
0: for the barangays.
1: O mga program.
0: Okay. So kamo mga constituents, mga citizenry diya sa lain-lain barangay, kinanglan, kabalo po kumun sa kalahukan sa inyong barangay. Kay para nga inyong barangay kapitan, suportado ninyo.
1: Mm-hmm.
0: And of course, ang mga proyekto, kamo diritso ang mahimong bulahan.
1: Mm-hmm. So base na lang og magamit po na sa ato ang barangay sa maayong maayong tumong.
0: Ah, maayong tumong sigurado
1: sa inyo ang panginang lanon sa inyong barangay, especially sa inyo ang mga proyekto diya nga wala mahuman
0: o di ba?
1: Or naamoy mga programa sa barangay sama sa scholarship, o pwede ninyo na igahin ng amount nga 200,000 pesos.
0: Mm. Cute ra kayo.
1: Dako na kayo na tabang.
0: Pero dako na kayo tabang.
1: Dako na kayo.
0: I think they've also, alert that for, naipay ubang mga proyekto nga hinaot mo, daghan mag itong 200,000.
1: Mm-hmm.
0: No? Murugin na na ba?
1: Mm-hmm.
0: But anyways, sa ato mga barangay kapitan diha, paabuta ang lami kayo mga gracia, pagigikan sa kauluhan, no? Metro Manila.
1: Mm-hmm.
0: And courtesy of our very hardworking governor, mo nang tuwa siya dito ron gahapon, gagabas-gabas, puto siya doon.
1: Mm-hmm.
0: So, karong adlawa, tuwa na po si governor dito. Baling sayo ha siya ni Silpi, ganihan kalawon pa.
1: Oo.
0: More mga pisa ta.
1: Gahapon busy kayo si governor, kay naabot po siya sa tanay niya. Ato pong dito po sa opisina sa ato ang satellite.
0: Yes.
1: Naapoy mga ginagmay dito.
0: Kita po sa inyong pictures.
1: So, nalipay po nga nakahapit dito si Governor Chaco.
0: Duha mong ka birthday?
1: Duha mong ka birthday.
0: Happy birthday?
1: Happy birthday diya ay Consial Rowena Arboleda diya sa Barangay 6 Tanhay City.
0: So, tanang mga birthday diya, ha? Shout out our moderator para mag-greet. Diba, Doc?
1: Yes. And thank you so much, Madam Julius Barrera, diya ang ato ang office head diya sa ato ang satellite sa office sa Tanay City.
0: Once again, no, ato itimbayatanan nga ninyud to karon. Ato mga department heads diya o inyo ang mga workforce, inyong team, mayong udto, yes, Kapitulyo especially. Ato mga CSU nga singing bantay libot-libot dito.
1: Oo.
0: Mayong udto ninyo tanan, mayong pagpaniudto. And of course, once again, sa atong Department of Agriculture, ang ilang team ko ron, busy kayo, di ba? O, kanang uban na nag-asikaso sa mga monitoring. O, uban pa. Hasta imo opisina ron, Dok. O, so, ganina, naghisguta, kabahin to siya sa una, gamay nga history, gamay nga know what it is, ang ASF. O niya, on sa patong mga kinagmay nga ubang mga aspects ni ini, nga lami, paminaon, no? Para mahibalog yuta, ma-enlighten yuta. Now, we will tackle the economic side.
1: Yeah.
0: No, kaya I know nga ato ang mga hog growers, ato ang mga backyard farmers very concerned kamahin ini. So, karong panahon, paning baratuha, baboy.
1: Bitaw lagi.
0: Pila na tong gihatag niyo presyo ganina dok? Buy one, take one.
2: Buy one, take one. 1,000.
0: Luuya kayo. Maluwi yun ta, no?
1: Yeah.
0: Oo. So, makita ni mo ang pagka-desperate, no?
1: Yeah.
0: O lagi ni, kaya ang ASF lagi is dili lang usa ka trahedya, kundi li, kuwan siya, ibutan to, wake up call ba? Para kita ta na mahimong careful kayo. Alright? So, may tungod ni ini, we also would like to get the cooperation, especially sa ato ang mga hog growers, ato ang mga negosyante. Diba? Kada bisita sa team ni Mudok, doon na jud mo'y once in a while ma-encounter nga lami kay personality. No? So, can you share about that? Kanang especially sa ni mga border na to, nga monitors? Kabalo mag-iud ta nga, dili tanan nga, pareha na mong Sir Arlot. Kalma na taong tayo. Sige, no?
2: Doc. Yes, sir. Okay, na-adjoy, chakto dyo to, sir. So, nagutay mga reports gikan sa ato ang mga borders na na-adjoy usahay nga ma-encounter nila nga na usay maglabad-labad. Namatay mga protocols na giset in place, pero ilahad yung kontrahon ba? So, ato na dyong ipangayo ang pagsabot sa tanan. So, anyway, kato na mga kwan po higayon, ato man pong napaabot sa Ilahog, unsa to ilang gikalipgan, mostly sa ang ilang concern manggod is dili sila kasunod sa karon. So ato na po silang gipasabot, unsa ang reason behind ato.
1: Yeah.
2: So anyway, ug magpinabangay tatanan, once ma kwan na tumatiwas sa tanang surveillance, negative na ang tanang area, so puhon, mabalik naman ang ilang kwan. Yes, sir.
1: So at least ha, karon gani, kay tungod ining kahadlok sa tao, so moto imo ang ato ang gi-discuss ganiya dok nga ning barato na jud na ganay buy one take one, which is what, makatawa ka pero kay bulo ka sa nang maluoy pug ka tungod kay ang ilaha naman pong gipangbuhat ani is bahala na og ingon ana ka barato, at least naara jud mabalik nila. O naara jud mabalik nila ba kaysa mawala. So pero dili pud ta ngayang madlok diyan, dapita kay na may insurance, di ba? Na may insurance, ipa-insured na inyo ang mga baboy diya. Haron, unsay mahitabo ana, at least naara po budyo naay mabalik ninyo. Naay mabalik ninyo. So mao na siya diya kay kanimang kung uban pod, especially kaning mga komprador dok katong imo ang giingon ganiya nga hadlokon pod daw ning ato ang
2: mga racers.
1: Yes,
2: nga hudtong daw ang tanang baboy nila kung inkaso man nga naay ASF sa duol.
1: So ikaw dok, unsa may mo ikasulti ining ato ang magbuloy taon dok, kabayen anang problema ha ba? So ayaw mo padala.
2: Yes, ayaw mo padala sa storya kay mo to akong gikaingon pod kaganina nga ang katurang infected o ang exposed maura ang ikal. Kung layo ka anang eryaha niya, wala nag-positive po ng imuhang baboy. So, wala, dili i-appeal na siya sa kaling. Ang kwan lang ana, mo lang ito, para i-contain dayon ang infection. Kay lisod magud siya umukalat, hinumdumi nga ang ASF, kusog kay mutakod, and then 100% purusahay ang iyahang mortality. So, daghan kay mga matay ang tanang infected.
0: So, yung nana, no? Klaro kayo to, tataw kayo to. If hog grower ka, o niya, sa imong paminaw, ang Picas Barrio, doon na na'y nadungog. Ngayon, doon na'y positive. Ayaw sa gadlok. Okay? Ang pinakamayang mga doon taan na, kung na-insured na mo, kay kung na-insured na unta mo, sa una ra, karong panahon na, dili mo magkakurukurog. Di ba? Gani, nadungga na to, nga, tungod kay naaning ASF, katong mga, wa ma-insured, mas nahadlok. Di ba? Wala namang gugay imuhang kadalaganan. Ano? So, mabutang na siya nga, if ikaw, doon na kay baboy ron, kung unsa man ganun na imong lantaw sa unahan nga, in the nearest future, muna siya ay posible mahitabo. Kinangla, andaman na ni mo. Di ba? Oo. So, Doc, kabahin ni atong kwan, katong imong giingon ganina, katulad yung mga gahigulo, gahi kay gulo dayon mapoy isog.
2: Yes, sir.
0: No, mapoy isog ang ato ang maayo ana nga kuan nga solusyon probably is kuan gyud kalma.
2: Yes.
1: Oh, yes, kalma lang.
0: Oh, istoryahe lang, no? Mao lang gyud na atong number one nga kuan kay ang ato ipasabot sa ilaha nga ang team mismo sa Department of Agriculture o sa Provincial Vet Office is there to help dili to aggravate the situation.
1: Yes.
0: Dili pod kamo ang source, yes, sa maong ASF.
1: Mm-hmm.
0: No? Giun sa muna pag analyze ninyo nga ma murag gigama naman nun yung kontra ang kuan, provincial vet office. Mm-hmm. So, among paghangyo, hangyo po ni Doc, nga palihog lang, kalma lang. No? And sabto na to, especially katong mga ginagmayng complications o mga articulations dito sa executive order.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Di ba? So, si Doc is very articulate on the executive order. So, ako na ihatag ni mo, Doc. Explain ko na lang usob nila, Doc, para klaro kayo.
2: Yes. Regarding mo ito sa executive order signed by GOP, so katong dili ta magpasulod sa katong mga baboy from ASF-affected areas, as well as mga sakyanan. So, usamagod na concern ato is ang hog transport carrier from outside the province. So, mostly, ang musulod mangod dari sa ato ang probinsya, gikan sa Cebu, katong gikan transport, pero mostly mga traders ana is from Negros Oriental. Pero niagi na sila of disinfection process ug uban pa, and gi-quarantine po na ilang sakyanan. Ang uban, gikan sa Negros Occidental. Ang atua lang is naliguro po ta. Kay wa ta kabalo nga asa sila nagsulod-sulod na mga lugar, what if ang katudeng sakyanan na gigamit pag-transport niya, gikan di ay sa lugar na naay ASF.
1: Yes.
2: Naay nakarga dito na baboy, ginaog, wala ma-disinfect og tarong, og nisulod na siya dinhi, so nisulod po nag-apil ang tagaw.
1: Mm-hmm.
2: Munang ato diyong giikwan na nang, at ang pagsabot sa tanan, ang gibuhat ana is para proteksyon sa ato ang mga baboy.
1: Mm-hmm.
2: Nga di ta masudlan sa kuan, additional nga kuan na po og mga virus.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Sagad no, ang may tabo mong good, ang komprador, usay, comes from, butan na to ang mga meat nga gidala niya comes from gawas sa Negros. Nice specifics, di ba?
2: Yes,
0: nice specifics. If you belong to that certain area, naay mga specifics dito sa atong EO. Oh, pwede kayo mo itong i-reiterate ng point dito, Dapita?
2: Yes, sir. Ang kanamanggong mga miskag karne, so pork and pork products included magudto dito, kung ang source is from an ASF-affected area, bawal gud siya ipasulod sa Negros Oriental.
0: Okay, especially if it's outside Negros Oriental. Okay.
2: Yes. Kung katunggikan sa dili pud affected sa ASF, wa na to'y problema. Kay ang importante din ha, naapo kay hawid nga dokumento sa imuhang ipasulod na
0: exactly.
2: Pork products.
0: Exactly. Documents are key.
2: Yes. Okay. Kay muna'y magpamatuod na safe ang imuhang karne, niagi siyang inspection. Uban pang mga dokumento na imuhang hawi dapat. Kay mostly mo na yung problema sa una, sir, nga daghan ang wala matugtan o tabok. Kay kulangan sa dokumento. Usana ana is the shipping permit.
0: Yes.
2: Kay usahin mo shortcut maning uban, pero at least ila namang gi-follow. So naputang pasalamat nga after explanation na muni dapat inyong buhato, ni-follow po sila sa protocol na. So wala na nagka-problema sa shipment. Ang ato lang concern din hi is dili sita magpasulod kung ang karne, mga pork products, as well as live as ang transport carriers, gikan sa Osaka area nga infected or affected by ASF. Yeah.
0: At the moment, affected ang Occidental.
2: Yes, na mga cases in Occidental. Oh, oh.
0: So, for the meantime, kinanglan atong gihangyo nga, musabot rasa.
2: Yes,
0: kay it will come to pass. Okay? Antipas. Okay. So, it will come to pass. So, hopefully, magkasinabot lang tang tanan. And of course, we hope that that is very clear sa kung mga nagtatay di ha, kanay mga parinti to as Bacolod, sus Occidental, bason mga creative case ng mga huna-huna ba? Ganegosyo na ng utok ba? Niya? Lagpot na ng kuha niya? Padala na Gcash? Niya, ni Aridiri? Na, ni Sango? Na, mo, dako kayong away? So, atong gihinaot, no? Nga, before you do things, ayo unta mas maayo unta kung kuha sa mga information nga tinuod, no, credible nga information. This is why we have PIO news update.
1: Also, so kwan bod kanipong kahadlok sa tao, ayaw mo og ingon ana jud nga kanabang ingon ana na mo kahadlok jud nga inyo naman hapit naman pud ihatag ninyo inyo
2: mga buhi.
1: Yeah, mga buhi. Kay according sa atuang report dire sa atuang provincial veterinarian nga dili man tanang lugar diri sa probinsya sa Negros Oriental apektado, tulo raman, di ba? Oo. So at least sa ilahang effort sa atuang provincial government, of course nila ni Doc Villan o sa iyahang team,
2: sa LGUs,
1: o sa local government unit, din usab naningkamot pod nga pag-control aning ESF na makasulod sa ilang area. So mo na nga dili jud ingon ana ka kuan ka assist ka kadlukan kay out of pila ka municipalities
0: o tutay raman
1: diri tulo raman
0: minority ra
1: o tulo raman so kana siya ti mailhan na siya nga gagimo
0: yes
1: ang ato ang mga sinaligan diyan dapita aron makontrolar ning ato ang problema sa ESF so kanang sa ubang areas ayaw mo kadlok ayaw mo kadlok kay silang dok naningkamot sila ang ato sir ba atong taga assurance dok ng mga katawhan kay hapit man naman tanan even katong dili affected ng mga lugar ng barato taon tanan.
0: Tinoon.
1: Oo, ng barato taon tanan niya. Muna nga, ayaw mo ingon ana nga mahadlok judayon mo. Pangobserbar sa mo. Oo, pangobserbar sa mo. Kung may mo, agto mo sa inyo ang, what's this, agriculture office.
2: And vet offices, yes.
1: And vet offices ninyo, pangutana mo dito. Kung unsay sitwasyon. Oo.
0: Namin ay mong punto, Sir Arlot, no? This is a testament to the biosecurity measures that are being taken, no? Sa ato ang provincial vet office, sa atong Department of Agriculture o sa tanang mga ahensya nga synergistic nga gabantay sa atong mga borders. And of course, muhatag ta o kuan siguro, Doc, kining unsay kaning alternative or ibutang nato practical measures yun para sa atong backyard hog raisers para mahatagan po biosecurity ning ilang mismong gi-kuan, gi-tener ng mga baboy.
2: Yes, sir. So, aga mention na jugkan ikapila na sansa biosecurity atong buhaton dili ta mag pinatakag pasulod miskag kinsa labaw na mga komprador ato sa gyud nang iwasan ha butangan jud natong pensa ang ato ang kuan kung asa nakabutang imong mga baboy kay ugwa na ipensa so posibleng mosulod miskag kinsa mosulod pud ang mga langgam mga layaw na mga hayop na wa ta kabalog na abang ipadala na mga kagaw ang uban nagbutang jug net sa kay nami na encounter sa una nga case na tingala siya nganumang nangahurot og kamatay ang iyahang baboy na isolated man iyang lugar na asya'y pensa. Pero daghang mga layaw nga langgam ra diyan maglupad man diyan ang iskang asa. Mora man ang possible nga kuan ni sulod sa iyahang farm. Posible. Pero usually at tiki dito po siya ikaw.
0: Mukama mga paggawas ito, gawas ito, bumbong, kan o nung langgam. Mura siya po. Okay,
2: so, go. Ana, so magpensa. Niya ka na pong magalam sa baboy, mahimugikan kas gawas, ligo usa ka, bitaw ka mo, kuan dito sa imong baboyan. Na ay foot bath. Maghunaw ka sa imong kamot. Kaya basig nalikap-hikap kang karne din ha. Not knowing na dito infected na imong hang hatag.
0: Before and after yun din, no?
2: Yes.
0: Ang pag-disinfect sa kugulingon. Oo,
2: na adyo kay intended nga footwear na gamiton sa imuhang babayan.
0: Kan na, gyud number
2: one. Dili tungikan sa gawas. Nangara adyo kay chinelas o botas na intended agyud para sa imuhang babayan. Ana, then disinfect mo na regular cleaning and disinfection and ayaw pakaon og lamaw.
0: Lamaw?
1: Yes.
2: Yes.
0: Ano man ang lamaw?
2: Kay posibleng na inapakaon nga bilin-bilin nga basig infected ang meat. So, matatag ang baboy.
0: Okay. Ganang salin sa gikaon sa pamilya. No? Practice yun na siya usually sa Filipino nga family, no? So, usually, natay mga leftovers, then initon ra, isagol dito, so no-no yun na siya. No?
2: Ay, okay na rin siya sa inyong biro. Itawag na mo, sir, nga swill feeding.
0: Swin.
2: Swill.
0: Swill.
2: Dili na dito sa buhaton. Kaya wata kabalo nga, nasagol dito, infected.
0: We think that it is will, but it is not will. Huh? Okay, so no swill feeding. Okay, so very good point to know. So moto no, atong ikuan ang biosecurity. Number one is a net is also good. A good pair of slippers. Confined regyud siya sa imuhang asa kagabuhi dito po. Before and after you enter the premises of your piggery, kinahanglan limpyo ka. Before you hold your darling also, kinahanglan limpyo ka. Okay.
1: Tinood
0: niya. So, moto, no?
1: Ikaw dyan, sir.
0: Para mo lighter tagamay ba? And of course, hapit na rabukod pista sa tanhay, sir.
1: Gali no? Lagi.
0: Oo, niya, nag-maluoy lagi tas mga...
1: Nalipay lagi di ubat kay mo eh, langgi mong excuse.
0: Oo. No. Manto rabukod ng kami.
1: Actually, nalagani dyan, go-post nga. Dili sa mimo, piyasta ron kay Moni, Moni.
0: Mula lagi. Posible, but good, no?
1: Posible,
0: we cannot blame them.
1: Tinood man.
0: So, gikan diha, no? It means nga, atong hog growers, gamay ra kay nang investment to add extra layer of protection sa ilahang investment pod, which is the baboy mismo, no? And nalipay day ta akong i-remind akong kugalingon. Naggahapon nag-distribute si Doc og disinfectant dito sa PDRIM.
2: From DANIR.
0: Sa DA to. Yes. Oh, so congratulations, no? And pasalamat ta, no? Nga moto para to siya sa atong borders.
2: Para to sa tanang LGU, sir. Specifically po atong ubay-ubayan og hatag ang sa ato ang mga borders since tanang muaging sakyanan i-disinfect mo gud siya.
0: Okay.
2: Napamay coming po 100 man tong na turnover kagahapon from the Department of Agriculture NIR. Napay madugang ani, sir.
0: Oh.
2: Yes.
0: Wow. Doc, yes, na ako'y last nga hapit na ako malimtan. Kung panahon sa ulan-ulan, nganong mas taas ang ASF? Common consensus mo siya, pero ako'y ikuwagi ka nyo. Okay. Oh, kaya, mulagi, ulan-ulan.
1: Panahon, tingbugnaw nga panahon.
0: Tingbugnaw.
1: Oo. So, possibly kay ma... Sa explanation.
2: So, sa ulan, usa na ana ang immunity level. Usually, magud mo us-us magud ang immunity pag cold ang weather.
0: Okay.
2: So, dali po silang ma-expose sa mga lain-laing mga sakit.
0: Okay.
2: Ang usapod ana, kung magsigig ulan, wa ta kabalo ang waste nga kung asa na kuan ang katong infected niya.
0: Whatsoever.
2: Basi, nadala po sa mga kasilinganan.
0: And
2: ay access sa ubang mga babuyan, wa ta kabalo na tilapan ba to or unsa. O, simple na po silang ma-infected.
1: Yeah, ang virus po, Doc, ganahan po, dugbugnaw nga panahon.
2: Actually, sir, ang virus is
0: moist.
2: Kuan siya? Mo thrive siya sa cold or kanang init kaayo na mga temperature.
1: Ah, okay.
0: Ah, ano ba ya?
2: Ingana siya ka kuan jo. Munalisod siya
0: kontrolin. Nice. So, ang waste water management kuno is very, very important. So, meaning, katong sa biosecurity, kulang pa to atong hisdutan ganina. I-appeal po na to nga kinahanglan ay irrigation.
2: Yes.
0: Irrigation. Kanya kinahanglan imong irrigation, moadto ra po sa inyong CR. Mas maayo na. What do you think, Doc?
2: Separate unta.
0: Separate unta. Okay.
1: Bilip kay gusto yung muang muna una, sir.
0: Atong padaganon, sir. Palabok ito atong power ganina. So, ang wastewater is very crucial. Especially kung mudagan siya, mo spill over siya, matos dalan, matos na silingan.
2: Yeah, diba? Katunog dito ang silingan.
0: Katunog,
2: ito yung pasaw. Dalapos iyang babuyan, diretso po dito, check, kumusta nakadraabas.
1: Kanang kwan po, kadagana, antunis mga suba pa ingon. Kung musuba, siyang sumuspread siya.
0: Oo, tinood. So, mao dahi ng gikag la libertad niya, ang putrugod siya direkta.
2: Posibleng hain po ang source at.
0: Tinood. Oh, that's joking aside, ha? Ato rang giyon na para nga, mga mata po sila gamay. But anyways, kaning tanan, ibutang nato, naamugan siya economic side, no? Kay unang-una, economics ang guning reason para aning pagkuhan. Why we have these hugs in the first place. Usually, number one, konsumo. Ikaduha, negosyo.
1: Negosyo.
0: So, kung kaso manggaling sambok simbako, muduol na sa ilang maayo ang kuhan. Nakahisgot tong taga PCIC, si Mr. Aba, na itong director head dito, nga, kinahanglan mo duol na sila dito before pa matakboy ang maong sakit sa ilaha. So, lumba mong tanan dito sa PCIC. Diba? Aside from PCIC, do, unsa pa yung ubang maahensya nga pwedeng duolo nila? Unsa may mga katong mga agencies nga nag-indemnify, nag-hatag o tabang, ngayon na.
2: Labaw na karong panahon na sa ASF, so munang atong gina pag-adto na mo sa mga areas na naay mga cases with the meeting sa mga task force po dito atong ginapasabot na inkaso man na naadyo'y wala nakaabot sa katong insurance sa PCIC. Niya nag-positive ang iyahang baboy na part siya sa nakal tungod sa sakit o para di na mo spread. Qualified to siya na mo receive sa indemnification from the Department of Agriculture. So, ang need ana is katong mga documentary requirements, labaw na dyan ang result sa blood collection.
0: Wow.
2: Ang investigation report. Na muna, atong gihangyo nga mo-cooperate lang ta. Kay part man na sa documentary requirements. If ever wala ka ni kuan sa insurance sa PCIC, so katong kuan pwede ka sa indemnification sa DA.
0: So moto no, napre, there is still hope.
2: Yes.
0: No? unang-una, dili lang kay ang PCIC ang naga-insure. Atong gobyerno, doon na po sila ilang pamaagi para makatabang sa ato ang mga hog growers.
1: Mm.
0: No? So, unsa to again, ganito? Kaya huwag mo kumaminaw. Sige.

0: Kunai with ASF. Okay. Sige. So, lami kayo ito, Doc, sa naagyuday indemnification. Mm. At katong sa part sa PCIC, nakahisgutanay ni ato, nakagawas na mi. Mm. Nakahisgutanay mi nga kulang amo ang time. Pero karon nakasturya ko niya, I really wanted to ask about kung asa ang mga agencies or mga channels, asa sila makadawat sa ilahang insurance money pagbalik. So, ako ibutyag. Okay? Attention, katong mga nakakuha ng insurance. Mabayaran na mo ron, di pare sa una na chiki-chiki lang. Cash na.
1: Okay?
0: Cash na diritso. Oh, naanay GCash, mangod. Tungod ana. And which is easier for them. So, ay kabala ka, when you go sa inyohang PCIC office, ma-inform mo ana, pangutana po lamang. No? Kay, katong sa una o karon, lahira. Oh, nasa yung mga daghang upgrades para mahimong even mas easier para sa hog growers o mga pig raisers.
1: Yeah. So, ang ato pong province, Doc, si Governor, gahin po doon pundo.
0: Yes.
2: Mag-wait lang ta sa announcement niya ni Gov.
1: So,
0: naanang panghinaot ni Gov, ngayon na na. Unsagay ito, iyahang kuhan sa scheme nga iyang gusto ang tama hitabo. Is it too early to tell them?
2: Si Gov lang ato ang ipan anang lapita.
0: Actually, na-mention na ni Gov publicly.
2: During sa meeting,
0: we don't want to recode him, no? So, we will allow Governor to announce it himself. And of course, ay kabala ka, kay good news. Good news kayo. Di ba? Oror good news nga ito, Adri. Gikan sa ito ang PCIC insurance. Talimang kado, na-discovery na ako nga for a very gamay kayong amount. Murag 100, di gaya ito? Or 200? Per head?
2: 100.
0: 100. Gila naman ka, na? Unya, kung ma-insured yung baboy, makadawat ka, grabe ka yung pinilo.
1: Yeah.
0: Di ba? Mahulog nga 700% siguro to or more. Kay murag mga 7,000 or 8,000 mga nana ang madawat. Kada usa. So, how you wish you did insure, no, sa atong mga kuan, katong mga nang igo ron.
1: Yeah.
0: If you did your part sa una, dili ka mangalot ron sa imulo. So, before that happens to you, atong encouragement sa ato ang mga hog growers, do your part at tumos PCIC. Okay? And of course, doon kay uwan pang mga patana diya, Sir Arlott?
1: Wala rin, sir.
0: Kaya murag ako na magyayog.
1: Naray, kuhan. So, muna na siya. Kabayin sa ito ang ekonomiya. So, muna ito. Pasidaan ng Doc nga, what's this? Dili lang dito ta magkuhan. Magpasagad po o dispose sa ito ang mga baboy. Karong panahon na. Pinaagi sa kahadlok lang. So, mao nay ato out yung purpose, why is it nga na-invite yung taning Doc tungod anang mga nagan kayong mga kaka-Doc ba?
2: Yes.
1: So, niya, ang atuwa po taon, especially katong mga inosinti po taon na itong nagbuhi, madala rapod o mga ginagmayang istorya. Niya, labi na kay nanay mga kaso. So, mao na siya nga, ayaw sa mo. Maminaw yung taning Doc. Okay, out of pila ka municipalities mo, tutulo pa. O niya, na-contain na. So, pasig, pinaagi sa cooperation ninyo, pinaagi sa pagpaningkamot sa ito ang nasa gobyerno. So, kani siya, dili na dyan siya makaspread dyan. Okay, so far, Doc, mo raman dyan, tulo raman sa?
2: Yes.
1: So, tulo ra ang affected areas. Niya,
0: minority kayo.
1: Niya, ginagmay rapod.
0: Yes.
1: Dili dyan ingon itong atong dinagko
0: dyan. Wala kayo mabot o 20.
1: Wala. Kayo, tagur hara ka po, Doc.
0: Taas na itong walo. Itong ace heads, taas na ito.
1: Taas na itong walo.
0: So we really hope na you will cooperate and do your part, especially sa atong mga pig raisers diya, atong mga growers, and of course, katong ato ang mga businessmen cooperate with our kuan, task force. Unya, ato po doon gi-kuan, atong gi-encourage atong mga silingan. No? Kung doon na mo yung ma-observe nga murag galantaw mo kanyang mga baboy sa inyong silingan, wak manigikural. No? Unya, medyo nato yung murag ni ubo-ubo ni hatsing-hatsing ngayon kuan. Unsay mabuhat nila na do in kaso kung magdumili gihapon tong hog raiser dito nga i-report sila mismo ang silingan pwede
2: pwede na tamo hangyo sa ato ang silingan o kuan in kaso man nga as much as possible na to na kuanan og pensa or kung sa mangani pwede yun nga dili lang yung pasudlan o sa mga tao na wala kakabalog asa po na sila gikan labaw na ganahan na yun mo tanaw sa imong baboy kay basig wa ta kabalog gikan po nag area nga na ay mga sakit-sakit. Ang ato lang po din ha is ato rang hangiun nga ug mahimo mag-practice sa tanan og biosecurity kay protection man para sa

0: baboy. Kay lisod nagmasudlan o mahurot tanan. Mm-hmm. At sa pagingon ni Sir kaganina, inkasog na amoy namatikdan. Kung ang inyo hamang baboy nagluya or naay mga sintoma sa sakit, yung mga galibog mo kung sa inyong buhaton, ay mo padala dahil sa storya. Mm-hmm. Report mo dayon sa pinakadoon nga veterinary or agriculture office.
1: Mm-hmm.
0: Patabang mo sa ilaha, ipa-assist. Or mm-hmm. pwede ninyo nga, mo-volunteer mo mismo na pwede akong pakolektahag sample, ma'am, sir.
1: Mm-hmm.
0: Kay para atong masuta if ASF ba ang hinungdan or not. Kay once na napoy ASF, ang atwa is, ayaw po tawag kataya o kanang ibaligya ang karne sa katong ASF suspected na baboy.
1: Mm-hmm.
0: Then ipaambit. Kaya muna po na iusan niya rason, nga nung nikanat na hugnuan ang sakit. So di na tama kampante ha, kay lisod kay i-control biya ang usa ka virus. Munang need ang cooperation sa tanan.
2: Yes, why is it ka nga sige yung taghisgot ka ba? Ba yun sa economic side ba? Kay luoy ba yun kayo? Why is it nga sige nato ng ipahimang no ba?
1: Yes.
2: Karon sa ato ang program, sige yun tanong ipahimang no. Ayaw mong kadlok, ayaw mong kadlok. Kay tinood luoy yun kayo ang mga nagbuhi ron. Luoy yun kayo niya. Muna nga kanapang paimus lang po sa mga dili noon tanan ha? Pero paimus lang po sa mga magkumprahay ba? Oo. Nya palito na magmingon na ang kabarato pero pag abot dito sa market pagbaligya nila presyuhan gyapon nila insakto so ang makaluloy anak kamo kamong nagbuhi mismo nya kamoy namuhunan ana og dako
1: ay kawala ka kay napoy plano si Gob ana no although I cannot spill the beans but along those lines naagyo plano ang governor nga mo intervene
2: nga
1: mo step in so that mas mahimong happy ang atong pig growers. So mo abot man nga tay nga ako ra po na istorya dire no dito man tagahapon dok.
0: Yes.
1: So mo na siya but we will give that floor to the governor himself. So padayon ka no. Doon ako ilain pangunta na dok. Wa yes, paday ko mahuman. Okay. Kini man mong ASF dinhi na ni sa una. No? Sa una pag takboy ani dire sa Negros Oriental. We did learn lessons.
0: Yes sir.
1: Di ba? What were those lessons and are we applying those lessons now?
0: Ang katubagong nahitabo sa una, nakalitan mo putatanan ato. Muna siya, nakalitan siya. Kay daghan kaayo ang affected farmers na to ato. Naatay mga protocols na gi-follow. Although sakit ito para po sa amuang side, pero unsaon tamanggod nga, mumanggod ang pinaka-best way to stop the spread of the disease.
1: Okay.
0: So at least, karun pong panahon na mas coordinated na ta.
1: Yes.
0: Sa ato ang mga partner
1: we learned agencies. Our lessons.
0: Yes.
1: Kay, on the hard way.
0: Usay magdibog, magutag, unsay unahon, tungod sa kinahanglan mo gutang mo follow sa unsay protocol na giset.
1: That's right.
0: Ang ana. Then kinsa mga government agencies na involved na mauni mauto. So ato ra siya mura gi-enhance nato para karon na mas paspas ang atong paglihok na kauban ang tanang members of the task force.
1: Yes. In place na tanang mechanisms actually. Ang I think ang pinaka-conjured is ang kanig yung information dissemination.
2: Yeah.
1: No, okay. Butang nato katong mga growers o mga negosyante sa una, lain na mo po mga growers karon o mga negosyante karon. So wala itong mga lessons nga learn nila sa una. Kaya itong sa una, ni give up naman to. So karon lain na po ni. So it's another wave of education that we are trying to give them.
0: Yes.
1: No? So we really do hope nga kaning ato ang mga kuandra, growers at mga negosyante will be cooperative.
0: Yes.
1: Kaya maorgyo na itong ipangayo. No? Always remember nga atong provincial veterinary office is here to help. Okay? Not to make the problem mas grabe. Okay? Especially ang atong gobyerno, ato akong Department of Agriculture. Right, Doc?
0: Yes.
1: Alright. So,
2: pangunta na, sir.
1: Ikaw sa, sir.
2: Ikaw.
1: Ako sa, mubalik na rabak kong tuyok sa akong mga pangunta na ganina, sir. Imo sa, sir. Okay, ako na lang.
2: Ikaw sa, sir.
1: Okay, sige ha. So, are we coordinating with Bacolod or Occidental?
0: Ah, yes sir. Nag-contact mo po tas ato mga counterparts sa Negros Occidental.
1: Yes.
0: And sa about sa movement sa mga hayop, nag-coordinate with ta sa Doc Al. Siya manggod ang ato ang focal pod or siya mo nang ato ang quarantine officer dinhi pod sa probinsya sa Negros Oriental. So magkontak mga updates regarding unsa po ang mga activities nila dito. Unsan asa naman sila sa ilang surveillance activities. So diri pod sa ato nagkandap pod ta ana. So hopefully nga mas dali nang masuta na to nga negative po taong tapuhon. At muna atong gipaning kamutan tanan. Munang nag-need yun tamo na magbalik-balik yun ni need yun na to ang cooperation sa matag-usa. Kaya para makandak na to ang tanang blood sampling, hantod sa ma-prove na to nga mawala na ning sakita diri sa tong probinsya. So sa Cebu man lang daan, ang Cebu magsigibe nagkuhag baboy from Negros Oriental.
1: Daghan right.
0: Kaytang traders mostly from District 1.
2: Yeah.
0: If ma-prove nato na na-contain nato ang ASF sa tanan na LGUs. Miska ang sa occidental side nagbuhat pud silang mga lakad kay para pud ma-contain pud ang ASF sa ilahang probinsya.
1: Nice. Mm-hmm.
0: So both provinces as well as other provinces na affected nagbuhat pud mga lakad para dali siyang ma stop or dali siyang ma-contain. Kay para puhon, for example sa Cebu, kay ang mga announcements from the Bureau of Animal Industry magagad man po na sa itong mga surveillance activities. Ug okay na ang tanang mga lugar, hopefully ilang i-modify ang sa executive order or ma-lift na ang ban.
1: Oh wow.
0: Then mabalik so na po ang shipment. Yeah.
1: That's right. That's going to be a big smile sa ito ang mga yes. traders and businessmen. No, mo na itong giulat. Mo na itong target.
0: Yes.
1: For the meantime, cooperate lang.
0: Yes.
1: Okay, we are still under the threat of Kwan. Naatay mo, Damocles sword ba? Na mugyo na siya, no? Mugyo na siya. So, akong pangunta na nga, murhapit na ni Salas. Okay. Sige, yung dugo na pangunta na.
0: Okay na, sir.
1: Naabay diferensya ang guidelines sa task force o sa Bureau of Animal Industry when it comes to ASF, ano sa ba na yung aking ibutang rin? Vaccination mo na adre pero it should not be vaccination kaya wala may vaccine di ba so far so ibutang nato Bureau of Animal Industry guidelines when it comes to biosecurity.
0: Yeah, so ato yung gi-follow ug unsa ang gikan sa national and unsay ma-apply nato
1: dinhi. Okay.
0: Kay para man sa kaayuhan based na pud na sa unsay pinaka best na paagi to stop the spread of the disease. So mag-base jud ta sa protocol set by the Bureau of Animal Industry.
1: Okay, sila po yatong source sa technologies to detect the ASF.
0: Yeah, so we're very thankful sa ato ang mga partners sa Bureau of Animal Industry as well as DANAR nag-provide gani sila nato og mga test kits, sir. Kay para maka-assist kay ubay-ubay man ang nag-submit na og mga blood samples, ongoing pabud og blood sampling sa ubang LGUs para maka-conduct ta dayon sa examination. Kay ang test kits perting mahala mo jud ani niya, sir.
1: Asa day nagikan?
0: Ang mga test kits is from
1: India. Asa gigan?
0: No. Na may gikan sa kuan basta niagi na sa Bureau of Animal Industry.
1: Okay.
0: Ilan na nang gikan og inspection basta igabot dinhi atong kinahanglanon mauman jud na siya.
1: Okay.
0: So ila dayng gigrant ang ato ang request. So nag-provide pud sila sa ato ang partner sa Negros Occidental. Ang ato ang manggood is once na naa ang blood samples, kung wala manggood tay test kits magpadala pata sa Manila.
1: Still,
0: yeah, wa ta kabalo kay whole Philippines bi ang ilahang gina-examine. So first come first serve na siya.
1: Right.
0: Whereas karon nga nag-provide sila test kits, makakandak mi sa opisina, napud mi ikuan, napud mi gihatag, ihatag puhon, gikan po na siya sa national as well as sa DANAR, mga rapid test kits. So dito pa lang daan sa LGU, example, na ay farmer na gusto niya ipatest ang iyahang baboy kay galibog siya mura mag-ASF. So mura, nagbuda man siya. Pwede gamiton ang rapid test kit.
1: Okay, more COVID.
0: Kay in case nga ni positive to siya, ma-actionan na yun.
1: That's right. Usually, ang kuan, action ani is approval of the owner for calling.
0: Yeah.
1: And there should be witnesses.
0: Informed yun ang owner. So most of the owners na nakuaan o katong mga blood sample ang ilang mga baboy.
1: Na positive?
0: Dakong chance nila insured na.
1: Ah, very good. Oo. So far, ang sequence of events guild sa mga ni positive was blood sampling, dayon positive, then gisabot sa sila. And then nagkalim.
0: Pagkuan pa lang, sir, pag-investigate pa lang daan, i-inform na daan ang tag-iya.
1: Okay.
0: If schedule nag blood sampling.
1: Okay.
0: If ever na mo positive ang sample, gi-inform na sila na ang katong nag positive with the exposed animals na kauban niya sa pen, maura ang ikal.
1: Okay.
0: Munang sa atong gibuhat with the team, sa ato ang task force, among ipakolektahan po ang naglibot nila. And na-prove bang po na negative ang naa sa palibot. So, dili hilabta ng ilang mga
1: aboy. Very, very nice.
0: Although, dili sa sila ka-move for some time kay under surveillance man sila. After series of blood collection, pag negative gyapon, so pwede na nila ikuha na ilang baboy.
1: Doon na tayo murag flamethrower diri, ma'am, nga para kuan na disinfecting di kuan by fire. Wala.
0: Wala, sir.
1: Wala,
0: atong ginakuan naman tayo mga available disinfectants na ipanghatag po sa mga LGUs na apoy gikan sa katong sa DANAR. Actually, naginahinay nagkuhang ato ang mga LGUs, pick up po katong uban, ang uban is ipanghatod. Kay murag ubay-ubay gito. So, maghatag ta kauban tong disinfectants, mga PPEs. Kay need manggood siya during blood collection. Kay di po may magpatakag sulod nga walay nakasulob og PPE. So personal protective equipments kay mag-collect diya og dugo. Nya di ko taganahan na ang mapasangin lang pod ang nagkolekta sa dugo.
1: Yes.
2: Sa imong naibalan dok, ang kaning problema sa diri sa Visayas area, diri ra jones ato or sa ubang lugar na apo ni
0: sa ubang areas po sir.
2: So kadungan ning problema haron.
0: Hmm. Okay, wa gud siya na totally nawala. Okay. Kay miskag ang katong taod-taod na wala na case, nasudlan po sila og balik.
2: Ah, okay.
0: Mo dyan na muna resurgence sa sakit.
1: Maumawar ko COVID. But this time, this is a baboy.
2: Kay all the while, gato magkuko Sir Albert nga, kaning karong panahon na, diriras ato diyong sa, unsa lain na pong panahon sa ubang lugar. So, kani siya ron, ma'am, whole Philippines, yun yung problema.
0: Na mga katag-katag na cases.
1: Maunang ka ng foot bath. Very important yun, especially sa mga ports, na mga points of entry. Very important. Purog SOP. Murag di na nito na matangtang. No? Kaya, if this is the case, I think, mas maayos na preventive.
2: Yeah.
1: Oo. So, napakailaing pangutan na. Kaya we are going to face the kwan nakar. Kaya atong oras is almost done. Ang final question ako, o akong final na lang na kwan, para kwan mo. Yung final message, kining ASF, importante magyugay ni, no? Ang pinaka-closing question ani is, unsay single most important thing na dapat hinumduman sa pig growers o sa mga traders kabahin sa ASF?
0: Yes, so dimension naman nato kabahin sa ASF, unsa ni siya nga cause adi ang usa ka virus and etc. Ang angay lang yung timanan is, follow the protocol. Maura jud na siya. And then practice biosecurity. So ikapila naman mo siyang gibalik-balik. So usay, mura na jud sirang plaka. Ang ato alang jud is matatak siya sa huna-huna. Kay protection po na para sa ato nagbuhi og mga baboy. Di lang jud baboy. Tanang hayupan.
1: Thank you very much, Doc. Lastly, always remember nga na ay indemnifying mechanism. Yes. Mabayaran mo katong nabatsyan og mga kwan, baboy. You just know how to process. Asagali sila mo dool in kaso kung napatsyan sila niya, nangita sila niya naning compensation?
0: Yes, sir. So, in kaso man na namatsyan mo baboy, ipa-investigate ninyo, report dayon sa pinakadool na agriculture or veterinary offices. Ayaw mo kahadlok dool sa ato ang mga partners. Kay kami sa mga members sa task force, nagtabang pud mi sa inyo. Ha? So, magtinabangay ta. Muto kung yung kaganina, be part of the solution.
1: Exactly.
0: Yes.
1: All right. Ay kalimot na po yung PCIC, ha? For insurance. So, katong wala pagyapon maigo sa maong ASF, you can do your part now. All right? I guess that's about it. Napakailaing shout-out niya, Sir Arlot?
2: Yes, wala na, sir. Actually, na ay mga comments diri pero murag dili ikuan related sa tuhang gidiscuss ron. Okay. But anyway, ako na ikuan na. Thank you so much, Kerwin Miraflor. Nasa gikuan dere gahiskot man siya zone
1: Actually there is pero kuan na siya sa ubang lugar na we did some research mo good ma'am onya this was done especially in the Luzon area na magay to mga color coding and everything.
0: Yes,
1: sige lang makuha na nimo sa Google kinsa na siya si
0: basta yung ipamutan na sa zoning sa Negros Oriental.
1: Pwede po. Would you like to answer that, Doc?
0: Pwede
1: na po. Sige, tagalatog time si Doc.
2: Kaning zone kabais kapili.
1: Okay.
2: Malang na siya gihingi. I just don't know.
1: We were thinking about the zoning okay. Yeah. Gihatag sa DAI. Di ba? Pero tino na siya nga na ay kwan lain. Although lain na, ato lang isu kan kamayin. About the ASF gihapon, in relation to the ASF, di hay gigama nga zoning. Pero it was done in Manila, in Luzon. Nahisgutan ni Doc Ron nga naapod ta. Sige,
0: actually, tanan na aman, okay. Sir. Ang ato alang is, kay inom mo pagkaigo sa ASF, 17 ka LGU ang naig-an ato.
1: Okay.
0: Pag once na naay positive sa usa ka area, mahimo siyang red zone.
2: Okay.
0: Naay gamay na yellow zone, sa katong layo-layo na ato, pink ang naka-neighbor sa iyaha. So from the 17 LGUs, karon na natay mga upgraded na mga LGUs from red to pink. Usa pa ang na-upgrade from pink to yellow and that is Valencia. So very active kaya nga to ang mga partners sa LGU Valencia.
1: Okay.
0: Labaw na to mga kwan po dito sa agriculture office. Yes. Very active kaya sila Sir Lindon og iyahang team.
1: Very good.
0: As well as sa ato ang ubang LGUs po. So sa karon ang upgraded LGUs kuan na kanang pito na. And nice. Congratulations to Bayawan City.
1: Mm-hmm.
0: Na bag-uras lang na upgrade from red to pink zone.
1: That's good. Mm-hmm. Wala na positive.
2: Mm-hmm. Oh.
0: Pero naagya pun ginakanda katong regular monitoring.
2: Okay. Mm-hmm.
0: So sa ato ang mga LGUs na ata sa from red to pink, Baliw Hermoso, Baiz, Amlan na kuan pa siya sa pink. Hopefully nga ma-contain siya dayon.
1: Right.
0: And if ever man amoto among hisgutan, if ever man na mubalik siya og red, paspasan dayon ang surveillance para mo apply na pud usob for upgrading.
1: Okay.
0: Yeah, so naa pa ta sa ubang areas pun. Sa karon atong gihangyo tong nagpabilin pang red na zone nga magkandak sa blood sampling kay para pud mapa-upgrade nato.
3: K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Mm-hmm.
6: Checklist ata.
5: Aha.
6: Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pa kining suguo ang imong immune system nga moadto didto sa cancer cells og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
5: Uh-huh.
6: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man.
5: Kay simintohon sila ni ini.
6: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
5: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
6: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
5: Oh, naay problema.
6: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
5: Matod pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
6: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom kung pariho ang kagaw, wala jud nay problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
3: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
6: Sakto, no? Ako nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
5: Ngano man dok?
6: Kay man prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay ngano man? Unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga proteksyon? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usa ra ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyo ni dayon nimo.
5: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
6: Ako rapon, Sir JP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
5: Oh, nga naman.
6: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mo tiner o mo puyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling? Kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang D3 bio, Sir JP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 bio, nindot kaing epekto, Sir JP.
5: Igong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dok Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
5: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
8: Ako si JM. Ako dito tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhap sama sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Taspang imo blood sugar. Aduna kini diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 aduna kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine controls blood sugar, o polypeptide, kapareong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog ng butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sige lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: VTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga
5: VTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
5: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
7: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics, nga 45 probiotics at 2.8 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Tennis Juan.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Tennis Juan.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
9: Hi, Tennis Juan.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
11: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
11: Extend!
10: Extend! Supplement for men.
11: Gawa sa maca.
10: Isang herb
11: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
11: Like flavowaska.
10: Epektibong sexual potency herb.
11: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Supplement for men.
12: Isang kapsula ka lang.
13: DJ, patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
14: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga talana na nga paspas ang proseso, bubo ang interest, o walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede ka makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede ka makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
15: Marayo Bank Incorporated.
14: Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teachers salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
15: Marayo Bank Incorporated na.
14: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
15: Marayo Bank, Marayo Incorporated. Bank Incorporated.
16: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabit sa bawat galaw mo.
17: Herbal products ba ang imong gipangita?
18: Dili na.
17: nataas sa Hamara Herbal Products Center.
18: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
17: Hamara Herbal Products Center.
18: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
17: Hamara!

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500
3: adlaw-adlaw.
2: DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
4: pabalik sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas,
6: akong katul-katul,
5: at may kabutangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul,
2: i-DTX 500 na!
4: DTX 500,
2: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
4: DTX 500, mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko ug tumar Mighty C. Tulok kapsula sa uska adlaw. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. T3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: T3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: T3 Bio. T3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay
2: D3. Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas panami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ansla. Was this thing eh bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara.

0: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga talamna na nga paspas ang proseso, bubuo ang interest ug walay collateral?
1: Marayo Bank Incorporated
0: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede ka makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede ka makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ADM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar cattle system financing. Unsa pa gihulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang informasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank Incorporated!

0: News D3 Bayo.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bayo. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo.
2: Mga ka D3 Bayo, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bayo.
2: Mm-hmm. Akong unahan Doc, mag D3 Bayo ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
3: Tungod Sir JP nga ang D3 Bayo maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bayo kung itandi mo sa ordinaryong D3.
2: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bayo adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
3: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bayo ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
2: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bayo ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
3: Nganong D3 Bayo ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
2: Nga naman, Doc?
3: Kaya ang D3 Bayo, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya di ba kasagaran jud sa ga-diet,
2: muluya.
3: Pero kung ikaw naka D3 Bayo, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria og viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bayo ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
2: Dako di kayog ikatabang, Doc, ang D3 Bayo. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
0: D3 Bayo.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bayo, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bayo. Ang D3 may Visio. Ang Visio, may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
3: You know what, Sir GP? Sa una, daghan ko D3 nga gisulayan.
2: Di kolekta dahil ka, Doc.
3: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
2: Oh.
3: Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plain D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
2: Meaning, ni-upgrade ka, Doc. Napayo sa Doc.
3: Mm.
2: Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
3: Nga naman, Sir JP.
2: Kay usay man gud, Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
3: Awayay.
2: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
3: Luoy kayo. Agreed jud guwa na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
2: Oh.
3: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bayo. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bayo. Kaya ang kiton sa D3 Bayo, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos. Nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna, dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
2: Maghimo kag desisyon,
3: no? Balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
2: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bayo nga wala sa plain D3?
3: Kanang D3 Bayo, Sir JP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bayo.
2: Kampyon.
3: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bayo. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bayo.
2: Dinira usa taman, Doc, no? Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako naman si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bayo.
5: Ako si Riel. Na-diagnose nga ni Doc ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bayo. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bayo.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo. Health News.
6: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
8: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang paginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang makaugana sa kama, basin og may diabetes ka. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, o antioxidants, nga gigan sa palaya, o desugared sugar cane, mga organic compounds. Yeah, epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug ingon akong igagaw nga sulayon daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, nampuwan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na koy gipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before problema jud na ako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga buti.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw.
9: Mapalit sa iyong kasuki butika.
10: Healthy nga uto.
11: Hi, Dennis Juanes.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron.
11: Hi, Dennis Juanes.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sa pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: O si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala, nag-a-hara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
12: Extend Food Supplement.
14: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
17: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
16: Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
17: Tungod Sir GP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
16: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
17: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa cellula.
16: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
17: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin vitamin D3.
16: Nga naman, Dok?
17: Kay ang D3 bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadayt,
16: muluya.
17: Pero kung ikaw naka D3 bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imuog instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
16: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga mo'y production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya o mga virus.
6: D3 Bio.
18: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
17: You know what, Sir GP? Sa una, daghan ko D3 ng gisulayan.
16: Di kolekta deh, Kadok.
17: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3.
16: Oh.
17: Bisag unsa ra nga brand, na 2,000 ayo, na 5,000. Apan karon ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung magplin D3 ra kung naa may 10 times more potent nga D3 bio. Ano ko sa D3 bio?
16: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha?
17: Napayo
16: sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
17: Nga naman, Sir GP.
16: Kay usay man gud, Dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
17: Awayay.
16: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan, limtano na, sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
17: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
16: Oh.
17: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan bintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 bio. Kaya ang kiton sa D3 bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka waton o di ka ilaron sa imong mga anak,
16: maghimo kag desisyon.
17: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
16: Apandok, unsa man ang naa sa D3 bio nga wala sa plain D3.
17: Kanang D3 bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
16: Bumba.
17: Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakadabest nga pagkaon para sa imuhang utok, dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 bio.
16: Akampyon!
17: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 bio.
16: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
17: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
16: Ayaw abusuhon.
6: D3 Bio.
19: Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: for quality appliance and motorcycle products, Duit Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Excel Marketing Shaton Branch, ana amay mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. Do Excel Marketing.
2: DJ patunugin mo. Tonight, ikaw ay nanangsaya.
3: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talamnan na nga paspas ang proseso? Bubo ang interest? O walay collateral? Marayo Bank
4: Incorporated
3: ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago ni mong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
4: Marayo Bank Incorporated.
3: Ado na sa sila ilang loan products sama sa real estate, mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teachers salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat?
4: Marayo Bank Incorporated na.
3: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
4: Marayo Bank Incorporated.

0: News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
2: Nawant ang nabakaugga na sa kama? Masinug? May diabetes ka?
3: Ang DTX 500 na!
2: Ang DTX 500.
3: Adlaw powerful extracts.
2: Nga phytochemicals.
3: O antioxidants.
2: Nga gigan sampalaya.
3: O desugared sugar cane.
2: Mga organic compounds.
3: Yeah, epic.
2: Tiba atok sa sakit ng diabetes.
3: DTX 500.
2: Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom mga lagumba sa akong panit. Iniingon ang kong ikagaw nga sulayon daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw. Ampuan na jud akong dibati nga anemic. Nawala na jud ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C! D3Bio!
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
0: D3Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio! D3Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio!
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga buti.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw.
10: Mapalit sa inyong kasuking butika.
11: Healthy nga uto.
12: Hi, Tennis
11: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: Hi, Tennis Juanes.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
13: Extend the Food Superman for Men.
14: O si Rosan, bow, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend Food Supplement for Men tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
13: Extend Food Supplement.
15: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center.
16: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
15: Hamara Herbal Products Center.
16: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
15: Hamara.

0: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compound
1: ganagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500
1: garantisado,
2: epektibo,
1: aramis mo.
2: DDX 500
3: istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don'ts.
3: Ay,
4: ang mga lang permi na mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Sano pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
3: na?
4: Dapat niya wala pa?
3: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
4: Sano ka mainom DTX 500 gag maitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ari ang kaduha mong himoon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may aras ang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matilo nga dugo,
0: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatilo sang imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
0: happy kanunay,
1: DTX 500.
0: Masaligan,
1: epektibo,
0: DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
4: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay?
4: Imo edad.
3: Ay.
4: Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos ka buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang time stress, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
3: Ay.
4: Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
4: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
4: Your grudges. Tao malanta.
3: Oh.
4: No, no, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot. Dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
3: Ay,
4: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gin, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant, nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaudlipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio.
1: Computer radio.
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
5: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Taspang imo blood sugar.
5: Ato na kami diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
5: Ang DTX 500
4: ato na kini anti-diabetic properties.
5: Sama sa
4: Charantine,
5: nga kapamubo sa glucose.
4: Visine
5: controls blood sugar.
4: Ang polypeptide,
5: nga parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500!
5: Highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinakadulong butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C mabalik sa Tier 3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Tier 3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: Tier 3 Bio, ang Tier 3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay Tier 3 mabalik sa mga butika. Tier 3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Tier 3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: Tier 3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabakal.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend, Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
10: DJ patulugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
11: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga talanan nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
12: Marayo Bank Incorporated.
11: Aduna sa silay laing loan products sama sa real estate, mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
12: Marayo Bank Incorporated na.
11: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dauna, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
12: Marayo Bank, Marayo Bank Incorporated.
13: Herbal products ba ang imong gipangita?
14: Diri na
13: Kumusta sa Hamara Herbal Products Center?
14: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado.
13: Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
13: Hamara.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Aduna ko gibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pa nga akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayud.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalin sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sport Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o.

0: pagkaiyo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa TTX 500, Mitis C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mitis C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara

0: problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, ay doon na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Kung wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Adun na sa sila ilang loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing.

0: sa paghihulat.
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated Branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank Incorporated!

K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Taspang imo blood sugar.
3: Aduna kay diabetes?
2: Mag DTX 500 ka.
3: Ang DTX 500
2: aduna kini anti-diabetic properties.
3: Sama sa
2: Charantine,
3: nga kapamubo sa glucose.
2: Visine
3: controls blood sugar.
2: Ang polypeptide,
3: nga parehong epekto sa insulin.
2: DTX 500
3: highly recommended
2: sa mga eksperto.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tennis Juan.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tennis Juan.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
10: DJ, patunugin mo. Tonight, you ikaw ang reyna ng saya.
11: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamna na nga paspas ang proseso, bubuo ang interest o walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
12: Marayo Bank Incorporated.
11: Ado na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar cattle system financing. Unsa pa gihulat?
12: Marayo Bank Incorporated na.
11: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
12: Marayo Bank, Marayo Bank Incorporated.
13: Herbal products ba ang imong gipangita?
14: Dili na
13: Canada sa Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado.
13: Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
13: Hamara!

0: K-Fi News FM。Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Tingnan ko ang Detox Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangingi. Kaya detoxify galis ang toxin sa lawas ng Detox Coffee Mix.
2: Detox Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ug pangingi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag ug gabi. Kila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangingi. Salamat kayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Ruydan. Dali na kay kumagkasakit o bilanat, ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, hindi na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapanin sa inyong kasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Kung si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sinis sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. P3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. For bilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa ganang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulay. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
9: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga panguna-huna.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, na permi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat. Pero kay ni Hinsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day. Buntag ko gabi. Turo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika.
10: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
5: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM News FM.
13: Oras, alas 4:38!
14: Lisya! Sa kahanginan!
13: Sa kahanginan! O sa mga engineer, lamay na kaungong ano yung mga monitor na kudri, computer na kaungong, wato na monitor ta na. Left and right! Bako makitang now! Sige, Pibroy, murag na kaungong mo, sige, Pibroy! Ha? Di ano po'y patay! Ay, nausa na ko rin ding bros, puros patay. Ha? Report ang kanlaon na nalutaw patay. Si ano po'y ayungon, namana, patay. Maano, si Kipab Junior, P-Engineer. Okay, di tamag lang ngayon, mga siligan, so kipig namin o. Nanukal direktamente sa may Kipab Yusuf M. Ayon. Matutpaw sa kamamanaay. Og isda, wala na nakatunga patay. Na napalgan sa ayon. Lakanan sa pika sa linya si Kipab Junior P. Sa mga report, Kipab Junior P. Kipab Mukandos.
14: K5 News FM Live Report.
15: Wala na kinabuhi sa diang nakuha ang nawas sa usa ka mananakag human kini gitaho wala makatunga samtang namana og isda kagahapong adlaw Hulyo 14, 2025. Buntag karong adlaw Hulyo 15 ipatigayon ang search and retrieval operation sa mga katapos sa Philippine Coast Guard inabagan sa tabang sa LDRRMO Ayungon sa karagatang sakop sa sitio Pasil, Barangay Awaan, Ayungon, Negros Oriental. Ang mananagat na ila sa usa ka alias Orin, hamtong ang Panginaron o Lumunopyo sa Barangay Iniban sa susamang lungsod. Base sa impormasyon na nakalap sa K5 FM Ayungon, gabi ipagkagabong adlaw Martes, Hulyo 14, giingon nga namana o isda ang maong mananagat. Apan wala na kini magapauli, hinungdan nga gipangita na kini sa iyang pamilya ingon man sa iyang mga kaubanan. Buntag lamang karong adlawa, nakita ang lawas sa pagmanagat nga naas ang gibanabanang 20 kanupa ang gilalmon nga bahin sa dagat. Gisulay pa kini pagkuha sa pamilya ng mga individual apan miskan sila pakyas tungod sa kalalom sa dapit kung saniin kanin na himutan. Sa pagpahigayon og search and retrieval operation sa mga katapos sa Philippine Coast Guard nga gikan pa sa Dumaguete City, malampuson nga nakuha ang lawas sa maong mananagat. Apan subo nga balita, nakapsa na kini sa iyang hinulabang kinabuhi.
13: Kipab Junior P!
15: Yes, K5, Red.
13: Kanang mananagat o samang naligwat na nito sa kanang bato o nasuksok na nito sa kantilado.
15: Basis sa itong pagkikinabi, ka K5 Rex ni Engineer Derek Chavez, ito ang head sa Local Disaster Risk and Reduction Management Office, dari sa Lungsod sa Ayungon. Ang gidunahan ni

0: manggod ka, mag-istorya lang usa ta kay murag mo report mo mamiya dayon mo, murag mingawon punta ninyo makichismis sa ako. Usa man ang mananagat mamamanaay di sa ayungon, naabala sila yung mga tangke o sarili lang ginhawa lang nila, wabay mga hosi pambutang ana ilang baba. Dahil blast na diretso.
1: Kotob sa tong nahibaluan no, Crocky Fiberex, sa kuwapo doon nga mga nakita, sa pipilang ka mga, ano na, dani ko'y tauban, ano na'y pariente, amigo, no, mga barkada, mamana, pero isda, Crocky Fiberex, sa kong pagkaibalo, no, ari naman ni sila sa mga magulang ragamay sa gilalmon sa tao, Crocky Fiberex. Unya, ang ilangang dalan ini Crocky Fiberex, mara naman kitong pang snorkeling ra Crocky Fiberex.
0: Ah, katong igo oh? Na sila makaginawa, snorkel.
1: Oh, adunanay host gamay Crocky Fiberex. So, kaning iyaha siguro, ang kay kaganina po Crocky Fiberex sa pag-retrieve ining lawas, ning maong mananagat, no? Aduna man siya snorkel. Mm. So, mabalag kini kayo nga dunay host nga igo lang yun nga makaginhawa ka kung magpaw ka sa babaw. Apan kung magpaubos na ka, dito na ka ilalong ka Crocky Fiberex, muutong na yung kasi yung ginawa.
0: Di na magamit. Pero na ako'y napansin na murag na may murag sapatos sa kapay-kapay o sa may gamit ana, murag na may gibutlang siyang TL.
1: Scuba shoes na siya Crocky Fiberex, so gamit pa siya para paspas ang imong langoy kung naaka dito sa ilalong. Ginagamit ko na siya usahay kung mag-snorkeling ka. Kung naka-complete gear, yun siya Crocky Fiberex, no? Kung siya managat.
0: So, kanang nga managat, karoon nga na-retrieve ka rin na kita, John Yapi. Wa ba'y mga kuha niya ng mga isla?
1: Sa pag-retrieve na ganina, Crocky Fiberex, ang nakuha, ang na-recover po dito sa area, dito po sinimutan mo sa lalong, kaya gani, anak ko no sa mga 20 kado pa. Mm. Imagino ni mo, Crocky Fiberex, grabe kalalong na anak, 20 kado pa.
0: 20 kado pa, matay, mura maglubi, mura magkalalong mo sa lubi, anong karito nga lubi. Pero mangutanak ko ni mo, John Yapi, wa ba ni siya'y kaubanan?
1: Sa pagpamana ko no niini, gabi, Crocky Fiberex, base sa siya itong mga naabi-abi dito ng mga tao, no? Ano na ko no ni siya'y kuyong Crocky Fiberex nga, lima daw ni sila kabuo.
0: Mm.
1: O niya, Lagyo man daw ng silag area, kaya siyempre, Crocky Fiberex, kung kinimamana o isda, no? Kinakalang manig.
0: Magbulag na!
1: Kaya makaikyas ang isda. So, lagyo-lagyo, kinin sila give mo tangan. Apan, kasama ra nga, abotang ta, lagyo-lagyo sila, tag 500 meters ang ilang gilayon sa matag-usa. O yan, natingala aning uban Crocky Fiberex, nga, mga siguro kadlawo na silang mamauli, wala na magkini, wala naman nila na nakitaan. Maong isugda nilang pangita niya, pakyas yun sila sa pagpangita sa Crocky Fiberex. Ganinang buntag na lang ni, tungkol siya, doon naman siya ipataw nga nabili dito, no, sa pagsusi sa mga mananakatusan dito, ng mga lokal. Nakita man ang ipataw dito Crocky Fiberex, pagtanaw nila dito, nisulayan nila pagsalo. Positibo, no, na na ang lawas dito sa maong magtaay. O niya, isulay ni nila pagkuha unta kung makaya ba. Pantungod ko no sa kalalong lagi, lalong yung kuno kinikayong aparte ang nahimutangan sa lawas ni Crocky Fiberex.
0: Okay. Sige, kita John Yapi sa final report. Go ahead.
1: Yes, Crocky Fiberex, mo kong latest update no sa maong panghitabo. Ayun nga pagkalunod sa usaka mamanay yung isda din sa lungsod sa iyong. Para sa El Castigador, nanukad gikan din sa may lungsod sa iyong kini sa Crocky Fiberex, John Yapi. Para sa kampiyon na balita, Servicio Publico, Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga sinigang, so kayo hindi naman report ni K5 John Yapi na nukad direktamente sa my K5 News FM. Ayaw mo! Kailan ginoon ko? Kani bitaw, managat bitaw. Pero ngalan nga managat, mana ginaingon nga usahay naikuha, usahay naikuha. Kani bang ingon na to nga manalamang kung naikuha, makapamaligya sila. Kani bang makaingon ba ta nga may nalamang kung dako-dako sila kuha, makapamaligya in taon po. Kana, magmingaw naman po ang pamilya, anak karon. Okay, naka-standby na po, mga sinigang. So, kinin na si Kipag Roy Bostilio, nanukal direktamente dito mismo sa Nasunugan, sa may Waynat, siyudad sa Nabagiti. Kipag Roy, ikipag mo po, kandos po!
2: K5 News FM, live report!
0: Pre!
3: Yes, Kipag Roy!
0: Kamusta na mo di apre?
3: Yes, Kipag Roy, no mean to hinay na pero anaga po ng aso, kusog niya po kaso galay, pagkasal namin, wala na.
4: Wala na kayo na palo.
3: Aha, okay. Anyways, Kipag Roy, natanin din, no, doon ay

0: Rachel kira kau pernah enggak?
1: Oh, kira pernah.
0: Jadi kita bekerja tu dari mga kaisunan jadi sa Wainat na trabaho for the past 27 years.
1: Mm.
0: Oh, malagi na. Dari na sa ng ninyo, dari lang may ng anak. And ang usa sa yung insulti niya kay Fabrik na kanang bang mga usa to, mga international cuisine. Ma'am, say, kung ikan naman, sila hila mag, kaya kinag wala yung...
2: Oh, usa yung mamiss sa Wainat pa ma'am.
3: Mamiss jud na ako ang, like, ang amuang mga customer kay kuha na ba yan, close na ba yan na mo, tapos kaninga trabaho is maugid ni ang nakatabang na mo sa mo everyday nga panginabuhi, kaninga trabaho. Kay waitress man ko, so takugod kay siya ikatabang sa mong life, sa mong panginabuhi. Kay maugod niya akong gipanguhaan sa tanan.
2: 27 years? Usang years ka sa pwede to?
3: I think 1999 siguro to.
2: 1999 hantod karon makita kining pagkuhaan sa wala to, pag tubo, no?
3: Yes, nakita ko yun ako.
2: Huwag natin mention mo ganina, katong mga, kung saan ko, mag-prepare food, prepare cuisine?
3: As in, murag, talaga ning dili ko ma-ignorante ba sa mga kuan, sa mga international food, kay Baluka. Kay Baluka kung unsan eh.
2: Maglistahan na sila. Kay Fabrex?
1: Pre, pwede ba nimo mapangutana, pre, na usay hinungdan sa sunog, kung asa gasugod ang sunog? Kuryente ba? O sa pag-ilang pagluto-luto ba? O nabay ka Charles o silpon, pre? Gawin, pre?
2: Wala. Actually, kanina karoon sila, pre, tanang mga pamagod, tanang mga, kanang,
0: niyalo sa Wainat, gipang stigom, gipang palista, no? Gipang account pa, so, naglakaw to siya. But anyway, sa akin may historia din kay Ginyang kay Fabrex na sa sila sa Luyo sa Juan, sa sila sa Juan, sa Sipigas.
1: Hmm!
0: Sa Sipigas. Ma'am, pwede bang kung tanag yun? Kung saan pagsugo sa kalayo? O kaya rin mo? Kung kadob mo mo sa man? Wala? Ikaw ma'am, basta gaman doon sulod. Ha? Huwag ko malo, huwag mo buto, kung saan man? Wala yung buto, wala kanan. At o, dili lang kong storya. Okay, sige. Yes. Kung ngayon yung buto ma'am, wala. Adi sa Mr. Rex, kay mo lagi mapila to ilang kwan, gabi attachment nila mismo sa kwan, so why not, no?
1: Pero kaling ato, pre ba, no? Dili ma sa ingon nga kita, dili ma sa ingon nga giunhan na ang investigation sa naga-fire. Ang ato alang ba, ang ilahabang na matikdat na ba'y libuto, na ba'y gaaso, na ba'y ga-charge, pinaagi sa pag-ingon na to bang kanibang kuryente or naabay nagluto-luto niya. Dili man sa ingon nga pag-una po na to sa taga-investigasyon, sa taga-fire. Ang ato alang makahibalo lang ta nga, may nipaka diha, may gaaso diha, may ga-charge diha, rice cooker ba? So, kita karon blanco ta. Igo lang pumabalita din karoon na sunog.
0: Sa pagkaroon din, hindi nyo ta makapagawas kung sa hinungdan. Pero, natin inabi ganina, nga natin sila sa Picas Restaurant, sa Loyuan, no? Na doon ay resto. Ay Korean restaurant sa Loyuan ni Kita Rex. Dito nakadungog sila may buto. Abi nila kung sa to rin. Sila nangaon sa tigas. Ipagawa sila. Doon na lang buto. Awi doon na to. Unsa to ni buto. Basta doon na may buto.
1: So parang pre, kanyang Korean restaurant sa likod pre, wala ba na angin? Wala ba na pagan?
0: Wala rin Kita Rex. Ang atumangan na dyan, no? Talik na yung magandang kanyang why not o kanyang two-story restaurant saka Korean restaurant sa Loyo. Oh.
1: Okay. So, pre, in short, pre, alun lang dyan ang nasunog ang why not? Ano ba ko?
0: Ang why not agad nasunog kay Fabrex sa pagkarapog kanina, ilan na na medyo napalong na hinay ng aso. So, mula na sa kay Fabrex, ang tapikas, napunggan sa nilang why not, hanikom o kanyang pasiyo, police, medyo napunggan sa nila. No? Wala kalabang ang kalayo kay tumod, yatangan, yatangan nila. Dili makalabang ang kalayo.
1: Okay. So, karon pre, ang sitwasyon sa Wainat, karon pre, sa may sitwasyon, ang sunod lang may nasunog o totally bardown dyan ang Wainat?
0: Kung ang give pre, wala din ang operation sa Wainat. Sunod dyan, tibok sunod na sunog ito.
1: Okay, pre.
0: Ang sunod na wala na yung tao sunod. Ano yung mga kaitunan rin kayo. Pakita mo, give pre, ang mga empleyado ba? Nagkano sila over like almost 100 na kita pre, no? Wala lang makita maghilak ng taon. Kahit 27 years, kahit 22 years, kahit 5 years, tuga na sila nagsamakaw dito kita guys. Kamaong, but yung atas na sila, upan, naminyo na diha, upan, naduna na yung kuhan, naduna na yung mga anak, tulo ni anak. So, Rex, gabi ilang attachment, ani, no, makita mo na sila yung mga silver rate, nagtapok ka rin. Nagtapok na yun, wala yun na ang the feeling, ang subo, natabaho sila for 12 years diha.
2: wala na.
1: Okay. So far karon pre ang traffic karon ya pe di agihana ang boulevard straight or wala pa?
0: Adilo ya po.
1: Okay.
0: Ana pa diri ang mga fire volunteer, fire brigade na to, napaubay-ubay na nagtubang kayo sa kuwan nasa atin nagkakada.
1: So pila na karon ka fire truck ang naka-standby karon ya pre?
0: At tuloy ni siya kayo mabay, tuloy upat sa Valencia, Dumaguete, Bacong, o Bulan. Of course, ang Metro Dumaguete, arabi ka ron, no?
1: Okay.
0: Pagkang aning kalayo, maning kamot, mapalong ng kalayo dito sa Wailap.
1: Okay, pre, sa final report, pre, go ahead, pre!
0: Okay, kayo mabay, ginis ka kita, buhay ako, sitigigan sa Bolivar, sa sunog sa... Kung sunog sa Why Not Restaurant, yung sagit ang mga ilus ko sinipas kapitin ng Malita. Serviso publiko kalingaw sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report!
1: Okay mga siligan, so kinunama ito ang sitwasyon karon dito sa may Boulevard, diya sa may Why Not. Medyo nasunog yung tao, nagtapok karon mga trabahante din yun. Dili mo minus o usa ka gatos, more or less, ang mga pipila ka mga trabahante. Talo o in-town po. Kami problema na po mo. Pila ka mga trabahante ang mawad-an o trabaho. Mga siligan, soking tigpamina. Alas 4:53 na. Janse! Pangbasahan ang mga mensahe niya. Kaya ba siya tagaway na po niya? Ay, nasunog niya ay. Kaya ka ba nagpago ba na nagkaroon naka-off duty? Ang uban, padulong pa sa duty. Pandi ay wa sila kay balunga ang wine at nasunog. Ha, kaloy po yung taon. Ilimaan mo, ana, matun pa niya, 1999 pa siya, naana siya sa wine. Matun pa niya, dili siya maignorante sa mga pagka. Okay, kabalo naman siya. Okay, dyan siya, go ahead. Mga mensahe, basa.
5: Gikan ni Dilatore Lira Jingi siya nga good afternoon sa Rex pa shout out from Kabanlutan Bay City o gikan ni Randy Santino siya nga listening here o gikan ni Jim Siap siya mayong hapon Idol Rex watching here in Hangit Angeles Pampanga o gikan ni Jim Siap siya nga shout out Jennifer Asinas and Shannon Claire Hanito Diasa Katipong Bunawon thank you Idol o gikan ni Ludi Sapitanso siya nga good afternoon sa Rex pa shout out ko ni Engineer Og kontraktor sa among flood control dere sa Kabanlutan nga hugna ra kumusta nang dagway turon sila og gikan ni Jose Bahay do siya good time sa Rex nagtanaw ko sa imong live dere sa naghalo ni Galias tanay salamat sa pagbasa og gikan ni Fredrisa mag-invite mo siya nga good afternoon sa Rex and to all the staff of K5 News FM Dumaguete watching live from Balawan City shout out sa akong mga co-workmate Shirley, Nationalist, Timbangan, Badilis, Ninya Linava, Ate Richie Malapas, thank you sa pagbasa. Ogi ka ni Marit Makimaka siya mayong hapon sa Rikskando, shout out ko sa K5 News FM Dumaguete Digital, El Castigador, og mayong hapon sa inyong kaubanan sa K5, watching live here in Bulun sa Dacos Negro Panay, Galdesa, and thanks sa pagbasa, Jansi.
1: Okay mga siligan, soaking now alas 4:55 na sa ako pagbalik at tangi kabahin sa may barangay Abugol sa may tanay problema. Atong tagaan o pagtagat. Atong sa pikas lawak sa pipinag ka mga pahibulo. Engineer Bell, Kandos!
4: News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. So, sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Efektibo dyan kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
7: Maka DTX o kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako nasab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinom-dom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o kamay TC ang alkaline ng vitamin C kada adlaw para sa mahimsog nyo nga panglawas.
7: Hiskutan na to, Dr. Ramil, kung paano makatabang si DTX 500 o si MyTC aron ma-maintain ang integrity ni ining blood-brain barrier.
8: Ang atong utok, Sir JP, siguro Diyos Ginoo nga protektado kini. Sa tanan nga mga vital nga organs, maura Diyos siyang ga-usahuanon sa iyang luna o baga kayo ang nagprotektar nga bukog sa atong skull.
7: Bitaw sa?
8: Muna nga kung ga-DTX 500 o MyTC ma-Diyod ka, makahatag po ni dugang pang protection nga gikan sa sulod sa atong lawas.
7: Imagine, Dr. Ramil, 7 mm ang kabag-on sa atong skull. Tungod kay ang atong brain tissue humo kayo. Munang naa kini redundancy sa proteksyon.
8: Ang skull, meninges og ang CSF giilang nga effective protection batok sa pagkahulog, mabunal, mabangga or bisan unsa nga physical damage.
7: Yes.
8: Pero ang protection batok sa kagaw og mga toxic substances nga gauban sa dugo gisala kini sa usa ka protective element nga mao ang blood-brain barrier.
7: Mm.
8: Pero, walay barrier nga makapugong sa free radical sa sulod sa utok.
7: Yes.
8: Sulod na, Sir JP. Kinahanglan, inom yung kag-DTX 500 og mighty si Aaron. Adunay makatabang sa pagprotekta sa selula sa imong utok batok sa mga oxidative stress.
7: Correct, Dr. Ramil. Kini ang nag-provide sa barrier o kon koral sa tungaan sa capillaries o brain cells o neurons. Ang existence sa blood-brain barrier na diskubrihan katong late 19th century sa usa ka German physician nga si Paul Ehrlich.
8: Mm.
7: Sa iyang gi-inject ang dye sa bloodstream sa ilaga.
8: Mm.
7: Ang kulor na kasulod sa tanang tissues except sa brain o spinal cord. Ang key structure sa blood-brain barrier mao ang endothelial tight junction. O kining endothelial cells ang nag-line sa interior sa tanang kaugatan. Apan ang capillaries nga mao ang nag-supply sa dugo sa utok dugol kaayo kini.
8: Mm.
7: Nga ni purma o tight junction. Apan ayon kabalaka, si DTX 500 gusto may tisi.
8: Sulod.
7: Kasulod.
8: Sulod. Muna yung nakanindot, anak, Sir JP.
7: Mm.
8: Ang makasulod rin ni Sir JP mao ang mga gagmay nga fat soluble molecules o mga gases padulong sa brain tissue.
4: DTX 500.
9: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabali sa mga butika.
8: Ang glucose bisag dako kini makasulod ra gyapon tungod sa transporter proteins nga murag special doors aron makasulod ang glucose ug magamit sa brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, naibalaan nga pipila ka mga potent antioxidants ang makasulod sa blood-brain barrier.
7: Mm.
8: Dala na diha ang superior antioxidants sa DTX 500 nga phenolic compounds, polyphenols ug flavonoids.
7: Wow.
8: Kana sa latanan, Sir JP, kung nakainom ka DTX 500, sulod na. Pasalamat nga dunay access ang antioxidants sa atong utok tungod kay sumala pa sa gingon mag-generate sa free radicals ang utok tungod sa sobrang demand sa oxygen.
7: Ug ang mighty si Dr. Ramil ang nagaboost man sa immune system aron makasukol sa tanang mga pathogens nga nagasulod sa lawas. Mao nang nindot jud ang kombinasyon sa DTX 500 ug mighty sa imong brain health.
8: Usa sa mga abilidad nga kagaw nga kasagarang makalusot sa blood-brain barrier mo ang meningococcal bacteria tungod sa capability niini nga magbind sa endothelial wall o maabrihan niini ang barrier mo nang makasulod kini hinungdan sa infection ug inflammation sa utok. Dili man ka kinanglan makuyawan, Sir JP.
7: Yes. Tingnan
8: naman, basta gainom kag DTX 500 ug mighty sa adlaw-adlaw, matabangan ka. In the first place, wala may bacteria nga makasurvive kung ligon ang imong immune system tungod sa kada adlaw ni mong inom sa mighty C og DTX 500.
7: Yes.
8: Importante kayo ang utok og ang pagpabiling healthy nini. Mag DTX 500 og mighty C matag adlaw aron mahimong himsog dili ra ang atong utok kundi tanang organ sa atong lawas.
7: Wow. So wala jud igong panahon, Dr. Ramil. Ko si Jean Paul Hinderoso.
8: Ako na sab si Dr. Ramil oy seeing mayong lawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
9: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatita sa kung ba DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio. Nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Inara. Ajud kayong akong blood sugar. Ako ang lisolay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Mabalit sa mga butika.
6: No one ang namaka-uga na sa kama. Masinug. May diabetes ka. DTX 500 na. Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. O antioxidant. Nga gigan sa palaya. O the sugared sugar cane. Mga organic compounds. Epic. Matok sa sakit ng diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
8: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI. Kung nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C, kay efektibo jud kaayo.
9: Mighty C, ang alkaline, ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
11: ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nang wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga, ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan, o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot na dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita og current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an nimo gyud-a nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniudto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makabalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takbayan sa Tumagiti. Sa lakdod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa range, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak ning Takbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang bungutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
4: Mahilig ka ba magkanta? Mikanta ka katungod in love ka o kaha-inspired. Adi na ang lugar na pwede ka makanta. Kumurag walay naglantaw ka nimo. Dirita sa Kanta Hanay Family KTV. Nas imong barkada, imong pamilya, o ka impinalangga. Kaya ang Kanta Hanay Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o gado na pa'y happy hour. Pagkalingaw gayon sa Kanta Hanay Family KTV.
5: Ikumot-kumot.
4: Busa, kung mahilig ka mong kanta o ang kanta walay hilig nimo, narinat na sa Kanta Hanay Family KTV. Ana sila ang himutang sa North Point, Iscaño Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Hanay.
6: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
7: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
8: Step into the new world of creative T-shirt printing. Step into Ads T-shirt. Create your brand. Create your design on T-shirts, polo shirts, full sublimation shirt, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads T-shirt printing. We customize, we design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin Corner, Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads advertising located Solomon Avenue, Dumaguete City.
9: Now
5: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% Galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud. Kay makuha ang inyong order sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga ito, kasaligan nga serbisyo.
9: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kasi sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
10: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga. Kukain ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
11: Dili plano nga ilubong sa suspect.
12: Patuloy pa ang imbestigasyon.
10: Kung hilasin at i-expose ang katiwalian. Tingin ghost town ang lugar at ang mga residente. Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K5 Brian Mudel. At ito ang K5 NIR. Negros Investigative Report.
13: Mga balitang dapat malaman ng sambayanan, mga katotohanang pilit binabaon, ang mga kwento sa likod ng malaking krimen at katiwalian, mga pinakamalaking balita mula sa himpilan ng K5 News FM, Negros Island Region, pinagsama-sama sa isang pwersa. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Abangan D3 Bio.
14: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
16: Oras, alas 5:12.
17: Bisya sa kahanginan.
16: Sa kahanginan. Okay mga sinigyan, so kinting paminaw, panahintakaroon sa tuga programang El Castigador.

0: Good PM, si Rex Basson, diri sa may barangay Abogon, Purok 5. Og mahimo aksyonan ni sa mga opisyal sa barangay Abogon. Kay tubig sa ulan, diri agi anan man. Kay naa culvert sa DPWH. Dayon ang kanal sa barangay Abogon Panay City, Muawas Mandayon. Mubaha diri sa ka Hermes Aguilar ug iyang atbang ugangan niya bahin nga senior ni siya. Kung sen baso na ana action kay dugay na sila nagmulo si Rex. Kandos. Thanks, God bless. Diha ko no murag naay concerned citizen at bang diha sa balay ni Hermes Aguilar ug sa iyang ugangan. Kay kuno matud pa ang baha didto moagi. So kay na ako no i-culvert diha. So manawagan lang ta sa DPWH or ang barangay pod dapat mo aksyon na mo barangay kay basig unya mukusog bitaw ang baha. Magbalita na po si Iskasido diha, mo plus report, nga naana po'y nasunog or naanod, simba ko lang sunog, naanod, na senior citizen.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Manawagan lang pa sa mga barangay official, ano sa paman mo action ka na naanay maano diha? Kana karon kay ulan-ulan pa, simba ko lang ububahaon niya, unya pa mo unya, o si unya-unya, sila tag-unya-unya ani, unya na mumuliho, og naanay mang lutaw diha.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Di manawagan ka niya sa may barangay Abogon, mga barangay opisyal, kapitan, mga konsyal. So si hana dito ninyo, kapitan, lilian ninyo. Kay basik unya mo kusog unya ang ulan mo baha simba ko lang maanod na pud ang mga tao diha usa pa mo mo aksyon. So kana karon kanang culvert daw sa nang klaseng culvert na tanggalan na ninyo or padaki na ninyo kay para ang tubig mo diretso lang diretso sa kanal ug asa na mo amba.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Kaya basi ko niya, usap ang muaksyon ka ng nanay na nga hitabo niya. Mismo concerned citizen ha. Ga, murabag, naluoy na sa tigulang niya. O diya sa balay ni Hermes. Kay dito ang pagulong ang tubig. O sabay buti pasabot ninyo. Okay lang ninyo magmukusog ang ulan. Basig mapariha na sa istorya. Unya na to mag-ayok at total mutulo malang na ukulan.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Aksyon na mo, samtang wa pa hitabo. Kamupod nga mga barangay opisyal, o magkinahanglan man nagbako na niya, ay tumukang Mayor Pipi Orlino pag-request. Kay para panad ang nagbako na niya, naglangkato na ko siya, nakabara na niya. Aber, DPWH po niya. O barangay opisyal, basig na paabot lang po ng mga ahinsya sa DPWH. Hangyo na mo dito. Magpakita lang mo ga agi ninyo, magpakita lang siguro mo sa inyong kaabti kung eleksyon. Sa bagay, wala ta kay balo basig na pod na pod ang tiilin yung balik-balik ang opisina sa DPWH. So, po'y aksyon. Wala ta kay balo, ha? Kaya ilain pod kayo kusiyon ta mo diritso. Basig na pod mo yung balik-balik yung maana si Rex. Gisugo na ako ang barangay opisyal, wa may aksyon. Sa asa mas maayo, tawag mo diri sa ako para mag-istorya ta. Sa 0999-537-2151. Kay looy kayo ng senior citizen niya. Ano sa pamumakso ka na nanay manlutaw niya, nanay mga matay? Diyas may barangay Abogon niya, particular minti niya sa may Purok 5.
2: Kini ko sayang, ang reklamo mo, may panabla ka. Isubog mo ang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos.
3: El Castigador.
4: El Castigador.
0: Ano bang kinahanglan patagbang ugat pa diri? Adi ato adri unta, aksyonin na ninyo. Kaya ang mga tao, dayog tawag sa radyo, dayog og sumbong. Di ba? Ano sa pamunong mo aksyon? Kanang naanay mamatay, naanay mahitabo, naanay nanlutaw. Maingundayin mo, usao ba na ito, kadiskrasya man. Ipon siguro na ito ipaagi sa inyana na istorya. Pwede mo explain din mga barangay opisa sa barangay Abugon. Limitan ta mo. Eleksyon naman ni Wimberto. Pag di mo maka-explain din sa akong programa, pasinsahan na ita. Pag naay mo atbang ninyo, diri ko sa atbang. Oh, tinuod. Ang atbang ninyo may kumpanyahan ako. Promise ko na. Gikan karon, tama no, taas niya, dili di tridis ha. Tama no, Wimberto, kung madayon ang eleksyon. Kung naay mo atbang ninyo, diri ko sa pikas. Aksyon na ninyo? Ano sa pamo mo aksyon? Kung moingon mo nga ni aksyon si Rich, o sige, kung ni aksyon mo, tawag mo diri sa ako, kay ang DPW sa kung guguon sa ere. Sa ato pa, kung di mo mo tawag, awa mo'y aksyon. Sud ka na yung anak nga klase nga sitwasyon. I-contact mo si Kipaybroy Engineer, kung usan na sitwasyon karon dito sa may Wynat, or kontrolado magyod, or anay-anay kabalaktaan sa mga silingan sa may Wynat, kay tungod ani nga kasunog or kaguliyan karon sa Bolivar o kung sa hinungdan sa sunog na sa may Wynat, sumbra katos ka mga trabahante ang posible nga wala mawatan og trabaho. Sige daw, tawagi, alas 5:19 na mga siligan, so kinting pamina. Alam mo, kalimot, kanunay mag-maitisi mo, kay ang maitisi na kung kinikatabag sa itong kagalingon, makahatag kinikaligon sa atong immune system. Nakano si Kipaybroy? Kipaybroy, pre, go ahead, pre!
4: Yes, Kipaybroy. Report. Wala na sa area, pero mula gina, Mupan, si Rex, kanang hinay na itong kalayo.
0: So, proceeding na kadirepre sa ato ang istasyonan?
4: Yes, si Rex. Proceeding kami. Okay. Ayun, akong gagbay lang, medyo lang, kapandid lang. Yes, si Rex. Kung nakadungog mo ni Patrick Tobik, init
0: ka na. Inumong Tobik, pre, kainit kayo, kay. Putang ina, masira na inyong kagwapo ni Jesus, ginoon ko. Inumong Tobik, tapos sabayan ni Mugitri Mayo sa kabuo para okay kayo. Okay, pre, paabot po na lang tikaw din, pre, inkaso, pre.
4: No, it's okay, Kipa Brex, dali, ha. Pahit ang koreon mo, kuhan ko, kanang mo, tawag ko in a while, ha.
0: Okay, pre, sige. Okay, pre, sige.
4: Nagkalisot mo din, tungkol lagi sa initon sa kuhan.
0: Okay, pre.
4: Initon sa, so, muna, Kipa Brex, no, medyo wala na dito, wala na ang hinay ng karayo, pero, ang mga tapat nga kuhan, Kipa Brex, tapat nga establishment, no, di, kaning, why not? O kanang Pasio Perdices, apin na din yung Kipabrex ang Chinlong. O I mean, ang kaning San Sribang, no? Nagtapang-tapang sa Kipabrex, eh, sila ramang ganito, ilang mga tao, ilang kipatapang, kipasaka sa atop. Pasaka sa atop, rin dito nila kipasinik mo. At ito, pang story na kung usa sa nag-iya sa San Sribang, nga anak ko ni Mayor Chikiteng, si Chubby, matod pa niya Kipabrex, nga iyahang yung mga tao, kipasaka sa atop.
0: Gipatabang na!
4: Patabang sa ito, ipasirit ito, pasirit o kaysa ang kanilaking ang tubig nila kay Matupa, nung wala lang niya patya ang kurente, kay para makabuga o tubig, pasirit tubig ito.
0: Correct, correct, correct, correct. Para maka na-pressure gamay.
4: Yes, Kipa Brex, ang Pasio Perdices, wala may kurente, no? Kay sila mag-imayikupos kayo. So ang gihimo ani sa San Sibal, ilang tub, ilang tangkis tubig, naman na yung kita, naman na yung kanang emergency nga hospital kay Paris, kaya anong butang sa wall, may pagpunin mong glass.
0: Oh, na.
4: So, kanang inginang ipagamit.
0: Kanang may marka so, break the glass.
4: Oh, break the glass.
0: Muna, ang problema, pag break the glass, di ibirahong to host, useless lang gapon.
4: Muna yun, sabo. Ang host na sa pika sa napot ginto gamit. So, nagtinabang kay Kipa Rex, kaya may lain na, kwan, sila ramang din mga
0: kumuhay, ano?
4: Kaya sunod naman natin, ha? Ang Why Not, Pasio Perdices, ang katong Honeycomb, so, ang San Sribal, kaning corner. So, bato pa ilang mga tao, mga security guard, pasakas atop, ipapasa ang atop nila, kaya parang din, makalika, sumula pa nga, actually, ang kalayo, ang kainit lang, magiging sinaob, no?
0: Bitaw.
4: So, wala kalayo, nagkita, no? Pero, ang dugay pressure, ang init mo na yung mukuan, mong cause of kalayo. So, matod pa niya, tanan mga tangki, kanabang tangki sa LPG, nagko, managay for race, mura mo nag mga, ipag-off tanan, ipag-palayo niya tanan, so, Napalawag ko sila sa himuon. Sabi na, so nakita ko daw kay Pres, kaya sa Paseo Perdices, no? Atong tapat pa diyan sa Wainan. Ang mga tagiya mismo, mo yung nangunay dito, mga tagiya sa mong building, isiguro po nila.
0: Mao sila yung nangunay pagsaka dito.
4: O tanay ng tao mismo, ipapanak iba, Pres, ilang ipatamong atop, gas atop, no? Makita mo ganina ang mga dili na tubig, ilang ipasirin sila ato. Hasta fire signation na available, ipasirin ka dito tanan. Okay. Oh.
0: Abin ako, primo, ingon ka nga, di na tubig ang ipasirin mga Diyos na itong ipangyabo dito.
4: Abas ka,
0: kwan. Fire extinguisher na diyan.
4: O, fire signation na parauta na sa mga, kwan, ilang ipasa na itong ato.
0: Bita.
4: Para dili na ang dito na guay. So dito, balik ka na ito ang Wainat. Ang Wainat, just give a break, no? Nakita na ito ang
0: mga... mabalik ka sa Wainat or padulong na kadiri?
4: Ay, padulong dyan. So,
0: okay. At yung, balik ka ito kistory ang Wainat. Abin ako, balik pa sa Wainat. Okay, pre, go on, pre.
4: What's that? Wala naman ito, balik ko ito. Na-ugdaw naman ito.
0: Na-ugdaw na?
4: Na-ugdaw na, no?
0: Pilag katrabahan ti pre ang mawad ang trabaho?
4: Wato pa gini nang utan ako ko do ka shift sila mga nasa na dulan mo 100 doon
0: taga dito draw that tinuod kay tinuod na ubay ubay na kay tamang ko na sila alas 12 sa gabi so three shifting na sila every 8 hours
4: yes so
0: okay
4: so pag uban no dito makita mo kay Fabrice ang ilang ka sitawan ka nasubo kay sila the Fabrice no eh matupa usa na sura to half of her life ito nga sing kinaboy kay Fabrice nagtrabaho niya.
0: Mao ba? Sa ito pa, dugay-dugay na yun iyang servisyo niya, pre.
4: Oh, sugod pa siya 1999. So,
0: 27
4: years siya. Oh, 27 years. So, siguro,
0: paste lang.
4: Dugay na ba, okay. Muna yun, nakapaskwila, nakapagraduate na.
0: Ano, so, nako nagkatabang.
4: Bilang usa na kasi.
0: Nakasunod ka ng Wainat sa una, pre.
4: Yes, kasunod ko give a break.
0: Kasi ikaw ba nimo?
4: One, nami events on na, katulad ng station was Killer B.
0: Killer B.
4: Not the party just on na, no?
0: Pero wala kasunod ba nga? Kamurado ha, wala kasunod?
4: Saan doon? Wala, dagan-dagan.
0: Di ba, kamurado ha ba sa imong kuhan, sa imong mga empleyado ba? Katikapi mo di ha?
4: Sa gawas, nakakapi-kapi ka sa lisali, no?
0: Pero wala kasukad kasayaw niya, sunod.
4: Ano ka sayo may give a break kay dugang event
0: mo. Wala daw ka tong salamin sa kilid ni magsayo-sayo ka makita ni moy mo aksyon.
4: Ano na sa ni salamin dia give a break. So, pero kato na may event na may dako ng event mo sa to ka telco ni sponsor na mo dia ibutang.
0: Bitang.
4: Anyway, so let's go. So, nindot mo dako ang lugar so since 1995 pero gwen ng kwan no ay na tugay na no. O 90 pa sa college so na music box pa na kanya to or 90s pa gina gabi ang kuan dagang memories na kay Fabrex sa Why Not no ang dagang kuan nindot magkot sa wala pa kasulo sa Why Not ang design mga European ba no
0: bitang
4: mga billiard pool na sports bar
0: na ala katong mga sakir-sakir niya nga ikaw mag-operate marag bilyaran ba marag ikaw na mag-bunan dito. Pero yes, makaigan ba ta pre nga kaluoy ba po sa mga trabahante kay tungod na po sila gasalig. Abi ni mo pre, ang mga trabahante diha, ang mga sweldo naagya po sa ito, gamay ang sweldo pero gasalig maguna sila sa mga customer nga mohatag o mga tip ginagmay.
4: Oh, nang mga ang most of the customers that people right, kada mga foreigner.
0: Foreigner.
4: So, nindot magud nga lugar. Taka sa una kay Perfect, inom nung to boxing ni Pacquiao ni Hatton.
0: Oh, dito amo na nakasunod ko diha kanto.
4: Pagsulod na ko ng Kefabrex, pakiog hapon, pagsulod na ko, may puro mang puti Kefabrex.
0: Lahat
4: na ko kasi makulataan ko, pang sige-singi ka Pacquiao nito, nimbayan na lang ako. Nimbayan ko yung lugar kayo, puro mang British, o mga British ito, Briton, no, mga London ba? So matipot, sige-singi ka Pacquiao, sige ka masumbaga.
0: Bitang.
4: Ang gawas ko dito Kefabrex. So dito,
0: Pero karon pre, pagdikan nimo sa Why Not, kontrolado na ang kalayo dito.
4: Yes, kontrolado na. So ang mga tanong hipos sa tubuan, hipos kasi kaya wala bit tabang ni Bira ang host.
0: Ni tabang si Bira. Ni ang patrol asa ni parking ang patrol.
4: Ito San Sribal na pet.
0: San Sribal. Wa mo ni hapit sa San Sribal wa sa mo ma-snack dito.
4: Adito, mo gito na story na to tagiya si Chabeli, anak ni Mayor Chikiting, his daughter niya. Mula gina yung tao, wala rin ipatay ang suga kay para nakapumba og tubig.
0: Ang kuampre, ang honeycomb, gapa agas pag tubig, ang kilid.
4: Oh, dito sa Bapal sila, sa ato, nakita na ko to si Sir Vanny dito sa kilid doon. Ang kamot yung taon na dili mapiktuhan ng
0: nanigong. Ah, to si Sir Vanny dito.
4: Oh, kita ko nag slayo ra, pero wala na ko kay balong ng gabi ang tension.
0: Ah,
4: ba?
0: Sige, pre. Ape, paabotin ko ka rin, pre, kaya medyo critical ang akong oras, basi ma-plus report puntaan eh. Paabotin ka rin, pre, final report pa.
4: Actually, pwede man takit rin. So, kay... O man
0: isa. Okay, right?
4: Breaking news.
0: Breaking news man eh. Oh, sige pa, kayo mo advertise na pre ha?
4: Wait, sige. Rex, nung ka-K5 Royal Dos Busino for Scrap yung nobilita. Siyempre, so kung pinag-uping ako sa Negros, K5 News FM.
5: News FM Live Report.
0: Okay mga saligam, so king tumunaw, alas 5.29 ha, at nangis akong pagbalik at usap sa Pikas Lawak sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Bell, Kandos!
5: K5 News FM, shopping the lives of the Filipino.
6: D3Bio! Ako sir, Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Kainom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
7: D3Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3Bio! D3Bio!
9: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3Bio, dali lang naayo akong sama.
7: D3Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
8: D3
7: Bio DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mapanit sa mga butika.
7: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pag-skila kay sige kong absent. Ngayon na nga. Gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
7: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
8: Sa mga butika.
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
7: Memory Advanced Series!

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Wala may ganahan makikistudya nimo
2: tungod sa imong bed rest.
1: Bang Clinicas Spore Biotic, ginapataghan ang good bacteria sa imong baba.
2: Clinicas Spore Biotic,
1: ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba.
2: Nga hinungdan sa tooth decay
1: o bed rest.
2: Clinicas Spore Biotics.
3: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy.
5: At stamina.
3: Tika, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Kaya?
4: Siyempre! Naka-extend ko yan!
3: Basta sa ganyan driver, extend, lover.
6: Extend, supplement for men.
7: D3 Bio.
8: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
6: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butik.
6: D3 Bio.
7: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man ini nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa kanang butika duol sa inyong lugar.
11: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
7: D3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
6: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: D3 Bio.
13: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
6: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mauto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Sumana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Mighty C.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas 4Biotic. Kapalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs 4Biotic. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa 4Biotic. Pas-pas ang alipyo. Mugs Clinicas 4Biotic na. Adlaw-adlaw. Balik sa inyong mga suki butika.
2: Wala naging sanginit ang relasyon nga ini sa manamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala naging niya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kaglabawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako hindi solay mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapay up ang naganyat ako sa ngakon hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman pag hilti sa lawas. Mangod na patyagan kung ang nagbawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
6: News FM. Oras! Alas 5.35!
7: Lisha! Lisha! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
6: Okay mga siligan, so kinding kami na para ang dakaroon sa tuga programang El Castigador. May koreksyon na ito gamay dire. Salamat kayo Sir Boy de la Serna. Kaya ako ang na istorya abugon. Ubugon di ay. Salamat ka Sir Boy ha. Ubugon. Dili ako na istorya abugon. Basta may ubugon. So palihog lang ko ninyo barangay official, kapitan, mga konsyal. Aksyonin ninyo ng problema diha kay kaloy po din taong diha niya Hermes o kanang senior citizen diha kanabang dili lang kung tamag huna-huna unsa kung gabalik-balik na mo diha sa opisina sa DPWH o asa nga opisina hangyuan ninyo kay basig unya mabot unya ang panahon na manlutaw diha. Okay mga siligan, so kinti kuminaw maayong nga pagkuminaw kanilin sa mga IMAPI General Merchandise. Ilamin na ni Sir Panyong Agustino. May hapon, Sir Panyong. At ilamin na ni Ma'am Marilo Agustino. O sa Junil Clothing. Maayong hapon ninyo tanan niya. Ilamin na karoon sa may ENC Mag. Erwin Anchuna Agustino. May hapon. Magdapod mismo sa may Edox Manok. May hapon niyo taga Edox Manok. Ilamin na ni Boss Ray Jewel Ates. Kamusta lang kaya, Boss? Huwag ayaw mo kalimot, kanunay nga mag-mighty mo. Ang mighty seed ako kinikatabang, makahatag kinikaligun sa atong immune system. Buntag untong hapon, ayaw niyo si Tata, mag-mighty mo. Ang mighty seed o sa kinikabaitamins. Ang ilabi na kung naakay diabetes, taas na kaog sugar, or ang imong blood pressure medyo abnormal na, ayaw paabutan nga ikaw mahalap ang imong panglantaw. Ilabi na ang imong blood pressure medyo taas o maubos, mag DTX sa 500 capsule ka. Buntag utog hapon lang diyan. Kung ikaw dali ka matakbuyan o sakit, ayaw paabutan nga ikaw matakbuyan o sakit, mag D3 Bio ka. Kaya ang D3 Bio na ay virgin coconut oil. Buntag utog hapon lang diyan. O kaning probiotic sa dako kinikatabang, mauni ang trinsira sa atong kalawasan, mauni ang modipinsa sa mga sakit sa atong lawas o inkaso na agay mga emergency nga musulod sa atong kalawasan. Probiotics buntag untong hapon. Tapos dili po na ito malikayan nga adunay mga tao nga adik na gid sa pagpangapi. Ayaw ninyo paabutan nga mausa pa inyong tiyan diha. Ang akong ikarecommend sa inyo ha, ang gamiton nyo na kape ang Detox Coffee Mix. Makakape ka pa, na detox ka pa. Kung ikaw lalaki o babae, gusto ka magpabilin kutis porcelana ang imong panit, o katong uban na gusto din mo hamis inyong panit, batasanan ninyo ang inyong gamiton sa pagpanabon sa inyong panahon na pagkaligo, ang Detox Beauty Soap. Katong mga lalaki po na medyo bahog ilok, ayaw paabutan ninyo nga maulawan pa mo. Kasi ingnon mo sa inyong kauban na bahog magkag-ilok. Magkaulaw ba yan na? Patasana kung ikaw maligo, maadto ka sa meeting, maadto kag simba, maadto kag diskuhan, dahil kaligo. dayon kagatulog kaligo siya. Tapos butang yang imong ilok o klinika Jopress. Para po humot. Diba? Kaya na platon of baya po na. Huwag natay dulog na imong atong ilok as tambahuan. O itapod lalaki nga medyo dili nagdid ka kaagwanta o gira-gira. Man ito malikaya na kita o sa idara na ta. Dili na ta maka-interte sa atong partner, sa atong asawa, sa atong uyab, atong karelasyon. Nagamit na mong Extend Food Supplement. Huwag ko'y laing nga ikarekomin sa inyo. Kay tested and proven na yun nako ang Extend Food Supplement. Okay mga siligan, soking tignaminaw ang tanan ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy mapalit sa tanan mga butikag parmasya. Ang produkto ni Dr. Ramil Oy gikagubtan, Luzon, Visayas, Mindanao, tested and proven na sa tanan mga katawan.

Direct shout out me tanan sa lag shaton. Jeep Jeep Velasco. Even though she knows how much it's gonna hurt. Good PM si Rex. Na ako'y kunsen bahin diri sa usa ka barangay diri sa Tanhay. Kaning mga

0: kay dili man po na butangan og bato, dili po na butangan og balas kung dili nila gamiton. Tapos ka na magsakinan po niya, in kaso, ipadapli lang po ninyong maayo. Okay mga siligan, so kiminaparay takaroon sa tuga programang El Castigador. So karon mga siligan, so kinti kami na, medyo pressure na karon ang Norpo, ang PNP kabahin sa kamatayon sa usa ka foreigner, nga biologist. So karon moraga migawas na ang person of interest na ana sa mga pamilya. Sabagay normal man na siya, investigaran pa man na. So kamo nga mga suspek karon, wala ta kay balo kung unsay gawas sa investigasyon ko sa PNP, kay kabalo ko ang PNP wala natulog ani karon panghitabo sa usa ka foreigner. Okay? Alas 5:43 na mga siligan, so kintig pa minaw. Diyan si basahada ng mga mensahe niya. Maayong nga pagpaminaw kayo sa may Tanila store sa Barangay Awaan, ayong nga Negros Oriental Crossing sa may Kilaban. Maayong paminaw kayo sa kong kumpare niya si Pare Lito Tso sa may Barangay Aribong. Pre, kumusta naman ka diha, pre? O na po sa may Dugdug Balinsya kang Kapitan na Jason Saikong. Kapitan, I miss you, Kapitan. Kumusta naman ka diha sa Dugdug? O ang taga Dugdug, kumusta? O sa mga Abordo family, kumusta mo niya? Basahan dyan si kanyang mga mensahe niya.
1: Gika ni General Subiate siya nga mayong hapon sa Rex Watching Farm Das Makabiti o gika ni Altia Batumalaki Puntila siya nga good afternoon kaki 5 sa Rex Watching Farm Nagatasibulan o gika ni Junan Lika Dilinya siya mayong hapon sa Rex Candos o gika ni Diana Bactula Gubarba siya mayong hapon sa Rex Watching Farm Pamplona Cantilo o gika ni Joe Ibasan siya mayong hapon ay Rex sa Guapo Idol lang Masa hap this Wednesday, mga pitaw detects of mix na super talami ang ping kanunay idol watching live Junk Shop Sitio Lumboy Barangay Tugas Tanay City Philippines Babuhay love you all much done like and share from Joy Basin with love og shout out to Bruce Eco Mike Mayet Salvador Madeline Salamurin Hamandron Kagawad Peter Marfor Kagawad Kalito Bakod Darwin Conillo Steve Conillo Arnaiz Marites Katian Ramirez Nandiliba Katian Kumari Kapitan Arlene Rosario Kumari Lynn Aguarios Nung Ilme Adlawan Nung Zerapion Reyes Tig Larita Og Nung Jerry Bergara Aldrin Bilio Pael Gina Cadalso Og Dai Ludita Kakal Dai Og Gikan Og thank you sa pagbasa dun dyan si from Joey Basan with love. Og gikan ni Anilintio siya mayong hapon sa ekstremina ko ni Mudre sa Balayong Pamplona. Shout out ko sa akong mga apo nga si Jay Rins, Janine Og, Kisiya Fam, Anilintio sa Balayong. Og gikan ni Marites Katian Romeo siya nga Joey Basan. Thank you, Dai. Og gikan ni K5B siya nga Barangay Ubuguna Boss. Og gikan ni Madilin Salamurin naman dun siya mayong hapon sa Rex. Watching live. From Poblacion, Santa Catalina, shout out Joe Ibasan, Mayet Salvador, thank you sa guys.
0: Good PM, Sir Rex, greet po sa K5 Bayawan. Tanan kay Tig Paminaw, Judmi Dere sa Barangay, Kan Sumalik. Salamat Sir Rex Amping. Okay, salamat kayo. Natay nakita engineer nga usa ka ginikanan nga in town gidakop kay gauling-uling gidakop sa taga DENR kana bang supak sa balaod or supak sa DENR ang iyang mga anak in town niadto sa prisuhan galili sa iyang papa nga na preso tungod lang sa pag-uling ang iya pong giuling ang iyang gipangtanom pod na kahon. Sabagay nakasabot ta sa sitwasyon sa taga DENA. Kung ikaw mag-uling-uling ka, mangayo ka og permit pagkahuman imong hulipan ang mga kahoy nga imong gipangputol og imo pong tamnan. Pero kaning taga DENA pod usahay makaingon ta taga DENA basig maayo lang mo sa kananing anak nga sa mga pobre pero ang uban diha nga mga kwartahan gaguba og bukid wala moy aksyon. Di ba? Pero dili DENA taga-diri ang atong disgutan. Kana, tanana, diin at. Kanang ing-anak dito nga sitwasyon makaingon batanga. Astag isuka ninyo o pobre. Kanang lang tao dito ninyo ang tao makaya-kaya dito sa DNR. Maidat iburot-burot sa DNR. Di ba? Pwede raman siguro na to, kanama yung ta. Ano sa panimunigihin mo? Sir, karumpa. O sige. Sunod, kung himuon pa ninyo ni Ugbalik, presuhon na ka.

0: mo, ayaw na yun na siya, usma. Kanabang, tagaan ba ninyo ang tao, kana gamay nga lugway. Pero tibuok Pilipinas ang DENR. Pila ka mga ingon nato, mining company, ang gaguba og bukid. Tungod ba kay nakubag contribution nito sa gobyerno? DENR. Ang mga pobre in town yung nag... Sayop! Tinood ko sayop. Akseptado ko na sayop sa pobre. Dili lang din mo kainat. Tungod lang sa pamilya, makakaon, makapalit, o bugas, o tinapadiha, o urdo, o sa padiha, mapalit. Makapalit, o bulag, makapalit, o itlog para mapamahaw nila na kao, mabuntag, masunan. May taga DENR usahay nga kanabang. Dili man yung kay taga DENR. Dili yung tanan taga DENR nga balbahotong. Pero nagiuban nga astang hambugiruha. Isog lang sa mga pobre. Pwede man lang yung mainat ba? Kaya mo man. Di na yun pwede yun di ay pasailuon ang tao. Oh, ay nag-usmani ha. Pero in town, kato mga bata, galili in town sa ilang ginikanan na tuas sa prisuhan. Oh, natural ang PNP mo aksyon kay na amay sumbong. Pero ang PNP po, kung muluag ang DENR, muluag po ng PNP sa yara mga sitwasyon. Dapat inyo na'y huna-hunaon, bitaw sa, ato ni karong tinod o mapriso. Pero ang tinuon, daghan baya po mga financers or mga miners or mining company na gagubat po og bukid.
1: Parang kailan lang
0: dili magka-action ang DENR kay mahadlok silang pailan og kaso. Pero lantaw ganin nila pobre, porbida, putragis. Murag gikumot ang akong kasing-kasing sa pag-aristo sa usa ka pobre. Mayingon ka, o nga Rex, kay balaod man korek. Wako'y supak, balaod. Alang-alang ka ng balaod, gamon na itong barko-barko na palutawon og tubig. Aksiptado ko. Wako mayingon nga, dendalo. Ha? Ang ako abang, ikaw, imo maning gihimo, nga unta, gakuha ka og permit, kay kami muhatag raman mudme. Mo-advise mo mini mo nga ikaw, mag-marag itawag o siya tawag na re o siya amot na sa nakalimot ko. Magtanong ka og mga kahoy-kahoy, usa ni mo ni putlon. Usahay ba ang tao sa tinuod lang? Tutalwa man na mangawat. Wala man na manakaubalay, wa man na nangawat. Inyo na yung mag-i-reverse ang sitwasyon. Pagkari mapriso na nangawat o mga malita. Gipang tagaan, gipang helikopter, gipang kagang sakyanan. Naaraga, gakurbata pa rin mga tunto. Ang ako ba usahay makaingon ko, usak ha, tanang tao parihan ako. Mayan po rin uban, o parihan mo, istrikto tanan. Ako istrikto lang din ko. Pero istrikto, mamong puso. Kanabang nga naman siplat, ikaw si ikang uling-uling. Ha? Next time, usbun pa gamit niyo, pirma dire, pirma. Ana ba? Tumalo ko, naamog ka trabaho sa gobyerno. Kung di po mo mo-action, inutil po mo. Pero ka nang mo-action mo, action naman ka nang pirma dire. Direta sa opisina, ayun ni Usma, o sige, na ay 50 kapunuan niya, itanong, pirma dire, ana ba? Pero dayong-dayong bukpre. Ang usahay, Manggod, ang ibantayan dahil sa diin at ilabi na sa PNP, eh, i-blatter na ito ni, ato ni Arrestor, ato ni Kuan. Kaya basig masumbalikan sila og kaso. Mamay dipinsa. Pero sa'yo naman po na. Pwede ba na i-blatter nila hundres eh. Ulit na dito ha, kayo magpagkaluoy itong mga bata. Gahinilak itong mga bata, galili sa ilang amahan, nga tuas sa presyuhan. Pero kaning nangawak og malita og kwarta, gasuri-suri pa. Di kurbata pa. Topo mga sun o murag kaslunon ng mga tunto. Mana kamu po taga DENR, minor-minor lang gamay. Kay basig makatulong matagtao ba nga, kanang murabitaw, manabla na lamang siyang kinabuhi. Tagtaron o niya mo ng kalasangan. Sa bagay, di manamuhimo, kay naman mo'y dala nga PNP. Ang PNP mo sunod kay tugod ni request mo. Pero kamu, ginoo ko. DENR, hinay-hinay lang ta, ha? Manawagan lang ta sa DENR dito sa Negros Orientan. Kay murag gikubot ang akong kasing-kasing impaw ng mga bata to at presuan gali li sa mga man di preso. Pero pagkadaghan nga gadaot og bukid, wa tay nabati ang gipangkulong mga financiers. Mga dagko nga mga kumpanya nga gasira og bukid. Pero in taon kay mga pobre, gakita pa nang laway sip on singot, hala sige gabas nang ilang gabas na sundang tigbas og sundang kay para makauling. Himan-himan tay tagadin ar presuhon. Kabalo ko sala. Pero kanang ipaagi para tog presuhon tay nga nagagalili pa tong mga anak. Nahintag nangawat na nang ninaka nagbalay nang isnats na. Wa gani mapreso. Ibus ba rin ang sitwasyon? Gano'y dito di malita? Karga pag mga balitprot ng masakyanan? Hey, Ginoo ko. Maragi kumot akong kasing-kasing. Sige lang. Maabot rin hapon ang panahon na kamo mang hinulsol mo. Maayong hapon, Kuya Riggs. May hapon po. Kanang gaposil sa foreigner si Riggs. Hukma na lang na sila og kamatayon. Eh, natay balaod. Relax lang mo. Naatay balaod. Dili lang ta mag-una-una. Ay lisod na unya. Ang balaod, dili na to ibutang sa atong kamot. Mayon, pagpaminaw ka rin sa may mahusay auto repair shop para Edwin, may hapon ni Muda, pre. Huwag ilabi na sa inyong mga mekaniko ang mahusay auto repair shop na diya sa may hunog at tubangan mismo sa may Santo Rosario ngagi. O sa Tope Works Garage, may hapon, ilabi na ni Boss Tope. Ang owner manager sa Tope Works Garage, pwede matik sa 09-45-133-8080. Ang istorya nila mahurot, pero ang oras nagkakaupos. Wala may siksikin sa makapukan sa akong baruganan. O wala may siksikin sa makapatindog sa akong balahibo, gabas lang sa taong at kung di tamakan ng katungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko na kahatag kong katagbawan sa inyo. Gilang kuban sa mga balitag komentaryo. Sa ngala sa among station manager kay Pipe Sir Bernie Cabusao. Area manager Santa Catalina Mio Tabobanya Naligan. CEO Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation kay Pipe Sir Iljan Castanyo. Akong sparring partner sa Picas Lawa. Pipe Engineer, Traffic Controller, Bill Racuba. Sa ngala sa mga Chief Engineer, Kipipe Abobi. Kung kinatibok ang pwersa sa Kipipe News at Dumaguete, 97.7. Mayang gabi ay kaninyong tanan, ladies and gentlemen. At pangi ang sunod na programa sa mga balita, Showbiz International, panghitabo sunod sa 24 oras o sa mga police report, Kipipe Dibi Natindo o Kipipe Rupa Dibigo. Inisi ka kipag Rick Santos Candos kanunay na kamantis. Dita X500 Capsule Biltry Bayan. Extreme Food Supplement. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros. Kipag News FM, Dalago ng Diyos. Candos!
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Biltry Bio.
4: Ako si Inara.
5: Pagod kayo ng akong blood sugar.
4: Ako ang gisulay mag-inom ang Biltry Bio 1 capsule 3 times a day.
5: Nahihinahinay na balis sa normal ang akong blood sugar.
3: Biltry Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
3: nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, maukini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
3: nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. DJ

0: DTX500. Garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX500.
1: Pabalik sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pa nga pimangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pabaka sa mga butika.
3: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
4: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manamik nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
6: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinical Spore Biotic. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics at Lamadlam. Mapalit sa inyong nasuki butika.
7: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
8: isang bala ka na.
7: Ako,
8: ang linya ko,
7: isang kapsula ka na.
8: Kung matindi at mahabang-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
7: Extend.
8: Extend. Supplement for men.
7: Gawa sa maca.
8: Isang herb
7: na nagpapataas ng ating energy.
8: At stamina.
7: Like flavawaska.
8: Epektibong sexual potency herb.
7: Stimulates libido.
8: And treats sexual dysfunction.
9: Bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
7: Extend. Supplement for men.
9: Isang kapsula.
7: D3 Bio.
10: Ako si Jan. Basta ka full-time law student. Mas sayon. O galit na akong memorya. Ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini. Ang ako ang sekreto.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
7: D3 Bio.
13: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Lunita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
8: Ang Vizio
7: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
15: No one ang nabakaugga na sa kama.
16: Masinug.
17: May diabetes ka.
0: DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
0: Adunay powerful extracts.
18: Nga phytochemicals.
0: Ug antioxidant.
18: Nga gigan sa palaya.
0: Ug de-sugared sugar cane.
18: Mga organic compound.
0: Nga effective.
18: Batok sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Abang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Libo taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
1: mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsulila kay Sige kog absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag take na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
16: Mighty C! Ang alkaline, ga-vitamin C!
17: Sa mga butika.
4: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
22: Memory Advanced C!

0: Advanced Syrup para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang dyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Gamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwate ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Balik sa inyong kasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Kung si Juni taga-Bakulod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Marami gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Count Lipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 6:04 sa gabi.
1: D3PIO MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3PIO Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3PIO Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mayong gabi, siyudad sa Dumaguete o Gatibuok probinsya sa Negros Oriental. Anianaw sa mga tuwa nga D3PIO Evening Newscast sa ning adlaw nga Miyerkules, Hulyo 15, 2025.
4: Makita kita live sa mga official Facebook page o K5 and News FM Digital Dumaguete o mabati usap pinaagi sa mga nakukukap karoon sa D3PIO Evening and Newscast.
3: Kami matod kaninyo sa mga unang balita karong nga gabi. Una ako si K5, Adivi na Tindog.
4: Uga ko usap sa K5, Rufa Devero.
3: Ito mga headlines sa mga balita ang hatod ka nato sa Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Duha ka persons of interest sa ilhan kalabot sa pagpatay sa usa ka American Marine scientist.
4: Lalaki nga wanted sa kaso ng child abuse gisikop sa Santa Catalina.
3: Mga baboy sa tulo ka lungsod sa Negros Oriental nagpositibo sa African swine fever.
4: Vice President Sara Duterte sayo pa para hukman niya dihado sa impeachment trial segun sa Dumaguete private lawyer.
3: Sa mga balita ng regional, DSW7 na nawagan ng donasyon ng volunteers para sa walang gutom kitchen sa Subo.
4: Rider, namatay humanasangit ang iyang jacket sa kadena sa motor.
3: Kapin sa Gismir, katrabaho gitanyag sa job fair sa gobyerno sa probinsya sa Iloilo.
4: Mga naguna sa balitang nasyonal, impeachment trial, pag-usik lamang sa public resources, sumala ni VP Sara.
3: Interpretasyon sa NBI sa statement sa Zorn sa hulga ni Sara Gipreson Nigo.
4: NBI, nakumplato ng investigasyon sa pagkalumos Ateneo, hanaanak roon sa DOJ ang kaso.
3: Sarmiento, gitudlo sa GPHP sa panel.
4: Sa Balitsa International, China, ipasidanaan ang Europe sa pagsuporta sa South China Sea ruling.
3: Beermen o ga warrior sa nagadaog sa PBA 50 Governor's Cup.
4: Og sa balitang showbiz, Bea Alonzo og Vincent Acosta Pure Gold, gi kasal.
3: Bakit ito mga balita, mga kaki-5 nga itong atangan karong gabi una. Og ato po doon sa Dodawaton later on, si kaki-5 Roy Bostillo. Sayang update no, sa kabahin sa sudog sa Waynat kagaroon nga hapon. Og karoon sa itong mga detalye sa tuang mga balita, unang sa balita balita.
0: Balita
3: Pulitan. Gipahibalo sa Philippine National Police karong Miyerkules. Kaduna na sila'y duha ka persons of interest. Kalabos sa pagpusilbata, isa sa Amerikanong Marine Scientist ubos ng ingong pagpanglugo sa iyang kapikas na Pilipinas sa Cebulan, Negros Oriental.
4: Sumali ni Negros Oriental Police Director Colonel Timar Alam ang 34 anyos na babae ng kapikas ni Kent Carpenter. Giisip na usa ka POI uban sa isuon nga kanunay mo bisita sa balay sa magtiayon.
3: Ngayon niya giklaro ko na ebidensya ning puntuhang direktang naglambig sa magulang sa krimen. Base sa initial nga closed circuit sa television o CCTV footage, ang kapulisan nagtuong ang pag-atake posibleng wala giplano pag-ayo.
4: Dugang niya, lamang investigador na kamatikod o mga pagkadili konsistente sa aso sa babae bahin sa insidente.
3: Ang kapigas na lang niya o nag-angkol nga siya giabusuhan sa sexual sa mga suspect. Kinsabi ko sa pagpupila ka mga mahalong butang ikan sa ilang abalang.
4: Sumala sa kapulisana, tulong kalalaki nga nagsulubog bonnet o mga tabun sa nagwong ang pwersahang misulod sa Pinoy Anay Carpenter. Mang alas 11:30 sa gabi na itong Domingo, giingong gipusil sa mga suspect si Carpenter sa ulo na malisuta sa hinanaling na kamatayon.
3: Samtang sa laing bahay, lalaking awanted sa kasong child abuse, gisigob sa Santa Catalina. Sa kompito nga di Italia, atong nga dawato si K5 Sai Real Repe, K5 Sai, K5 Boy.
0: K5 News FM, live report.
5: Nasigob sa kapulisan sa Santa Catalina Police Station, ang usang ka 38 anyos nga lalaki, kansang nagatumagin ang kaso sa paglapas sa Section 10A, ang relation to Section 3B, sa Republic at 9-7-16. Ato si pagiging operasyon sa barangay Poblasyon Santa Catalina, Negros Oriental, inipagano sa update sa kapulisan o kuman pang mga law enforcement. O pinisulta kayo sa pagsikop sa mga lalaki, gawa na kini higandis sa ato kapulisan. Ang polis dala na ni Ward Arrest, isyo ni ato pang Julio 9 sa Regional Trade Court, Branch Bayuan. Porte bitanyag kinig bilban ng kapas sa 30 mil kapisos alang sa iyong sa iyang temporaryong kagawasan. Ang pagkita inibate ito na kinig sa D3 Mayo, DTX 500 o MyGC. T5 sa Iril, DTX 500. Para sa kapag kapalita servisyo muli ko kayo sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM, live report!
4: Ang balitang lokal, kikumpirma sa mga otoridad na nagpositibo sa African Swine Fever kon ASF ang mababoy gikan sa La Libertad, Amlan ng Tanhay City sa probinsya sa Negros Oriental.
3: Gipahibalo ni Provincial Veterinarian Dr. Melo Revilla kaya gisugyan na dayon ang pagpatuman sa mga lakang sa pagpugong pero hindi mupakata pa ang mga baong virus.
4: Nasuta ang maong sakit human ang gihimong pagsusi o pagkuha sa mga blood samples gikan sa mga apektadong dapit sa mga lungsod o syudad.
3: Samtang parahin na ang pagmonitor sa mga otoridad o dipasalig sa kagamahanan ng ihimo nila ang tanan aron maprotektahan ang ubay nga mga binuhing baboy sa probinsya.
4: Ipahimala na usab ang mga mag-uuma nga mag-amping o direktang i-report sa ilang lokal nga buhatan sa agrikultura kung doon na matikdan na hindi maayo sa ilang mga binuhi.
3: Vice President Sara Duterte sayo pa para hukman nga dihado sa impeachment trial. Sigon ni Dumagati, private lawyer sa kumpitong di Italia, kung gawato si K5 James Bandoquillo. James C. K5
0: News. K5 News FM, live report!
6: Kung ang kampo sa prosecution ang pasultihon, dihado na si Vice President Sara Duterte sa nagpanayon niyang impeachment trial karon sa Senado. Din karong adlaw Miyerkules sa Hulyo 15-2026 ang ikaunom nga adlaw sa pagpanayon ni Inicia. Apan para sa usa ka pribado nga abogado sa Rakbayan sa Bagatay nga si Attorney Cully Pascual Bismanos sa yupa para mudeklara nga dihado na ang kampo sa Vice Presidente siya. Sa usa ka pagkiginabi kang Attorney Cully Bismanos, siya maingon nga dili siya makasulti nga dihado na ang Vice Presidente sa nagparayon ng impeachment trial tungod kay matod pa niya nga naghatpang mga saksi o mga witnesses ang mamahimong irepresenta alang sa pagpamatuod na siya usa ka inosente o sadaan sa mga gipasangil bato kaniya. Apan matod pa ni Atty. Cully Bismanos nga maayo ang dagan sa impeachment o maayo usab ang pagdala sa presiding officer nga si Senator Judge Chis Escudinoja. Dugang pa ni Atty. Cully Bismanos nga hulato na lang ang trial nga matapos aron mabalaan sa duha ka partido kung kinsa ang tinuod nga anaa sa kamatuoran. Subay sa mong impeachment trial, gibarabana nga matapos kini sa tulo ngadto sa unom ka bulan Din sumalapa ni Atty. Bismanos nga samtang nagkadugaya, nagkadakusap ang gasto sa gobyerno, din ang mag-antos sa mauang mga taxpayer ra. Dugang pa ni Atty. Bismanos nga kung ugaling matuman ang unong kabulan sa maong trial, dako kinigipekto sa ekonomiya sa nasod, gawa sa milyon kapasos nga gasto sa daghang mga angayan nga trabahoon ang mga senador nga mabiyaan tungod lamang sa impeachment trial.
7: Pero ang problema mo gulani is, magkadugay ng impeachment trial, magkadako po ng gastos, gastos gobyerno ba? Which ultimately would be a burden sa mga taxpayers. Kaya, yung katulad kung may kayo, bilyon-bilyon na lang gasto, if I'm not mistaken. So, itong hanging kamutan or hangyoon nga, mas mapadali ng proceeding. Okay, gastos daan diyan. And ang itong mga senador which intended nila nga trabaho is to legislate, wala na. Tagan ka nakabili. There are so many things na kinahalan nila itakol, mga balaod nga would affect the lives of our Filipino people nga nagyaan tuwada sa impeachment trial.
8: Subay niini mga kaki-five na nawagan si Atty. Cuny Bismanos sa taranggap mga senador insa nga nagpahigayon karon sa impeachment trial sa Senado nga kung mahimo, paspasan ang trial aron dili na mas budako pa ang gasto sa gobyerno tungod kay sa iyang nakita ang mas mag-antos mao ang mga yanong katawhan na. Balita gikan sa patrol, kini si Kaki-5 James Dimitri Bayo Padukilio para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: K5 News FM. Live report. Dimitri Bayo MP Newscast.
3: Dagang salamat kay K5 James Padukilio. Sabtang sa laing bahin. Update sa Why Not Bar na sunog sa Boulevard. Atong dawaton si K5 Roy Bustillo. K5 Roy, K5 Boy.
9: K5 News FM Live Report.
10: Yes, K5 Divine, K5 Rufa, no? Kagani na at around 3, no? Nakadawat na tawag regarding sunog sa Why Not Bar, no? Kaning a bar mga K5, dugay na ni. It's about like 90s pa ni. Itawag ni sa una. Og music box. But anyways, kagani na, pagika dito medyo naugdaw gayud ang maong establishmento, no? Og dako kini sa bar ko K5, if you are familiar with the Why Not Bar, no? Aduna ni say restaurant sa gawas, duha sa gawas, and susulod aduna ang dancing hall og kini naugdaw gayud, no? Matud pa mga K5 kanina sa before nasunog, aduna yung mga nakadungog dakong buto. No? Wa takbaloon sa tumibuto apan aduna yung buto pagsugod sa maong sunog og dinhi na may dako gawas ang aso og may dako ang dakong sunog mga K5. Sa tapad ani mga K5 mo ang music Why Not, Honeycomb and Pasio Perdices, duha ka dako subserbento nga nawala maapil sa sunog kay tungod gitabangan kini sa mga tao palibot voluntaryo para gud dili makalabang ang maong sunog mga K5. Usa ani sa na-interview nako mga K5 ang mga trabahante sa Why Not, no? Ang uban na to, like 27 years na nagtrabaho, uban 22 years, matupad ako ilang kasubo, kaya matupad diha sila nang inabuhi, half of their life, matupad, nagtrabaho sila diha, doon na yung naminyo, doon tulong na ilang anak, o pagka kalit lang, nawala ang ilang trabahoan, dako kayo, makita mo ilang kasugagool o kasubo silang nanginaon, kaya ubay-ubay sa mga Why Not ng mga personnel, gahilak in tao dito sa gawas tungkol sa akong sunog na itabo mga K5 Divine ni K5 Rufa. So muna as of today yung pull out na ito hinahinay, but we will wait for the dugang information gikan kayo sa BFE Dumaguete ilang final report for this incident ng pagsunog sa Why Not bar diya sa Boulevard. Gikan sa gawas mga K5, nasa K5 Roy August Bosilo para sa kapiyon ng kabalita sa Serbisyo Publiko Kalingaw sa Negros, K5 News FM.
3: Dagang salamat kay K5 Roy Bustillo. Bako to ang update no sa sunog nga nahitabo karong hapon dito sa May Why Not Boulevard. At ang ino ang mga duga ang mga balita sa ito ang balita nga lokal. O by tomorrow no ato ang mapangayuan og update kabahin sa sunog ug ang casualties o aduna bay pila ba ka milyon ang nawala ug pila ang mga nawad-an og trabaho sa maong establishment to. Dagang salamat kay K5 Roy Bustillo. Samtang sa tuwang balitang
9: Balitang Regional.
4: Ang atong mga bulletin regional, ngayon ka na ito si DTX sa Coffee Mix. Nagahapi ka na, naka-detox sa kapat. Ang Department of Social Welfare and Development, kung DSWD7, nanawagan sa publiko ng mga negosyo o civic groups na sumusuporta sa walang gutom kitchen sa syudad sa Subo, pinaagi sa donasyon o pagbuluntaryo.
3: Hindi nga pasilida, naging bukusa ni atong Hunyo 2020 sa katagong libre o basustan sa pagkaon. Dugang pag itabangan nini ang mga beneficiaryo nga maka-action sa mga programa sa gobyerno aron mapalambo ang ilang kahimtang sa kinabuhi.
4: Sa DSWD7 Regional Director Shalane Marie Lucero nag-awhag sa mga individual, hotel o restaurant magtamayaw niini nga inisyatibo. Alas ang buot mo dunar, palihog pag-coordinate una sa mga personahe sa Walang Gutom Kitchen. Pinaagi sa website sa DSWD7 social media pages o email sa fo7@dsw.gov.ph. Sili pa ihatod ang inyong mga donasyon.
3: Samtang nga sa laing nga bahay, namatay ang usa ka lalaki umanasangit ang iyahang jacket sa kanina sa iyang motor. Samtang nagdagan sa Morsha Road, puro katilingba na barangay Mansilingan, Bacolod City, ngayong Martes sa kadlawon, Hulyo 14.
4: Ang biktima na ilhan nga si alias Leo sa karesidente sa Isgutang, barangay.
3: Kasi sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit, nagituuhan nga ang pula nga jacket sa biktima. Kalit nga naputo sa kanina siya nga motor, hinungdan nga nawadan siya og control og natumba.
4: Gituuhan nga nabagok ang ulo sa biktima nga mahinulas ang hinanaling kamatayon.
3: Ilalala ang lawas sa biktima sa punerarya samtang iya hag motor giturn over ngadto sa motoridad alang sa dugang nga investigasyon.
4: Katapusa nga bahin sa Balitan Regional, kapin sa 10,000 ka mga trabaho sa lokal usa gawas sa nasod ang itanyag at usa sa kaadlaw nga mega job fair sa gobyerno sa probinsya sa Iloilo karong Webes.
3: Nato ni Cynthia Dario, ang manager sa Office of the Provincial Public Employment Service Manager. Mapil ang 98 ka mga employer, lakip na ang 84 ka lokal nga mga kumpanya nga nagtanyag og 5,991 ka mga bakante posisyon ug 14 ka mga recruiter. Alang sa trabaho sa gawas sa nasod nga dunay 4,397 ka mga bakante nga trabaho.
4: Ang job fair adunay mga espesyal nga lane alas sa mga tawo nga adunay kakulangan kun PWDs ug mga senior citizen.
3: Lima ka lokal nga kumpanya ang mudawat og mga aplikasyon gikan sa mga PWD. Tuluong ang makuha og mga senior citizen ug 20 ang mudawat sa mga graduado sa senior high school.
4: Ang atong balitang national kanato sa mighty sea alkaline base nga vitamin C. Gihulagway ni Vice Presidente Sara Duterte ang napadayon ng impeachment trial bato kaniya nga usa ka pag-usik sa pondo sa publiko. Giangkon sa Vice Presidente nga wala igong ebidensya aron suportahan ang mga pasangil.
3: Sa usa ka pahayag si Vice Presidente Sara miingon ang ikaupat nga adlaw sa mga proseso na pamatuon siya dugay nga ng pangangkon ang reklamo sa impeachment ni walay ligon nga basihan.
4: Gisalikoy usab sa Vice Presidente ang pasangil nga naghulga siya nga mukuha og usa ka mamumuno isip usa lamang ka fiction nga nag-ingon nga ang mga hinimo-himo nga butang dili mahimong tinuod.
3: Sumala sa Vice Presidente, ang usa ka impeachment trial kinahanglan nga katuohan og gibase sa lig-on nga ebidensya imbis nga gibase sa espekulasyon.
4: Dugang pa niyang gipahayag nga ang paghimo og mga lakang nga wala igong basihan makadaot sa integridad sa institusyon, makapahuyang sa pagsalig sa publiko ug makababag sa pangita sa tinuod nga kamatuoran.
3: Alas sa 1:20, dugang nga balita nga national hatod kanato sa D3 Bio. Gipangutan na si Senator Judge Christopher Lawrence Bongo ang kasaligan nga kalidad sa mga dapat nga nakuha sa National Bureau of Investigation. Base sa mga interview sa mga journalist na mitambong sa press conference ni Vice Presidente Sara Duterte sa ikalimang adlaw sa impeachment trial, ang utanan si Go kung unsa ang pagsiguro sa mga investigador nga ang asa nga gihatag ni NBA Regional Director Attorney Jeremy Tlutok tugmang ang napakita sa mga pahayag sa mga journalist kalawas sa iyong hulga batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr.
4: Atul sa cross-examination kang Lutok, gipunting ni Go nga mga affidavit gibay sa mga pahayag sa mga ahente sa NBI o dili sa mga journalist na mismo o nangutan na siya kung mahimo bang isipon kini nga second hand information o impormasyon nga nakuha gikan sa laing nga tawo.
3: Ipakita ra sab ni Go kung unsaon ang pagpagarantiya sa NBI nga walay mga detalye nga gidugang gitangtang una sa ipar ug sabot sa dihang giandam sa mga ahente ang mga sinulat nga affidavit.
4: Dugang balitang nasyonal, formal lagi tapos sa National Bureau of Investigation from NBI ang ilang investigasyon. Mahitungo sa pagkamatay pinaagi sa pagkalumos sa duha ka student athletes at Ateneo de Manila University, ato sa usa ka team building activity sa Dipakula Aurora ni atong iaging bulan.
3: Una nang girekomendar sa NBI ang pagpasakog mga kasong kriminal ato sa Department of Justice o DOJ. Batok sa kanhi head coach at sa Ateneo men's basketball nga si Tab Baldwin. Pagkos si kaunsi pa ka mga tao nga may kalabutan sa kamatay nila ni Rene Claire Butterbonia, nag-divine Chokwe Mika Adali.
4: Nakita sa buhatan niya na doon na igong basihan ang probable cause aron ganoon makitara ang kaso na nalakip sa reckless imprudence resulting in homicide. Ngayon ito simple kung negligence resulting in homicide by sa ilang gihimong pagsusi.
3: At ni NBI Director Melvin Matibag, natapos na sa ilang buhatan ng ilahang papelog ang kaso na nakaroon sa kalakabuhat sa DOJ alang sa ilang pag-evaluation.
4: Katapusang bahi na sa balitang nasyonal, nitudlo sa Malacanang si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Mel Sanan Sarmiento is it chairperson sa bayan sa gobyerno sa Peace Implementing Panel sa mga negosasyon sa kalinotali sa GPH o sa Moro Islamic Liberation Front.
3: Ipahibalo ni Presidential Communication Office Secretary Claire Castro ang pagtudlo kang Sarmiento at sa usag press briefing sa Malacanang.
4: Hininuno sa panawagas MILF, alas lali ang pagtudlo sa bagong chairperson sa GPH Peace Panel humas sa pagluwas sa kanhi chair nga Cesar Yano.
3: Sa usa ka editoryang gipati ng MILF ang ipahayag ng proseso sa kalinaw na nasa limbo. Tungkol kaya mga gobyerno wala pa makasiguro sa functionality sa ilang kagaliyong implementing structure.
1: Balita International.
4: Balita International, halid ka na ito sa D3 Bio. Giyauhag sa China ang mga nasa sa Europe nitong Martes na muhunong na sa pagsuporta sa arbitral ruling by South China Sea na nagpasidaan niya ang pagbuhat din makaapekto sa relasyon o kooperasyon tali sa China sa European Union.
3: Nagipagaw sila na pahayag humandag ang mga nasod, lagi pang bibila ka mga nasa sa Europa ay nagpahigso sa kahiniusang deklarasyon kinatong Domingo nga mga halapan ng pangangko sa China sa karagatan sa South China Sea. Politikal nga basihan, ang European Union nagpagwas usab og susama nga pahayag.
4: Gitawag sa China ang desisyon sa arbitral tribunal nga sa kailegal nga desisyon o giyawag ang Europe na mag-amping bayos ang pahayag o aksyon ni ini.
3: Ngayon na sabi ni Inga, ipatawag sa Beijing ang mga opisyal gikan sa mga embahara sa mga nasyon nga lalabigit. Ingon naman ang delegasyon sa EU sa China aron na sumiti ang formal na protesta.
4: Balitang sports, halika na ito sa DTX 500. Nagdaog ang San Miguel Beer Men o NLEX Road Warriors silang tagstag sa kadula sa PBA 50 Governors Cup na itong gabi sa Martes, Hulyo 14, 2025.
3: Unang ipili sa Beer Men ang Macau, ang Giant Pandas score ng 1-2-3-1-0-9-8-0-2-Grandial ang hihingan ng player of the game human siya nakatala o GS Cup 1.
4: Samtang, ipili sa Warriors ang Titan Ultra Giant Tricers sa 135-100 o si Robert Bolig ang hihingan ng player of the game human siya nakatala o 29 kapuntos.
1: Balitang Entertainment
3: para kay K5 patod ka nato sa DDX 500. Actress nga si Bea Alonzo ang presidente sa Pure Gold Prize Club INC. Yung si Vincent Ko, nagpakasalya ka ni atong Lunes sa Hulyo 13 sa Makati. Sumala sige kumpirma sa usa kakawani ni Makati Mayor Nancy Binay.
4: Gipahalipayan ni Binay ang magtiayon, pinaagi sa usa ka social media post din siya maingon, kinasal ko na po sila.
3: Nibaha ang mga espekulasyon at bahay sa kasal sa magtiayon, humanikailap online ng mga hulagway, nagiyong gikan sa ilang civil ceremony.
4: Ihupta nila ni Alonzo og Co ang nga pribado ang ilang relasyon. Sa yun ituiga, nahimong hisgutanan ang magtiayon tungod sa mahungihong sa kasal, humanigawa sa ilang marriage bans sa mga taho mahitungod sa plano nga kasal sa gawas sa nasod, apang gitaho nga nakan sila kini nga mga plano. Finally.
3: Diba? Oo. Ingon-ingon na ano, di mabuhi o gulay lalaki. Nagkasal pala kayo eh. Ang wala siya ginaingon nga, bahala mo diyan mga basher basta kami kabalumi sa buhang sitwasyon, sa mong relasyon. In short, nag-rush sila. Dili ganahan o public, diba? O mas ganahan nila ang private nga life. O ganun talaga yung mga artista eh. May gani kay si Bill, Lily Artista. Silingan naman yung hilabot niya. Oh, yan naman, silingan na mo. Silingan na niyo yung ano ni mo, Ben.
11: Uy, ko kayo, mo-appel ba siya PBB daw?
3: Ah, mo-appel siya.
11: PBB na siya. Nabay ko ang sa Robinson, si Madera man.
3: Ay, oo, pero wak man na siya nilawan.
11: Kasi talent ni mo, Bill.
3: Kao. Kinistahon. Ay, na magandang naglagong sa ito ang D3 Bio Evening Newscast ng adlaw ng Miyerkules. It's July 15, 2026. Mami Ruana, alam mo na.
11: Saman.
3: Oh, 15 pero. Daddy Joel, hingi ka na. Ari, Kalina, may gabi sa itong mga rakahuka. Pag K5 News FM by 1, K5 News FM sa Ambonggita, K5 News FM Shadon, K5 News FM diha sa Maytanay City, K5 News FM Baris, K5 News FM by 1, K5 News FM Kanon. As usual, no, itong hinabi na ito ang mga nag-comment sa itong Facebook Live. Karong gabi una, wakang Ethan James Sarmiento, hello to you. And Madeline Salamorn Hamadron, good afternoon, K5 TV and K5 Arifa. Shout out, Joy Basain, Mayette, May Salvador, Roldan Vlaga, thank you so much mga ma'am. You're welcome.
4: And Oliver A. Aguilar, good evening Miss Divine, nagwapa og Miss Rufa nagwapasad. Mag-greet ko nila ni Joy Ibasan, Vicente Ibasan, Ricky Romano, Uhing, Orgon Ujing Akademia, Nanay Lourdes, Satadoki, and Saison Abrasado, Mirna Romano, Sardido, Albert Avila, Maribel Avila, Advance na Pamalayi, Chai Chai Avila, especially ni Grace, Sir Sindyong, amping kanunay, salamat Miss Divine, og Miss Rufa from Oliver Aguilar, sa High City.
3: Alright, Bengs, Delphine. Good evening, K5 Divine at the Divine Teen Dog. Ra K5 Roof at the Vero, done, like, and share. Thank you so much, and still watching with you. Salamat sa may Mansilingan, Bacolod City. Oh, thank you so much, ma'am or sir. Bings Delphine.
4: Kang Noe Francisco, good evening, mga ma'am. Naga, pamati lang mo dili sa Puro 4, Barangay Tayaw, 1x1 City. Good evening, tanan nga, naga-monitor.
3: Alright, Arita is pero di yon ng talaw dalida the third ko sus ka usika sa why not ang trabahan ti mga nay unsa gid ka hinungdan may gabi i mga ma'am naminaw samtang nagluto utan law oy para panihapon diri sa gihungan siri
4: Kanga, Shohon, Kasido, Kaiso.
3: Ah, Baby Loves, hello to you.
4: Good evening sa two ladies, nga guwafa, Baby Loves. Sa pinanin niyo, sa mani manga, kamatis, orange.
3: Apple, orange. Pa-heart. God bless. Thank you, Baby Loves. Muchatra ko. Thank you so much, Baby Loves. Shohon, Kasido. Yeah, sa may palimpinan. Aha, Mami Rowena, mayang gabi in the Rufa, og in the design. Shout out ko nila ni Mama Vering, og ni Juveline, og ni Wilfred, og sa akong bana, nga si Joel. Thank you in the Rufa, og in the design. Oh, yes. Ka-sweet sa relasyon.
4: Oy, say mo yan mo, relasyon.
3: Ka-sweet sa relasyon, Mami Rowena, og kang Daddy Joel. Oh, magpaano na, magpapisa na si Rufa.
4: Wala ga ikaw yung karelasyon.
3: Mami Rowena, oh. Alright, thank you so much, Ma'am Joy Fry. Thank you so much sa always na pagpaminaw. Of course, uban pang naminaw. Karong gabi una, tumero si inyo, si inyong kakuyog, no? Si Inder Rufa lang.
4: Wala siya.
3: Thank you so much, everyone. And salamat na sa pag-uban-uban sa itong D3 by Evening Newscasting at Laong Biyerkules. Sa ngalan na sa itong CEO, Dirk Rebel Oy.
4: Sa mong area manager, Mayor Peeve Oligan.
3: Okay, so ito ang station manager, Sir Vernie Cabusa.
4: So ang technician sa Pikaslawa, K5 Bill Andrew Akuma, K5, Abu Dwayne Ulpuls.
3: Ako si K5, Madibi natin do.
4: K5 Rufa de Vero.
3: Para sa kampiyon na balita, Sir Bisho Publico Kalingaw sa Negros, K5 News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.
13: D3 Bio.
14: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
14: Ang Visio
12: nga may D3.
14: Kapalit sa mga butika.
12: D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar.
16: Ako hindi so lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
15: Kay hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
14: Ang Visio
12: nga may D3.
14: Kapalit sa mga butika.
12: D3 Bio.
17: Sa adlaw-adlaw na itong napaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
14: Mabalit sa mga butika.
17: No one ang makauga na sa kama. Masinug. May diabetes ka.
12: DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
12: Adlaw powerful extracts.
17: Nga phytochemicals.
12: O antioxidants.
17: Nga gigan sa palaya.
12: O the sugar cane.
17: Mga organic compound.
12: Yeah, effect.
17: Tiba atok sa sakit ng diabetes.
12: DTX 500. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix. Mga
19: butika. Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Maytis.
12: Maytis, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako sa Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Maytis 2 times a day. buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
13: Mighty C ang alkaline ya vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C
21: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon yari na.
22: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mabalik sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: Higala inyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kung kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o makontak usab kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapadalangin ka na kung.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio. D3Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod di apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunong nako. Nagtikog Mighty C. 2 capsules, 3 times. Sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsikila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C!
4: Sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagpuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Zero. Pinaka-

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Walang may ganahan makikistudya nimo
2: tungod sa imong
1: bed rest.
2: Mag Clinicas 4 Biotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
1: Clinicas 4 Biotic.
2: Kinapaundan ang pagdaghan
1: sa bad bacteria
2: sa imong baba.
1: Yang hinungdan sa tooth decay.
2: O bed rest.
1: Clinicas 4 Biotic.
3: Gah, mag-joyride man tabi gah.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
5: Siyempre!
4: Naka-extend ko yan!
3: Basta sa ganyan, driver. Extend, love.
6: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butik.
6: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Eric Lidis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
12: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
13: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: History Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
3: Ang visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsip-onon ako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. Of After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abong og taligsik ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
8: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero. Pinakamalaki.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics, kamalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, na hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mug Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw, balik sa inyong mga suking butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-guabawaska, mga natural herbs, yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi up ang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit ilman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
4: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sub si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio. Mm. Gainom ko D3Bio Sir GP tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake nimo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3Bio Sir GP. Mm. Pagbuak sa D3Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
4: Wow.
5: That will soothe sa imong gamay nga intestine.
4: Oh.
5: Kung ang imong small intestine Sir GP, kampiyon og dili irritated, dako jung katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
4: O dili ra mauna do. Mm. Sayon pa jud nang pagpagawa sa imong mga hugaw.
5: Tinuod.
4: Usa pa jud dok kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
5: Dili yun.
4: Dili matrap ang gas. Mm. Ipadayon ang paggawas imong pupo. Wala dyan kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3Bio.
5: Yawa,
4: pero
5: no?
4: Dili kaya ni plain D3.
5: Correct. Ako Sir GP Moni, di ba kung tigkaon dyan kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha dyan nga inom dyan kag D3Bio.
4: Ah, syempre. Correct.
5: Nga naman, daghan man kang ipasulod nga mga bad cholesterol.
4: Of course.
5: So, ang maka-neutralize ra dyan aning bad cholesterol, aron kuhaon tong mga kapin, is ang good cholesterol nga naa sa D3Bio. Uh-huh. Ang plain nga vitamin D3, dili ingon anak kadaghan ang iyang good cholesterol. Mm. Mas daghan dyan ang naa sa D3Bio tungod sa VCO nga naa sa D3Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan po ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
4: Husto. Ang plain vitamin D3, kinanglan pa dyan na naay fat, aron maabsorb siya.
5: Mm.
4: Mao nang kumpletos ricados jud ang D3Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
5: Ingon ana ang D3Bio Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3Bio na lang ka.
4: Oh.
5: Kay combine na siya.
4: Siyempre.
5: Alangan man pud nga moinom kag D3, unya muhigo pud kag BCO. Ah. Kalas kayo na.
4: Kalas
5: ka mas kayo. Maayo jud palit na lang kad diretso og D3Bio.
4: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si imong BCO nga giinom.
5: Correct.
4: Mm.
1: D3Bio.
6: Ako si Delphine.
7: Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
5: Manang bintaha ra jud Sir GP kung naka D3Bio ka.
4: Bintaha.
5: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Mm. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. Mm. The only thing nga mag-produce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3Bio.
4: Ang ga-produce og monolaurin ang imuhang nanay.
5: Mm.
4: Nasa breast milk ang lauric acid, pero kaniadto pa to. Karong dako na ka, wala na.
5: Nya, karon, moinom na lang kag D3Bio.
4: Of course.
5: May monolaurin na ka, aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
4: Gusto pod na ko ang D3Bio over plain D3. Nga naman. Kay makapahuway ang ako ang pankreas.
5: Mm.
4: Ang pankreas mo ay kusina sa tong lawas.
5: Gipangkaon.
4: Kung unsa imong gipangkaon, mabud ni imong tighiwa.
5: Mm.
4: Tigdabok, aron makaon na to.
5: Murag yung kusina.
4: Oo, oh, mura yun. Makasunod sa itong gut o sa tuang small intestine.
5: Mm.
4: Ang gibuhat ni D3Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
5: Wow.
4: Iya kining himuong effective. Gipataas po niya ang imong insulin sensitivity.
5: Mm.
4: Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na dyan dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imuhang glucose.
5: Yes.
4: O dili madaghan ang glucose sa imong dugo.
5: Mm.
4: Mumubo ang imong blood sugar.
5: Correct.
4: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar o isulod siya sa selula.
5: Yes.
4: Maunay rason nga nung gusto dyan na ako mag D3Bio. Gusto kong magdugay pa dyan ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
5: So, kita mo kung unsagit kanindot ang D3Bio, i-compare mo sa plain D3.
4: Oo,
5: so,
4: oo.
5: D3Bio na sila, Sir GP.
4: Hmm.
5: Dili na siya mabankrap.
4: Correct.
5: Ang imong pancreas.
4: Dili ka magka-diabetes.
5: Dili magka-diabetes. Hmm. Manang mas maayo dyan kung naka D3Bio ka.
4: Kana. Wa na tayo oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sub si Dok Ramil. Miloy, maayong panglawas, ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 D3 Bio.
6: Ako si Jaime Ilusorio. Nagpasalamat po sa
8: D3 Bio.
6: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Inara.
10: Tajud kayo ang akong blood sugar.
9: Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
10: Kay hinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
13: Daghan ang utana na ko. Unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho. Wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo. Mighty C. Mapalit sa mga butika o pharmacy.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
15: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Gasagit ang tiyan, Mang Clinical Spore Payote. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mang Clinical Spore Payote. Gatapag sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mang Clinical Spore Biotics, Adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Baby.
2: Extend Supplement for Men.
4: Isang kapsula.
2: Victory Bio.
5: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong Moria ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
10: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Tetri Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Tetri Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: Tetri Bio. Ang Tetri nga may Visio. Ang Visio nga may Tetri.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Tetri Bio. Tetri Bio.
4: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang Tetri Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: Tetri Bio. Ang Tetri nga may Visio. Ang Visio nga may Tetri.
3: Mapalit sa mga
1: Tetri Bio.
5: No one ana makaugana sa kama.
6: Basin ug
5: may diabetes ka.
1: Ang TTX 500 na.
5: Ang TTX 500.
1: Adunay powerful extracts.
5: No phytochemicals.
1: Ug antioxidant.
5: Nga gigan sa palaya.
1: Ug di sugar cane.
5: Mga organic compounds.
1: Nga effective.
5: Batok sa sakit nga diabetes.
1: TTX 500. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Tingtingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangingi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Kila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Roldan, dali akay kumag kasakit o gilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, storbo sa akong pagskila kay sige kog absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, hindi na jud ko basta-basta mubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
3: Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero. Pinaka-

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Uso yun ni Tagabakulod. Kapasalamat git ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, git ang nabulig sini sa akon na sex life. Always git satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo git nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Victory Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka
6: ang butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa dalang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kakampyon nga estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ko si Thorazel. Before, problema din ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila kabulan, may balik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kada isi siya lag-gays min daw. Sa toon na, permi ko gapangluya ka ng murag kape kayo. Iliho. One time, nag-open ko sa amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning pambala. Ako dito akong pagpasalamat. Pero then, himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo ka ayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Walay gana mukhaon, sige lain akong paminaw. Magsige ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag ko, gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. Og wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup.
7: Sporbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dako ginya bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
9: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka daglaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. O usahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhaw ng itong-itong mga lagumba sa akong panit. O niingon na kong ikagaw nga, sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dyan akong dibati ng anemic. Nawala na dyan ang lagumbagong sa akong.
0: Mighty C!
4: Mapalit sa mga butika.
3: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
0: News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News
3: FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
13: Mabali sa mga butika.
14: Mga ka-DTX og ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
15: Og ako na sab si Dr. Miloy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
14: Hisgutan nato Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC, isip mga antioxidants o immune system booster.
15: Nag-gym kung baya ako, Sir GP.
14: Amo ba?
15: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
14: Gusto.
15: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
14: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
15: Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
14: Oo.
15: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas pod nga level sa oxidative stress.
14: Maulagi.
15: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 o MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidant.
3: DTX 500.
16: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
14: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa dyan ang mga free radicals kung sigiyo na itong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman o exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga nakay oxidative stress.
15: Correct. Usay normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
14: Palakit lawas,
15: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
14: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom ug gikaon.
15: Sakto gyud na, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy backup nga good nutrition.
14: Correct.
15: Sayang na magsila ka exercise wa magay kaunon. Nya imo kaunon puro lang noodles.
14: No.
15: Puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell, Sir GP, mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries kuhon.
14: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapa ligon ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
15: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
14: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MyTC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan man ang bisag unsang impeksyon.
15: So simple lang Sir JP ang tumong nato ini, muadto man katag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na jud tag DTX 500 ug Mighty Sick kada adlaw.
4: DTX 500.
13: Si Annabelle, kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Libo taga Cebu. Nagkayutiay ko sa sigig kaunog parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika. Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
19: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
18: 2 weeks pa lang
19: may alibyo na.
18: Pag 1 month ka pa,
19: naayo na ako.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
14: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
15: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
15: Sa pagatinot Sir JP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
14: Gusto.
15: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
14: Kana.
15: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo muka o minantikaan sa usa kadlaw. Kasagaran Sir JP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikaon na sa gabi. Ug naanda ni mo ning buhaton sa kapi na sa napulo ka tuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
14: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500. Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
15: bad
14: sa
15: cholesterol,
14: maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
15: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir JP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
14: Gusto.
15: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
4: DTX 500.
20: Ako si Mario, ako ni diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Baka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Addictive, wujud kayo yung DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
14: Ang DTX o Mighty C, ang makatabang pod, aron dili mo daot ang imuhang atay.
15: Wow, di ginawa daot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
14: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
15: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
14: Kampiyon.
15: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
14: Wala kay reserve.
15: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
14: Oh, kapatsadaha.
15: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
14: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna mangani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka ng imong utok. Kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pod og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kang gakaon prutas ug utan.
15: Importante gyud Sir JP nga minom gyud og DTX 500 og MyTC. Adunay dako gyud ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
14: Gusto.
4: DTX 500.
16: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay sigani ang taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, nadunggan ako sa radyo nga doon ay mighty C. Ako gitumartul ka beses matagadla. Wala nag-yud ang perming nga pag-atake sa akong allergy.
4: Mighty C, alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
14: Gusto.
15: Isip o sa kapinoy. Lahi na jud kung makakapi ka. Muna, kung na'y DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
14: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
15: Katong mga kwartaan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom og Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
14: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
15: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
14: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
15: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
21: Ako si John, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
14: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinangla na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
15: Checklist pa.
14: O sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
15: Labaw pas 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy naay kinatas ang antibacterial. Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
14: Unya, napayosado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
15: Uy.
14: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud niini maasin pa ang HIV virus.
15: Correct.
14: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
15: Yes, sakto yun. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
4: D3 Bio.
16: Ako si Inara. Tajud kayo akong blood
2: sugar.
5: Ako gisulay nung inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
22: D3Bio! Ang D3 nga may Visio.
23: Ang Visio
22: nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
22: D3Bio!
15: Nakuha ni mga punto, Sir GP?
14: Yes, Doc. About active immunity.
15: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong ni mo. Kinsa may nakabuhat, ana?
14: Kinsa, Doc?
15: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata, unya kung moinom pa ka og D3Bio, mura pud nga unsa, naa kay gitawag passive immunity.
14: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
15: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
14: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
15: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3Bio, di mo makita sa kuan ni Sir GP, plain
14: so,
15: D3. Kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin, nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas.
14: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3Bio.
15: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
14: So, muna gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
15: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag-inom sa D3Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3Bio, Sir GP, ang monolaurin, ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir GP. Nga nung mag-clean D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3Bio. D3Bio na lang ko.
22: D3Bio!
24: Ako si Pili Kabung Nason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kaya gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
22: D3Bio! Ang D3 nga may Visio.
23: Ang Visio
22: nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
22: D3Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Luida. Gamay lang na abog og taligsik. Ug nagsip unon nako. Magpiko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abog og taligsik. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
22: Mighty C! Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3Bio! Health News! D3Bio!
26: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
22: D3Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
23: Mapalit sa mga butika!
14: Wala ka D3Bio! Ako si Jean Paul Hineroso!
15: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
14: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga anong dapat nga mo gamit ka og D3Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
15: Gipili na ko ang D3Bio, Sir GP, over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano? Kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir GP.
14: Ako, Doc, mag D3 bio ko, dili na mag D3 nga plain. Kaya ang D3, wala jud gapaubos sa tuang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol. Sa pamaagi, ngaya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man ka ana, sa pag-inom nimo og D3 bio, ang tumong nimo, patyon ang kagaw ng bakterya, viruses, fungi, og kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod, ang gapaubos sa imo ang LDL o gapataas sa imo ang HDL, kiniwala sa Plin D3 ug naalamang sa D3 Bio do.
15: Ito na, ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matag alaud Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy, kay siyempre energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pagipasabot, bakwaan na jud ang trabaho ang ato ang atay og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gibintin lang siya.
14: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
15: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity. Ang imo ang active immune system ra, iyang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
14: Muni gwapo.
15: Ang imuhang active immunity o passive immunity, kunaw na sa D3 mo adto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil mo adto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
14: Wow.
15: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
22: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
15: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron magrecord na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag o pulis.
14: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things, tanan, dapat adunay moderation.
15: Kung sa military term pa, Sir GP, naakay auxiliary. Ang D3 Bio, murag auxiliary na siya. Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya'y mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili ni mo na imnon, wala dyo'y mahitabo.
14: Take note ha, ang BCO nga naara dyod sa D3 Bio o wala sa Plain D3.
15: Muna'y kalahian kung gainom ka og D3 Bio over Plain D3. Kaya ang Plain nga D3, dito radyod sa imuhang immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon, Sir GP.
14: Correct, Doc.
22: Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
14: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
15: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
14: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
15: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
14: Ubitaw. Ayan na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Dio Fresh.
15: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
14: True.
15: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
14: Exercise sa kama ba, Doc?
15: Dala na na, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
14: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
15: Najud pa naman, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
14: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
15: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
14: So pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
15: Mo na gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
14: pa. Of course. Pero doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
15: Oo, nindot na.
14: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
15: Mm.
14: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
15: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
14: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
15: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
14: No.
15: DTX premium coffee for the best experience.
14: Mm-hmm.
15: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
14: Mm-hmm.
15: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
14: ga-detox ka pa!
22: Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
15: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
14: Ayaw, abuso.
22: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang Dietary Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio.
2: Visio.
1: Nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Inara. Tahid kayo ang akong blood sugar. Ako lisolay nang inom ang Dietary Bio. One capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio.
3: Ang visio.
1: Nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
1: o bad cholesterol.
5: Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga.
1: Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
5: Batasano nato ang pag-inom o DTX 500.
1: Highly recommended
5: sa mga eksperto.
1: DTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
5: No one ang makauga sa kama.
1: Masinug.
5: May diabetes ka.
1: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
1: Adunay powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
1: O antioxidants.
5: Nga gigan sa palaya.
1: O desugared sugar cane.
5: Mga organic compound.
1: Nga effective.
5: Matok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
7: Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Naapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C.
9: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mabalik sa inyong mga suki butika. Extend Hood Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong, ubusahay. Mahinap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.